0: da nasu ko ba kyauta ba suka sa farashi mai rahusa subsidy mai karfi to wannan yana ƙara taimakawa a wurin samun taki mai araha kayan gona mai sauki ko kayan noma mai sauki da yardan Allah sannan kayan feshi da sauran abubuwa kuma wannan shi ma muna fata gwamnonin jiho za su saya su bayar a farashi mai rahusa wanda ita gwamnatin tarayya mai ƙarƙashin ministan ayyukan gona Federal Minister of Agri su ma suna da wannan program din wanda za su yi wanda in Allah da zai kawo sauki da yardan Allah
1: wani kira zaka yi ga manoma da suka samu wannan taki kyauta lakari da cewa an shayin zargin cewa idan aka raba wa mutane taki musamman manoma suna kaiwa kasuwa su sayar ba tare da amfani da shi don cimma burin da aka raba domin shi ba
0: to da farko da ina kira ga dukkan manoman mu na Najeriya musamman waɗanda sunayen su ke cikin wannan tsari na taki kyauta buhu hudu da kowane manomi da ya samu yayi amfani da shi kamar yadda aka bashi domin an kawo shi a lokaci ba kawo shi a watan 7 ko watan 8 kamar yadda aka saba yi ba an kawo shi a lokacin da ake bukatan saboda haka muna fata yan uwan manoma su amfana da shi kamar yadda aka ba su na biyu kuma lalle su waɗannan yawancin yawan mutane da za su amfana suna da yawa domin kowace jiha akwai akalla mutum 2,540 wanda tsakanin afan da jiha za su kawo waɗannan manoman wanda already an riga an kawo su ne za su amfana saboda haka mutanen da za su amfana suna da yawa ƙwarai da gaske kuma mu a manoma ƙanana buhu hudu ba kaɗan ba ne duk wanda ya samu buhu hudu zai taimake shi kuma zai sa a samu sanadin sauƙin farashin taki.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko kuma dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako ya mayar da hankali ne kan rabon takin zamani kyauta da gwamnatin tarayya Najeriya ta gudanar ta hannun hukumar bunƙasa harkokin noma ta ƙasa tare da haɗin gwiwar ƙungiyar manoma ta Najeriya AFAN. A farkon watan Yuni ne aka gudanar da rabon inda aka kaddamar a jihar Neja dake yankin arewa ta tsakiyar Najeriya, kuma sama da manoma 20,000 ne suka amfana da tallafin wadda kowannensu ya samu buhunan taki hudu a jihohi 7 na yankin. Yayin kaddamar da shirin rabon takin a birnin Mina, babban birnin jihar Neja, gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya yi karin haske kan manufar shirin da kuma dalilan da suka sanya aka zaɓi jihar Neja a matsayin wurin kaddamar da shi.
2: Allah ya dare gari ya waye, a matsayina na manomi wannan rana ne na farin ciki a gare mu. So da gwamnatin tarayya a albarkacin shugaban ƙasa ta kawo mana tallafi a kyauta ga raba samu manoma na taki wanda za a ba manoma su je su yi aiki da shi. To wannan takin ya so a lokaci mai amfani, lokacin da ruwa ya riga ya sauka, lokacin da manoma suke buƙatar shi. To shi sa muke wannan murna. Na biyu, sauran 'yan uwanmu da muke haɗa hannu tare da su, ƙungiyar manoma da shi hannun gwamnati da ministry da shi NADF da ake haɗa hannu don a tabbatar da maganar noma ya zauna a Najeriya, gaskiya sun yi rawan gani. Kuma muna alfahari da wannan abin. Kuma zaben Niger da aka yi, an zaɓi Niger ne saboda Niger tana cikin ƙasashe a jihohi a Najeriya wanda take jagorancin noma a Najeriya. Kuma ba wai amna baki ba ne, saboda babu jiha Najeriya guda ɗaya take da kayan aiki na noma wanda muka raba ma local government, ƙananan hukumomi guda 25 da manoma, wanda ba tare da damuwa ba za ka je ka samu wannan traktoci da sauran kayan aiki din. To saboda haka zaben Niger da aka yi a cikin jihohi na arewa ta tsakiya an yi daidai. Kuma su ma sauran 'yan uwanmu da suke kusa da mu suna alfahari da haka cewa sun zo jihar Niger don su ma su ƙara ƙarfin gwiwa don kowa ya koma noma. Wannan ma rabon da aka kawo na gara basa ba an ka bane a watsar a titi. Kafin a kawo shi sai da aka tantance takarda da sunayen manoma da muka tabbatar suna noma. Wannan ya dauka aikin shekara daya. Shi yasa kungiyar manoman Najeriya ga baki daya, nan daga shugaban su ga baki daya na Najeriya da na jiha duk suna nan, da sauran kungiyoyi da kuma ministry da sauran jama'a suna nan wurin mun tabbatar da dan Allah wanda za su saba wannan tallafin manoma ne kuma za a ganshi a gona. Hannu daya bai daukan jinka. Abin da yake faruwa shine ana so a kawo tattalin arziki ta hanyar noma, kuma gashi Allah ya sa an taimaka. Ni dai a wayona gwamnatin tarayya ba taɓa haka ba. Tunda da na girma har na shiga siyasa na zama gwamna, ba taɓa kawo taki kyauta an ba manoman da aka tabbatar suna noma ba. Duk ana gidoga ne ko kuma a yi irin basaja. To amma yanzu Allah ya kawo mu lokacin da mu idanmu ya buɗe, manoman nan muna harka da su, muna tare da su. Kuma in Allah ya da kasuwanninmu da mu a jihar Neja, kowa aka kama da wannan abin noman za mu kama shi.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Ana kallon wannan tallafi a matsayin wadda ya zo wa manoma a daidai lokacin da suke matukar buƙatarsa, yayin da noman bana yakan kama. Shugaban ƙungiyar manoman Najeriya Alhaji Muhammadu Magaji ya ce a wannan karan manoma sun samu taki a kan lokaci kuma a kyauta, saɓanin yadda aka saba gani a shekarun baya, inda a wasu lokuta taki ke isa bayan damina ta yi nisa ko kuma ma ta ƙare. Ya kuma bayyana cewa rabon takin zai taimaka matuƙa wajen rage wa manoma nauyin kashe kuɗaɗe wajen sayansa, musamman a wannan lokaci da farashinsa ya yi tashin gwauran zabi a kasuwanni.
3: Ina son gaya maka cewa wannan takin ko wannan rabon kaya ya zo a lokacin da ya kamata. Kamar yadda kai tambaya yanzu haka a cikin ikon Allah kowa san cewa damuna ta kankama kuma abin da dama kungiyar manoma afan take kira kullun shine a riba taki a lokacin da ya kamata. A lokacin da manoma suke bukatar su saboda haka wannan abin ya zo a lokacin da ya kamata. An gama kaddamarwa yanzu jihohin Arewa Maso Tsakiya za su ci gaba da ribon wannan takin kyauta kowane manomi buhu hudu ba tare da an bi wani ka'ida ba illa already an riga an dauki sunayen manoma tun wata daya ko a baya waɗanda ya kamata su amfana a gargashin kungiyar manoma ta All Farmers Association of Nigeria AFAN.
4: An yi wannan rabo ne a daidai lokacin da ake fama da matsalar tsaro. Ta ina manoma za su iya amfani da wannan taki bayan babu tsaro a garuruwan da aka fi yin noma?
3: Lalle matsalar tsaron nan yana ta karuwa amma fatan mu dai abun yayi sauki. To da wannan muke son mu amfana da wannan dama mu kira ga gwamnatoci tarayya da jihohi duka duk jihar da Allah ya sa tana da saukin tsaro to a taimaka musu domin ai noma yanda ya kamata. Sannan inda in rani ya zo a taimakawa manoma inda ake noman rani ai noman rani sosai saboda a cike gibin da aka samu na inda ba samu damar yin noma ba.
4: Manoma na kokawa da batun tsadar taki da maganin feshi. Kana ganin wannan rabon zai rage musu radadi?
3: Babban abu dai shine kullum idan gwamnati ta kaddamar da taki ina so in sanar in gaya maka yakan karyar da takin kasuwa domin in yan kasuwan sun boye sun kulle a store amma ran da suka ji cewa an kaddamar da taki kyauta ko na farashi mai rahusa daga nan taki yake fado to ina tabbatar maka daga yau ina muna da labari cewa sun tabbatar gaskiya ne za a bada takin nan kyauta. An gamsu akwai shi dukkan jihohin da suke cikin benefiting sai wanda za su amfana taki yana ci a kasar ruwa fara dauka ne kai saboda haka daga yau taki ya fara faduwa yayi wo kasa. Wannan shine babban abin da ake so. Na biyu kuma su za mu kira ga gwamnati da sauran shugabanni duka su taimaka musamman jihohi su ma su kaddamar da nasu ko ba kyauta ba suka sa farashi mai rahusa subsidy mai karfi to wannan yana ƙara taimakawa a wurin samun taki mai araha kayan gona mai sauki ko kayan noma mai sauki da yardan Allah. Sannan kayan feshi da sauran abubuwa kuma wannan shi ma muna fata gwamnatin jihohi za su saya su bayar a farashi mai rahusa wanda ita gwamnatin tarayya magarkashin ministan ayyukan gona federal minister of agri su ma suna da wannan program din wanda za su yi wanda in Allah da zai kawo sauki da yardan Allah.
4: Wani kira zaka yi ga manoma da suka samu wannan taki kyauta lakari da cewa an shayin zargin cewa idan aka raba wa mutane taki musamman manoma suna kaiwa kasuwa su sayar ba tare da amfani da shi don cimma burin da aka raba domin shi ba?
3: To da farko da ina kira ga dukkan manoman mun Najeriya musamman waɗanda sunayen su ke cikin wannan tsari na taki kyauta buhu hudu da kowane manomi da ya samu yayi amfani da shi kamar yadda aka bashi domin an kawo shi a lokaci ba kawo shi a watan 7 ko watan 8 kamar yadda aka saba yi ba an kawo shi a lokacin da ake buƙatar saboda haka muna fata yan uwan manoma su amfana da shi kamar yadda aka basu. Na biyu kuma lalle su waɗannan yawancin yawan mutane da su amfana suna da yawa domin kowace jiha akwai akalla mutum 540 wanda tsakanin afan da jiha za su kawo waɗannan manoman wanda already an riga an kawo sune za su amfana saboda haka mutane da za su amfana suna da yawa ƙwarai da gaske. Kuma mu a manoma ƙanana buhu hudu ba kaɗan ba ne duk wanda ya samu buhu hudu zai taimake shi kuma zai sa a samu sanadin sauƙin farashin taki.

0: Daga cikin manoman da suka amfana da tallafin akwai malama Aishatu Bobo Abdullahi daga jihar Neja. Ta kuma bayyana farin cikinta da yadda ta samu takin a lokacin da take matukar bukatar sa domin ta fara aikin noma.
1: Ina daya daga cikin wanda za su anshi takin gana kyauta da shi mai girma Tinubu ya ce a bamu manoman. Gaskiya abun farin ciki ne don da muke ba mu taba samun irin tallafi haka ba. Amma yanzu kowane manomin da ya samu wannan zai bunkasa nomansa, zai kuma ji daɗi domin yanzu taki a buhu ɗaya ya kai 60,000 da wani abu. Shi an zo an ba mu abu a kyauta, za mu sa ba karamin farin ciki muke da shi ba a yau. In Allah ya yarda za mu yi kokarin mu don abin da muka, Allah kuma ya sa mana albarka cikin abubuwan da za mu yi. Shi kuma Allah taya shi riko inda zai ji tosan manoman ko'ina. Allah sa mu samu bunkasa cikin wannan ayyukan da za mu yi yau. Duk manoma nan suna cike da farin ciki da za su wuce da taki hudu-hudu zuwa gida. At least an samu hekta daya wanda ya yi noman nan ya san abin da zai samu a hekta daya nan. Allah ya sa mana albarka, Allah kuma ya taimake shi.
2: Muhallinka rayuwarka.
3: Assalamu alaikum. Sunana Ambassador Muhammad Kabir dan baba, shugaban matasa manoma na jihar Neja kuma mataimakin secretary general na haɗe kungiyar manoma ta ƙasa wato AFAN. Alal hakika ina cikin jagorori da suke raba wannan taki a jihar Neja. Ni ne raba wannan takin ga baki ɗaya, sannan kuma ina cikin wakilai na ƙasa ga baki ɗaya suke coordinating wannan program ɗin. Tabbas wannan taki ya zuwa daidai lokacin da manoma suke neman shi. Wannan taki ne wanda ya fito daga Federal Ministry of Agriculture NADF wato Nigerian Agricultural Development Fund. Su suka ba AFAN wannan takin domin ta raba manoma su amfana da wannan taki. A kowace jiha guda 26 da ake raba wannan takin, jiha 25 da FCT 26, an raba takin nan buhu 20,160, wato 60% AFAN ta raba, 40% kuma shine wanda gwamnatin jiha ta raba. Wannan taki yana da matukar amfani ga manoma, saboda ko da mutum bai samu ba wannan taki ya tasiri, domin kuwa ya sa farashin taki na ƙasar gabaki ɗaya ya sauka. To haka kuwa ko da baka samu ba, dan wanka ya samu. In ma dan wanka bai samu ba, to ka amfana da shi domin farashi ya sauka. Kuma da ma wannan shi ne ainihin dalilin da ya sa an kai wannan taron shi, saboda samu a saukar da farashin taki, wanda shi ne ke ci manoma tuwa ƙwarya a kowane lokaci. A kafin wannan intervention ne, muna ganin cewa kamar manoma da yawa ba su samu shiga gona ba, saboda tsadan taki da ake fama da shi. So amma yanzu wannan taki ya sa gaba ɗaya farashin ya kare kan nan manoma da yawa, kuma da wanda ba su yi noman ba duk sun dawo za su yi noman nan. Sannan a ɓangaren matasa kuma, ina son tabbatar ma cewa kaso 70-80 na wanda suka amfana da wannan tsari matasa ne.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Shi ma a nasa ɓangaren Tanimu Sarki Kwamba, wadda yake noma kuma jagoran manoma a yankin gabashin jihar Neja, na cewa
4: gaskiya idan akwai ranan da na ga manoma suna farin ciki da ni na ce ni ina nufi a matsayina na zonal coordinator na Neja East Zombi, ni ne coordinator. Amma ban taba ganin ranan da manoma suke murna kamar irin wannan rana ba. Kullum za a zo a ce za a kawo, babu irin na yau. Gashi zahiri da manoma suna karban text messages, ana ta kira na kai na fi kowa murna yau ai, domin ni ne kullum zan ce ku zo mu je wuri kaza. Amma alherin ana ganin gashi zai zo sai mu ji shiru. To wannan dai gashi zahiri, don haka manoma yau a Niger State suna murna ba kadan ba, masha Allah.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Masana harkokin noman zamani sun yi amannar cewar rabar takin zai taimaka wajen rage wasu daga cikin kalubalen da manoma ke fuskanta. Sai dai duk da haka, Farfesa Muhammad Garba na tsangayar nazarin harkokin noma a Jami'ar ATBU da Bauchi ya ce duk da muhimmancin tallafin takin har yanzu manoma na buƙatar sauran kayayyakin aiki kamar samun rance mai sauki da kuma ingantaccen tsaro musamman a yankunan da ake noma.
5: Abinda manoma suke buƙata daga gwamnati yanzu lalle yana da matuƙar yawa. Ba kawai aje ana raba taki ba kamar yadda ita wannan hukuma da aka kafa sabuwa take yi ba laifi bane. Amma yanzu in ka dubi yanayin da manoman Najeriya suka samu kansu zaka ga cewa ga rikice-rikice da ake fama da shi na kidnapping, banditry da kuma shauransu da kuma canjin yanayi ga kuma aka zo aka samu farashin kayayyakin noma ya tashi. Yanzu bari in baka misali daga alƙaluman da ake samu yanzu haka kamar yanzu misali maganin ciyawa da manoma yanzu kusan kowane manomi yana amfani da shi an samu ƙarin ko kuma tashin farashin maganin ciyawa da ya kai kashi 122 so wato 122% kenan na takin urea kuma an samu tashin farashin da ya kai 25 haka kuma NPK shi ma ya kai kashi 19 wato ina nufin a cikin 100 kenan so saboda haka wayannan abubuwa dole ne ya zamanto manomi yana buƙatan gwamnati ta taimaka masa ba kawai a zo ana raba taki haka kawai ba wanda zaka samu rabon takin da ake yi yawanci yan siyasa ne suke yi akwai asalin manoman ma ba su suke samun takin ba za ka ga yanzu taki ana ba mutum a wurin zai iya zuwa ya sayar wanda shi ba manomi bane so saboda haka ina ga abin da ya kamata gwamnati ta yi shine ya kamata ya fi wannan saboda tabbatar da taimakawa manoma ta yi wannan abin da ake ce masa input subsidy din nan kamar yanzu misali wanda aka yi a lokacin gwamnatocin da suka gabata wanda aka gwada shi na GS din nan wanda za a rinka raba taki wa manoma so yana da kyau wato ya zamanto za a rinka bada sassauci wa manoma wurin sayen kayayyakin aikin gona musamman taki inda zaka lura a wancan lokacin GS da aka yi an bada rangwame wa manoma kashi 50 zuwa 75

0: sannan a nashi bangaren ministan noman kasar Dr. Aliyu Sabi Abdullahi cewa yayi
1: noman koken su shine na daya ba a bada tallafi to ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ta hannun wannan ma'aikatan dake karkashin ministry din mu an kawo wannan tallafi kuma kamar da shi executive secretary ya fada wannan abin da ka gani na Niger State kenan sauran state din suna da nasu to abin da nake so in sheda ma mutane shine san da muka tsaya muka tantance wannan maganan da ake fadi cewa manoman siyasa ko manoman gashi nan dai wannan abin da muka yi da kuma abin da ya kawo mu nan saboda manoma na ainihi wanda mun san gonakin su saboda akwai data kuma su manoman da kansu su suka kawo wa'annan data din saboda su suka san manoman su saboda haka muna da yakinin cewa abin da aka yi yau in Allah ya da zai kai ga biyan bukata insha Allah kuma ina kira manoma a koma gona ayi amfani da wannan taki yanda ya kamata akwai abubuwa da yawa da muke wanda yake kuma duk tallafi ne zuwa ga manoma
2: hallinka rayuwarka
0: Masana dai na ganin cewa idan aka ci gaba da irin wannan tsare-tsare tare da samar da sauran abubuwan da manoma ke bukata a Najeriya musamman bunƙasa tsaro hakan zai taimaka wajen ƙara yawan amfanin gona bunƙasa tattalin arziki da kuma inganta wadatar abinci a ƙasar mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ismail Karatu Abdullahi, wakilin mu na jihar Niger, Nigeria, da ya ba da gudunmuwar sa wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nur Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasir Sani, da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
3: Madalla da fatan an jira da wannan shirin ga wannan waka

0: Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamarin da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko kuma dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako ya mayar da hankali ne kan rabon takin zamani kyauta da gwamnatin tarayya Najeriya ta gudanar ta hannun hukumar bunƙasa harkokin noma ta ƙasa tare da haɗin gwiwar ƙungiyar manoma ta Najeriya AFAN. A farkon watan Yuni ne aka gudanar da rabon inda aka kaddamar a jihar Neja dake yankin arewa ta tsakiyar Najeriya kuma sama da manoma 20,000 ne suka amfana da tallafin wadda kowannensu ya samu buhunan taki hudu a jihohi 7 na yankin. Yayin kaddamar da shirin rabon takin a birnin Mina, babban birnin jihar Neja, gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya yi karin haske kan manufar shirin da kuma dalilan da suka sanya aka zaɓi jihar Neja a matsayin wurin kaddamar da shi.
2: Allah ya dare gari ya waye, a matsayina na manomi wannan rana ne na farin ciki a gare mu. So da gwamnatin tarayya a albarkacin shugaban ƙasa ta kawo mana tallafi a kyauta ga raba samu manoma na taki wanda za a ba manoma su je su yi aiki da shi. To wannan takin ya so a lokaci mai amfani, lokacin da ruwa ya riga ya sauka, lokacin da manoma suke buƙatar shi. To shi sa muke wannan murna. Na biyu, sauran 'yan uwanmu da muke haɗa hannu tare da su, ƙungiyar manoma da shi a hannun gwamnati da ministry da shi NADF da ake haɗa hannu don a tabbatar da maganar noma ya zauna a Najeriya, gaskiya sun yi rawan gani kuma muna alfahari da wannan abin. Kuma zaben Niger da aka yi, an zaɓi Niger ne saboda Niger tana cikin ƙasashe a jihohi a Najeriya wanda take jagorancin noma a Najeriya, kuma ba wai an na baki ba ne saboda babu jiha Najeriya guda ɗaya take da kayan aiki na noma wanda muka raba ma local government ƙananan hukumomi guda 25 da manoma, wanda ba tare da damuwa ba za ka je ka samu wannan traktoci da sauran kayan aiki din. To saboda haka zaben Niger da aka yi a cikin jihohi na arewa ta tsakiya an yi daidai, kuma su ma sauran 'yan uwanmu da suke kusa da mu suna alfahari da haka cewa sun zo jihar Neja don su ma su ƙara ƙarfin gwiwa don kowa ya koma noma. Wannan ma rabon da aka kawo na gara basa ba an ka bane a watsar a titi, kafin a kawo shi sai da aka tantance takarda da sunayen manoma da muka tabbatar suna noma. Wannan ya dauka aikin shekara ɗaya, shi yasa ƙungiyar manoman Najeriya ga baki ɗaya nan daga shugaban su baki ɗaya na Najeriya da na jiha duk suna nan, da sauran ƙungiyoyi da kuma ministry da sauran jama'a suna nan wurin mun tabbatar da dan Allah wanda za su saba wannan tallafin manoma ne kuma za a gan shi a dakona. Hannu ɗaya bai daukan jinka. Abin da yake faruwa shine ana so a kawo tattalin arziki ta hanyar noma, kuma gashi Allah ya sa an taimaka. Ni dai a wayona gwamnatin tarayya ba taɓa haka ba, tunda da na girma har na shiga siyasa na zama gwamna ba taɓa kawo taki kyauta an ba manoman da aka tabbatar suna noma ba, duk ana gidoga ne ko kuma a yi irin basaja. To amma yanzu Allah ya kawo mu lokacin da mu idanmu ya buɗe, manoman nan muna harka da su, muna tare da su, kuma in Allah ya da kasuwanninmu da mu a jihar Neja, kowa aka kama da wannan abin noman zamu kama shi.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Ana kallon wannan tallafi a matsayin wanda ya zo wa manoma a daidai lokacin da suke matukar buƙatar sa, yayin da noman bana yakan kama. Shugaban ƙungiyar manoman Najeriya Alhaji Muhammadu Magaji ya ce a wannan karan manoma sun samu taki a kan lokaci kuma a kyauta, saɓanin yadda aka saba gani a shekarun baya inda a wasu lokuta taki ke isa bayan damina ta yi nisa ko kuma ma ta ƙare. Ya kuma bayyana cewa rabon takin zai taimaka matuƙa wajen rage wa manoma nauyin kashe kuɗaɗe wajen sayan sa, musamman a wannan lokaci da farashinsa ya yi tashin gwauran zabi a kasuwanni.
3: Ina son gaya maka cewa wannan takin ko wannan rabon kaya ya zo a lokacin da ya kamata. kamar yadda kai tambaya yanzu haka a cikin ikon Allah kowa san cewa damuna ta kankama kuma abin da dama kungiyar manoma afan take kira kullun shine a riba taki a lokacin da ya kamata a lokacin da manoma suke bukatar su saboda haka wannan abin ya zo a lokacin da ya kamata an gama kaddamarwa yanzu jihohin Arewa Maso Tsakiya za su ci gaba da riban wannan takin kyauta kowane manomi buhu hudu ba tare da an bi wani ka'ida ba illa already an riga an dauki sunayen manoma tun wata daya ko a baya waɗanda ya kamata su amfana a gargashin kungiyar manoma ta All Farmers Association of Nigeria AFAN.
4: An yi wannan rabo ne a daidai lokacin da ake fama da matsalar tsaro. Ta ina manoma za su iya amfani da wannan taki bayan babu tsaro a garuruwan da aka fi yin noma?
3: Lalle matsalar tsaron nan yana ta karuwa amma fatan mu dai abun yayi sauki. To da wannan muke son mu amfana da wannan dama mu kira ga gwamnatoci ta area da jihohi duka duk jihar da Allah ya sa tana da saukin tsaro to a taimaka musu domin a yi noma yadda ya kamata sannan inda in rani ya zo a taimakawa manoma inda ake noman rani a noman rani sosai saboda a cike gibin da aka samu na inda ba samu damar yin noma ba.
4: Manoma na kokawa da batun tsadar taki da maganin feshi, kana ganin wannan rabon zai rage musu radadi?
3: Babban abu dai shine kullum idan gwamnati ta kaddamar da taki, ina so in sanar in gaya maka yakan karyar da takin kasuwa domin in yan kasuwan sun boye sun kulle a store amma ran da suka ji cewa an kaddamar da taki kyauta ko na farashi mai rahusa daga nan taki yake fado to ina tabbatar maka daga yau ina muna da labari cewa sun tabbatar gaskiya ne za a bada takin nan kyauta an gamsu akwai shi dukkan jihohin da suke cikin benefiting sai wanda za su amfana taki yana ci a kasarun a fara dauka ne kai saboda haka daga yau taki ya fara faduwa yayi wo kasa wannan shine babban abin da ake so na biyu kuma su zamu kira ga gwamnati da sauran shugabanni duka su taimaka musamman jihohi su ma su kaddamar da nasu ko ba kyauta ba suka sa farashi mai rahusa subsidy mai karfi to wannan yana kara taimakawa a wurin samun taki mai araha kayan gona mai su ko ba kyauta ba suka sa farashi mai rahusa subsidy mai karfi to wannan yana kara taimakawa a wurin samun taki mai araha kayan gona mai sauki ko kayan

0: raba wa mutane taki musamman manoma suna kaiwa kasuwa su sayar ba tare da amfani da shi don cimma burin da aka raba domin shi ba.
1: To da farko dai ina kira ga dukkan manoman mu na Najeriya musamman waɗanda sunayen su ke cikin wannan tsari na taki kyauta buhu hudu da kowane manomi da ya samu ya yi amfani da shi kamar yadda aka bashi domin an kawo shi a lokaci ba kawo shi a watan bakwai ko watan takwas kamar yadda aka saba yi ba an kawo shi a lokacin da ake buƙatan saboda haka muna fata ƴan uwan manoma su amfani da shi kamar yadda aka ba su. Na biyu kuma lallai su waɗannan yawancin yawan mutane da za su amfana suna da yawa domin kowace jiha akwai aƙalla mutum 540 wanda tsakanin afan da jiha za su kawo waɗannan manoman wanda already an riga an kawo suna za su amfana saboda haka mutane da za su amfana suna da yawa ƙwarai da gaske. Kuma mu a manoma ƙanana buhu hudu ba kaɗan ba ne duk wanda ya samu buhu hudu zai taimake shi kuma zai sa a samu sanadin sauƙin farashin taki.

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko kuma dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako ya mayar da hankali ne kan rabon takin zamani kyauta da gwamnatin tarayya Najeriya ta gudanar ta hannun hukumar bunƙasa harkokin noma ta ƙasa tare da haɗin gwiwar ƙungiyar manoma ta Najeriya AFAN. A farkon watan Yuni ne aka gudanar da rabon inda aka kaddamar a jihar Neja dake yankin arewa ta tsakiyar Najeriya kuma sama da manoma 20,000 ne suka amfana da tallafin wadda kowannensu ya samu buhunan taki 4 a jihohi 7 na yankin. Yayin kaddamar da shirin rabon takin a birnin Mina, babban birnin jihar Neja, gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya yi karin haske kan manufar shirin da kuma dalilan da suka sanya aka zaɓi jihar Neja a matsayin wurin kaddamar da shi.
2: Allah ya dare gari ya waye, a matsayina na manomi wannan rana ne na farin ciki a gare mu. So da gwamnatin tarayya a albarkacin shugaban ƙasa ta kawo mana tallafi a kyauta ga raba samu manoma na taki wanda za a ba manoma su je su yi aiki da shi. To wannan takin ya zo a lokaci mai amfani, lokacin da ruwa ya riga ya sauka, lokacin da manoma suke buƙatar shi. To shi sa muke wannan murna. Na biyu, sauran 'yan uwanmu da muke haɗa hannu tare da su, ƙungiyar manoma da shi a hannun gwamnati da ministry da shi NADF da ake haɗa hannu don a tabbatar da maganar noma ya zauna a Najeriya, gaskiya sun yi rawan gani. Kuma muna alfahari da wannan abin. Kuma zaben Niger da aka yi, an zaɓi Niger ne saboda Niger tana cikin ƙasashe a jihohi a Najeriya wanda take jagorancin noma a Najeriya. Kuma ba wai an na baki ba ne, saboda babu jiha Najeriya guda ɗaya take da kayan aiki na noma wanda muka raba ma local da government ƙananan hukumomi guda 25 da manoma, wanda ba tare da damuwa ba za ka je ka samu wannan traktoci da sauran kayan aiki din. To saboda haka zaben Niger da aka yi a cikin jihohi na arewa ta tsakiya an yi daidai. Kuma su ma sauran 'yan uwanmu da suke kusa da mu suna alfahari da haka cewa sun zo jihar Neja don su ma su ƙara ƙarfin gwiwa don kowa ya koma noma. Wannan ma rabon da aka kawo na gara basa ba an kawo ne a watsar a titi. Kafin a kawo shi sai da aka tantance takarda da sunayen manoma da muka tabbatar suna noma. Wannan ya dauka aikin shekara ɗaya. Shi yasa ƙungiyar manoman Najeriya ga baki ɗaya nan daga shugabansu ga baki ɗaya na Najeriya da na jiha duk suna nan, da sauran ƙungiyoyi da kuma ministry da sauran jama'a suna nan wurin mun tabbatar da yardan Allah wanda za su saɓa wannan tallafin manoma ne kuma za a gan shi a ɗakona. Hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Abin da yake faruwa shi ne ana so a kawo tattalin arziki ta hanyar noma, kuma gashi Allah ya sa an taimaka. Ni dai a wayona gwamnatin tarayya ba taɓa haka ba. Tun da daya na girma har na shiga siyasa na zama gwamna, ba taɓa kawo taki kyauta an ba manoman da aka tabbatar suna noma ba. Duk ana gidoga ne ko kuma a yi irin basaja. To amma yanzu Allah ya kawo mu lokacin da mu idanmu ya buɗe, manoman nan muna harka da su, muna tare da su. Kuma in Allah ya da kasuwanninmu da yi mu a jihar Neja, kowa aka kama da wannan abin noman za mu kama shi.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Ana kallon wannan tallafi a matsayin wadda ya zo wa manoma a daidai lokacin da suke matukar buƙatarsa, yayin da noman bana yakan kama. Shugaban ƙungiyar manoman Najeriya Alhaji Muhammadu Magaji ya ce a wannan karan manoma sun samu taki a kan lokaci kuma a kyauta, saɓanin yadda aka saba gani a shekarun baya, inda a wasu lokuta taki ke isa bayan damina ta yi nisa ko kuma ma ta ƙare. Ya kuma bayyana cewa rabon takin zai taimaka matuƙa wajen rage wa manoma nauyin kashe kuɗaɗe wajen sayansa, musamman a wannan lokaci da farashinsa ya yi tashin gwauron zabi a kasuwanni.
3: Ina son gaya maka cewa wannan takin ko wannan rabon kaya ya zo a lokacin da ya kamata kamar yanda kai tambaya yanzu haka a cikin ikon Allah kowa san cewa damuna ta kankama kuma abin da dama kungiyar manoma afan take kira kullun shine a riba taki a lokacin da ya kamata a lokacin da manoma suke bukatar sa saboda haka wannan abin ya zo a lokacin da ya kamata an gama kaddamarwa yanzu jihohin Arewa Maso Tsakiya za su ci gaba da ribon wannan takin kyauta kowane manomi buhu hudu ba tare da an bi wani ka'ida ba illa already an riga an dauki sunayen manoma tun wata daya ko a baya waɗanda ya kamata su amfana a gargashin kungiyar manoma ta All Farmers Association of Nigeria AFAN.
4: An yi wannan rabo ne a daidai lokacin da ake fama da matsalar tsaro. Ta ina manoma za su iya amfani da wannan taki bayan babu tsaro a garuruwan da aka fi yin noma?
3: Lallai matsalar tsaron nan yana ta karuwa amma fatan mu dai abun yayi sauki. To da wannan muke son mu yi amfani da wannan dama mu kira ga gwamnatoci tarayya da jihohi duka duk jihar da Allah ya sa tana da saukin tsaro da to a taimaka musu domin ai noma yanda ya kamata sannan inda in rani ya zo a taimakawa manoma inda ake noman rani ai noman rani sosai saboda a cike gibin da aka samu na inda ba samu damar yin noma ba.
4: Manoma na kokawa da batun tsadar taki da maganin feshi, kana ganin wannan rabon zai rage musu radadi?
3: Babban abu dai shine kullum idan gwamnati ta kaddamar da taki ina so in sanar in gaya maka yakan karyar da takin kasuwa domin in yan kasuwan sun boye sun kulle a store amma ran da suka ji cewa an kaddamar da taki kyauta ko na farashi mai rahusa daga nan taki yake fado to ina tabbatar maka daga yau dinan muna da labari cewa sun tabbatar gaskiya ne za a bada takin nan kyauta an gamsu akwai shi dukkan jihohin da suke cikin benefiting sai wanda za su amfana taki yana ci a kasarun a fara dauka ne kai saboda haka daga yau taki ya fara faduwa yayi wo kasa wannan shine babban abin da ake so na biyu kuma su za mu kira ga gwamnati da sauran shugabanni duka su taimaka musamman jihohi su ma su kaddamar da nasu ko ba kyauta ba suka sa farashi mai rahusa subsidy mai karfi to wannan yana ƙara taimakawa a wurin samun taki mai araha kayan gona mai sauki ko kayan noma mai sauki da yardan Allah sannan kayan feshi da sauran abubuwa kuma wannan shi ma muna fata gwamnatin jihohi za su saya su bayar a farashi mai rahusa wanda ita gwamnati tarayya magargashin ministan ayyukan gona federal minister of agri su ma suna da wannan program din wanda za su yi wanda in Allah da zai kawo sauki da yardan Allah.
4: Wani kira zaka yi ga manoma da suka samu wannan taki kyauta lakari da cewa an shayin zargin cewa idan aka raba wa mutane taki musamman manoma suna kaiwa kasuwa su sayar ba tare da amfani da shi don cimma burin da aka raba domin shi ba?
3: To da farko da ina kira ga dukkan manoman mu Najeriya musamman waɗanda sunayen su ke cikin wannan tsari na taki kyauta buhu hudu da kowane manomi da ya samu yayi amfani da shi kamar yadda aka bashi domin an kawo shi a lokaci ba kawo shi a watan 7 ko watan 8 kamar yadda aka saba yi ba an kawo shi a lokacin da ake buƙatar saboda haka muna fata yan uwan manoma su amfana da shi kamar yadda aka ba su. Na biyu kuma lallai su waɗannan yawancin yawan mutane da za su amfana suna da yawa domin kowace jiha akwai akalla mutum 540 wanda tsakanin afan da jiha za su kawo waɗannan manoman wanda already an riga an kawo suna za su amfana saboda haka mutane da za su amfana suna da yawa ƙwarai da gaske kuma mu a manoma ƙanana buhu hudu ba kaɗan ba ne duk wanda ya samu buhu hudu zai taimake shi kuma zai sa a samu sanadin sauƙin farashin taki.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko kuma dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako ya mayar da hankali ne kan rabon takin zamani kyauta da gwamnatin tarayya Najeriya ta gudanar ta hannun hukumar bunƙasa harkokin noma ta ƙasa tare da haɗin gwiwar ƙungiyar manoma ta Najeriya AFAN. A farkon watan Yuni ne aka gudanar da rabon inda aka kaddamar a jihar Neja dake yankin arewa ta tsakiyar Najeriya kuma sama da manoma 20,000 ne suka amfana da tallafin wadda kowannensu ya samu buhunan taki hudu a jihohi 7 na yankin. Yayin kaddamar da shirin rabon takin a birnin Mina, babban birnin jihar Neja, gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya yi karin haske kan manufar shirin da kuma dalilan da suka sanya aka zaɓi jihar Neja a matsayin wurin kaddamar da shi.
2: Allah ya dare gari ya waye, a matsayina na manomi wannan rana ne na farin ciki a gare mu. So da gwamnatin tarayya a albarkacin shugaban ƙasa ta kawo mana tallafi a kyauta ga raba samu manoma na taki wanda za a ba manoma su je su yi aiki da shi. To wannan takin ya so a lokaci mai amfani, lokacin da ruwa ya riga ya sauka, lokacin da manoma suke buƙatar shi. To shi sa muke wannan murna. Na biyu, sauran 'yan uwanmu da muke haɗa hannu tare da su, ƙungiyar manoma da shi hannun gwamnati da ministry da shi NADF da ake haɗa hannu don a tabbatar da maganar noma ya zauna a Najeriya, gaskiya sun yi rawan gani. Kuma muna alfahari da wannan abin. Kuma zaben Niger da aka yi, an zaɓi Niger ne saboda Niger tana cikin ƙasashe a jihohi a Najeriya wanda take jagorancin noma a Najeriya. Kuma ba wai amna baki ba ne, saboda babu jiha Najeriya guda ɗaya take da kayan aiki na noma wanda muka raba ma local government, ƙananan hukumomi guda 25 da manoma, wanda ba tare da damuwa ba za ka je ka samu wannan traktoci da sauran kayan aiki din. To saboda haka zaben Niger da aka yi a cikin jihohi na arewa ta tsakiya an yi daidai, kuma su ma sauran 'yan uwanmu da suke kusa da mu suna alfahari da haka cewa sun zo jihar Niger don su ma su ƙara ƙarfin gwiwa don kowa ya koma noma. Wannan ma rabon da aka kawo na gara basa ba an ka bane a watsar a titi. Kafin a kawo shi sai da aka tantance takarda da sunayen manoma da muka tabbatar suna noma. Wannan ya dauka aikin shekara daya. Shi yasa kungiyar manoman Najeriya ga baki daya, nan daga shugaban su ga baki daya na Najeriya da na jiha duk suna nan, da sauran kungiyoyi da kuma ministry da sauran jama'a suna nan wurin mun tabbatar da dan Allah wanda za su saba wannan tallafin manoma ne kuma za a ganshi a gona. Hannu daya bai daukan jinka. Abin da yake faruwa shine ana so a kawo tattalin arziki ta hanyar noma, kuma gashi Allah ya sa an taimaka. Ni dai a wayona gwamnatin tarayya ba taɓa haka ba. Tunda da na girma har na shiga siyasa na zama gwamna, ba taɓa kawo taki kyauta an ba manoman da aka tabbatar suna noma ba. Duk ana gidoga ne ko kuma a yi irin basaja. To amma yanzu Allah ya kawo mu lokacin da mu idanmu ya buɗe, manoman nan muna harka da su, muna tare da su. Kuma in Allah ya da kasuwanninmu da mu a jihar Neja, kowa aka kama da wannan abin noman za mu kama shi.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Ana kallon wannan tallafi a matsayin wanda ya zo wa manoma a daidai lokacin da suke matukar buƙatarsa, yayin da noman bana yakan kama. Shugaban ƙungiyar manoman Najeriya Alhaji Muhammadu Magaji ya ce a wannan karan manoma sun samu taki a kan lokaci kuma a kyauta, saɓanin yadda aka saba gani a shekarun baya, inda a wasu lokuta taki ke isa bayan damina ta yi nisa ko kuma ma ta ƙare. Ya kuma bayyana cewa rabon takin zai taimaka matuƙa wajen rage wa manoma nauyin kashe kuɗaɗe wajen sayansa, musamman a wannan lokaci da farashinsa ya yi tashin gwauran zabi a kasuwanni.
3: Ina son gaya maka cewa wannan takin ko wannan rabon kaya ya zo a lokacin da ya kamata. Kamar yanda kai tambaya yanzu haka a cikin ikon Allah kowa san cewa damuna ta kankama kuma abin da dama kungiyar manoma afan take kira kullun shine a riba taki a lokacin da ya kamata. A lokacin da manoma suke bukatar su saboda haka wannan abin ya zo a lokacin da ya kamata. An gama kaddamarwa yanzu jihohin Arewa Maso Tsakiya za su ci gaba da ribon wannan takin kyauta kowane manomi buhu hudu ba tare da an bi wani ka'ida ba illa already an riga an dauki sunayen manoma tun wata daya ko a baya waɗanda ya kamata su amfana a gargashin kungiyar manoma ta All Farmers Association of Nigeria AFAN.
4: An yi wannan rabo ne a daidai lokacin da ake fama da matsalar tsaro. Ta ina manoma za su iya amfani da wannan taki bayan babu tsaro a garuruwan da aka fi yin noma?
3: Lalle matsalar tsaron nan yana ta karuwa amma fatan mu dai abun yayi sauki. To da wannan muke son mu amfana da wannan dama mu kira ga gwamnatoci tarayya da jihohi duka duk jihar da Allah ya sa tana da saukin tsaro to a taimaka musu domin ai noma yanda ya kamata. Sannan inda in rani ya zo a taimakawa manoma inda ake noman rani ai noman rani sosai saboda a cike gibin da aka samu na inda ba samu damar yin noma ba.
4: Manoma na kokawa da batun tsadar taki da maganin feshi. Kana ganin wannan rabon zai rage musu radadi?
3: Babban abu dai shine kullum idan gwamnati ta kaddamar da taki ina so in sanar in gaya maka yakan karyar da takin kasuwa domin in yan kasuwan sun boye sun kulle a store amma ran da suka ji cewa an kaddamar da taki kyauta ko na farashi mai rahusa daga nan taki yake fado to ina tabbatar maka daga yau dinan muna da labari cewa sun tabbatar gaskiya ne za a bada takin nan kyauta. An gamsu akwai shi dukkan jihohin da suke cikin benefiting sai wanda za su amfana taki yana ci a kasar a fara dauka ne kai saboda haka daga yau taki ya fara faduwa yayi wo kasa. Wannan shine babban abin da ake so. Na biyu kuma su za mu kira ga gwamnati da sauran shugabanni duka su taimaka musamman jihohi su ma su kaddamar da nasu ko ba kyauta ba suka sa farashi mai rahusa subsidy mai karfi to wannan yana ƙara taimakawa a wurin samun taki mai araha kayan gona mai sauki ko kayan noma mai sauki da yardan Allah. Sannan kayan feshi da sauran abubuwa kuma wannan shi ma muna fata gwamnatin jihohi za su saya su bayar a farashi mai rahusa wanda ita gwamnatin tarayya magarkashin ministan ayyukan gona federal minister of agri su ma suna da wannan program din wanda za su yi wanda in Allah da zai kawo sauki da yardan Allah.
4: Wani kira zaka yi ga manoma da suka samu wannan taki kyauta lakari da cewa an shayin zargin cewa idan aka raba wa mutane taki musamman manoma suna kaiwa kasuwa su sayar ba tare da amfani da shi don cimma burin da aka raba domin shi ba?
3: To da
4: idan aka raba wa mutane taki musamman manoma suna kaiwa kasuwa su sayar ba tare da amfani da shi don cimma burin da aka raba domin shi ba?
3: To da farko da ina kira ga dukkan manoman Najeriya.

0: zo maganar manya-manyan fina-finai wanda masu kallo suna kallon su da yawa ba su ma san cewa daga jihar Katsina aka yi su ba, ko kuma 'yan jihar Katsina suka yi producing ko suka yi directing. A ɗauka tun daga can baya kafin ma a zo wannan zamanin, akwai manya-manyan fina-finai tun ana buga jakar irin su Ɗanba, Nasarun Minallahi suna da yawa. In ka zo wannan zamanin da ake fim mai dogon zango, akwai fim ɗin nan na Lu'u-Lu'u wanda ya yi shura sosai, daga jihar Katsina ake producing ɗin shi, wanda Alhaji Lawal Agga shi ne executive producer, Aminu Manirke Eza shi ne director film ɗin, Isa Bawa Doro shi ma ɗan jihar Katsina ne daga makarar hukuma ta tabin da shi kuma shi ne producer film ɗin. Banda wannan akwai film ɗin su na Guguwa, akwai Kodiri da makamantansu. Ka ɗauki irin su Lawal Sa'idu wa Shasha ya ba da umarnin fina-finai a can baya, shi ma da yawa irin su Ta'asa, su Hauka da Kuɗi, duka daga jihar Katsina ne, wanda ba za ba da yawa masu kallo za su san cewa ma a nan aka yi su. Ka ɗauki irin film ɗin shi kanshi Aminu Manirke Eza na can baya wanda ya yi na 'yan salfi, so da su da makamantansu.
1: A wani bangaren kuma waƙar Babin Baby na mawaƙi Habib Tako da ke ci gaba da karaɗe lunguna da saƙo-saƙo a yanar gizo ya sa na tambayi mawaƙin don jin ta bakinsa game da wannan waƙa.
2: Je ka yi sha'aninka Baby, ba ni da madadinka Baby. Wani lokacin mukan girgiri waƙa ne akan abin da yake faruwa, wani lokacin kuma mukan kirkire ta akan abin da zai iya faruwa. To gaskiya wannan waƙan na kirkire ta ne akan wani aboki na da ya bani labarin budurwan shi yanda suke soyayya. Ni lokacin da nake koyan aiki gaskiya ban damu da soyayya ba, ni kawai na fi damuwa akan aiki na, ta yaya zan yi na aikin nan ya zama yayi da kyau. To amma idan na fahimci wani labari da ya danganci soyayya ko kuma na ga abin ya shafi zan iya mishi waka, to a wannan lokacin sai in zo mai da hankali akan wakan kuma. To dalilin da ya sa na yi wakan kenan gaskiya.
1: To bayan ka fito da bayan an yi wakan Baby, wannan alherai ko kuma ya aka yi kasancewa ya samu karbuwa?
2: Gaskiya ta inda na san ya samu karbuwa, bayan na yi audiyon wakokin na zo na yi bidiyo. To bidiyon ana sawa a gidajen TV, za a kira ni a ce mun an gani a gidan TV kaza, an gani a gidan TV kaza ko gidan radio, sai su ce to in ba su waƙoƙin, daga nan na ba sai su ci gaba da playing.
1: Bincike ya gano rashin sa sunan Katsina a cikin sunayen jaruman jihar ne yasa ake tunanin ko babu su da yawa a masana'antar, amma tabbas akwai su. Rukayya gare ki.
3: An gaishe ki Hauwa Kabir.

0: kama dalla. Yanzu kuma bari na barku da Shamsiya Haruna wadda ta ratsa zuwa masana'antun shirye fina-finai da dama don tattaro mana halin da jarumai ke ciki da kuma wainar da ake tuyawa.
1: A labarin nishadi na yau zamu faro ne da Nollywood inda tsohuwar matar fitaccen jarumi Yul Edochi wato Mai Yul Edochi ta shigar da ƙara babbar kotun jihar Lagos tana neman kotu ta umarci a rufe wasu shafukan internet da aka dade ana amfani da su wajen cin zarafi tursasawa da bata mata suna. Mai ta lissafa sunayen wasu mutane kamar Yinka Omolola inda take neman a hana su ci gaba da wallafa kalaban batanci game da ita. Anan kuma kamfanin Rixel Studios ya sanar da shirin fitar da sabon film dinsa mai suna Black Market wanda Jarumi Latif Adedimeji da Linda Ejiofor Suleiman ke jagoranta. Masu shirya wannan film sun bayyana cewa suna da burin kafa tarihin duniya na Guinness World Record wajen haska shi lokaci daya a waje guda. To idan muka leka masana'antar Hollywood dake can kasar Amerika, hukumar tallata jarumai ta Creative Artists Agency wadda ke wakilta manyan taurari kamar su Tom Cruise da Zoe Saldana ta fito fili tana kalubalantar sabon tsarin kirkirar hotuna na AI na kamfanin Meta mai suna Muse Image. Hukumar na zargin kamfanin da yin amfani da sirrin jarumai ba bisa ka'ida ba, yayin da Mark Zuckerberg ke amfani da damar wajen samun makudan kudaden shiga. A nan kuma an fitar da jerin sunayen jarumai da shirye-shiryen su da aka zaba don mika lambar yabon Emmy ta 2026 da za a yi karo na 78 inda jerin shirye-shiryen talabijin da nafa-nafanai za su fafata a wannan gasa. Za dai a gudanar da bikin bayar da lambar yabon na Emmy a karkashin jagorancin jaruma Mariska Hargitay a tsakiyar garin Los Angeles na California da ke kasar Amurka. Idan muka leka a India kuwa babban labarin masana'antar fina-finan Telugu ta Tollywood na yau shine shiryawa da jiran fitowar babban film din nan mai suna Lenin wanda fitaccen jarumi Akil Akineni ke taka rawar gani wanda za a saki a gidajen kallo gobe Juma'a. Sai kuma babban film din jarumi Prabhas mai suna Fauzi wanda ke ci gaba da daukar hankali bayan kamfanin shirye fina-finai na Bollywood wato Anil Sadani ya sayi hakkin nuna film din a gidajen kallon harshen Hindi akan kudi mai dimbin yawa. A masana'antar Bollywood kuwa babban labarin da ya mamaye duniyar nishadi shine matakin da jam'iyyar siyasa ta Shiromani Akali Dal ta dauka na shelar haska film din Satluj a kowane kauye na jihar Punjab. Wannan na zuwa ne bayan da aka cire film din lokaci guda daga dandalin kallon fina-finai na Z5 kasa da sa'o'i 48 da fara haska shi. Film din dai ya gine ne akan tarihin rayuwar fitaccen mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama na mabiya addinin Sikh wato Jaswant Singh Kalra.
0: To a farkon shirin kun ji yadda muhawara ta barke a shafukan sada zumunta inda ake ta cece ku ce kan yadda jarumai daga birnin Jos na jihar Plateau suka mamaye masana'antar Kannywood yayin da take da karancin jarumai daga jihar Katsina. Bari dai na barku da Hawwa Kabir wadda ta shirya mana rahoto kan wannan dambarwa.
2: To madalla, abubuwa da dama sun faru a masana'antar film ta Kannywood a wannan makon. Sai dai kuma abinda aka fi tattaunawa a kai shine yadda jaruman Jos suka mamaye masana'antar film ta Kannywood, inda aka bayyana jaruman Katsina a matsayin mafi karancin jarumai a Kannywood. Abinda ya sa na mika wannan tambaya ga jarumi Bindawa, ganin yayi fice a dalilin waƙoƙinsa na faɗakarwa, sai ya ce:
3: Da dauki jarumai da producers da mawaka, kila ma da editors da marubuta wanda asalinsu yan jihar Katsina ne, amma suna zaune a ko jihar Kano ko Kaduna ko abun nan, misali kamar irin su Lawal Ahmad. Babban jarumi ne kuma producer wanda shi kusan shi ne mutum na farko da ya fara yin film, ya fara dora shi a YouTube. Film din shi na Izzar Su da wasu manya-manyan fina-finai da ya yi daga baya. Babban jarumi ne. Da dauki in ka zo fagen mawaka, akwai su Dauda Kahuti, Rarara, Baban Cinedu, su D1 suna nan, ba kowa ya san cewa yan jihar Katsina bane ba. Ka dauki su Baban Gida Kahutu, ka dauki bangaren mata irin su Farida Jalal da akai a can baya, irin su Hajiya Mai Aya Marigayiya, Allah ya jikanta da rahama, ba kowa ya san yan jihar Katsina bace ba. Katsina irin su Bi Safana, Ummi Yaro, Bilkisu Shemako, Aisha, suna da yawa. Yanzu zan ta lissafa su, irin su Alhaji Sani Sula Katsina, babban producer producer ne shi da yake shi sunan nashi ma yana biyarin da ka sanar da an faɗi sunan shi an san cewa daga jihar Katsina yake Umar Rimi Sarkin Fawa da tijan nan wanda yake cikin labari na da sauran wasu manya-manyan fina-finai irin su Aminu Manurke Eza Mubarak Dan Kano irin su Bishir Bugaji irin su Madagaya Hajiya Binta Ola wato Hajiya Binta Kofasor so wannan bangaren ba za ka ma iya kididdige su ba gaskiya
2: ato masha Allah to ku zaka tuna wasu daga cikin fina-finan da za a ce yayi fice kuma fina-finai ne na jihar Katsina
3: idan muka zo maganar manya-manyan fina-finai wanda masu kallo suna kallon su da yawa ba su ma san cewa daga jihar Katsina aka yi su ba ko kuma ƴan jihar Katsina suka yi producing ko suka yi directing a dauka tun daga can baya kafin ma a zo wannan zamanin akwai manya-manyan fina-finai tun ana buga jaket irin su Damba Nasarun Minallahi suna da yawa in ka zo wannan zamanin da ake film mai dogon zango akwai film din nan na Lu'u-Lu'u wanda yayi shura sosai daga jihar Katsina ake producing din shi wanda Laji Lawal Agga shine executive producer Aminu Manurke Eza shine director film din Isa Bawo Doro shi ma dan jihar Katsina ne daga makar hukumar ta tabin da shi kuma shine producer film din banda wannan akwai film din su na guguwa akwai kodiri da makamantan su ka dauki irin su Lawal Sa'idu wa Shasha ya bada nin fina-finai a can baya shi ma da yawa irin su Ta'asa su Hauka da Kudi duka daga jihar Katsina ne wanda ba da yawa masu kallo za su san cewa ma a nan aka yi su aka dauki irin film din shi kanshi Aminu Manurke Eza na can baya wanda yayi na ƴan salfi so da su da makamantan su
2: a wani bangaren kuma waƙar Babin Baby na mawaki Habib Tako da ke ci gaba da karaɗe lunguna da sako-sako a yanar gizo ya sa na tambayi mawakin dan jin ta bakin sa game da wannan waka
4: je kai sha'anin ka baby bani da madadin ka baby wani lokacin mukan girgire waka ne akan abin da yake faruwa wani lokacin kuma mukan girgire ta akan abin da zai iya faruwa to gaskiya wannan wakan na girgire ta ne akan wani aboki na da ya bani labarin budurwan shi yanda suke soyayya ni lokacin da nake koyan aiki gaskiya ban damu da soyayya ba ni kawai na fi damuwa akan aiki na ta yaya zan yi ne aikin nan ya zama yayi da kyau to amma idan na fahimci wani labari da ya danganci soyayya ko kuma naga abun ya shafi zan iya mishi waka to a wannan lokacin sai in zo mai da hankali akan wakan kuma to dalilin da yasa na yi wakan kenan gaskiya
2: to bayan ka fito da bayan an yi wakan baby wannan alherai ko kuma ya akai kasancewa ya samu karbuwa
4: gaskiya ta inda na san ya samu karbuwa bayan na yi audion wakokin na zo na yi video to bidiyon ana sawa a gidajen TV za a kira ni a ce mun an gani a gidan TV kaza an gani a gidan TV kaza ko gidan radio sai su ce to in ba su wakokin daga nan na ba sai su ci gaba da playing
2: bincike ya gano rashin sa sunan Katsina a cikin sunayen jaruman jihar ne yasa ake tunanin ko babu su da yawa a masana'antar amma tabbas akwai su Rukayya gare ki
0: an gaishe ki Hauwa Kabir.

0: Kalra. To madalla to a farkon shirin kun ji yadda muhawara ta barke a shafukan sada zumunta inda ake ta cece ku ce kan yadda jarumai daga birnin Jos na jihar Plateau suka mamaye masana'antar Kannywood yayin da take da karancin jarumai daga jihar Katsina bari dai na barku da Hawwa Kabir wadda ta shirya mana rahoto kan wannan dambarwa
1: Toma dalla abubuwa da dama sun faru a masana'antar film ta Kannywood a wannan makon sai dai kuma abinda aka fitattaunawa akai shine yadda jaruman Jos suka mamaye masana'antar film ta Kannywood inda aka bayyana jaruman Katsina a matsayin mafi karancin jarumai a Kannywood abinda yasa na mika wannan tambaya ga jarumi Bindawa ganin yayi fice a dalilin waƙoƙin sa na fadakarwa sai ya ce
2: da dauke jarumai da producers da mawaka kila ma da editors da marubuta wanda asalin su yan jihar Katsina ne amma suna zaune a ko jihar Kano ko Kaduna ko abun nan misali kamar irin su Lawal Ahmad babban jarumi ne kuma producer wanda shi kusan shine mutum na farko da ya fara yin film ya fara dora shi a YouTube film din shi na Izzar su da wasu manyan fina-finai da yayi daga baya babban jarumi ne da dauke in ka zo fagen mawaka akwai su Dauda Kahuti Rarara Baban Chinedu su D1 suna nan ba kowa ya san cewa yan jihar Katsina bane ba ka dauki su Baban Gida Kahutu ka dauki bangaren mata irin su Farida Jalal da akai a can baya irin su Hajiya mai aya marigaya Allah ya jikanta da rahama ba kowa ya san yan jihar Katsina bace ba ka sanin irin su B Safana Ummi Yaro Bilkisu Shemako Aisha suna da yawa yanzu zan ta lissafa su irin su Alhaji Sani Sala Katsina babban producer ne shi da yake shi sunan nashi ma yana biyarin da Katsinar da an faɗi sunan shi an san cewa daga jihar Katsina yake Umar Dimi Sarkin Fawa da tijan nan wanda yake cikin labari na da sauran wasu manyan fina-finai idan ke irin su Aminu Manurke Eza Mubarak Dan Kano idan su Bishir Bugaji idan su Madagaya Hajiya Binta Ola wato Hajiya Binta Kofasor so wannan bangaren ba za ka ma iya kididdige su ba gaskiya
1: Ato, masha Allah to ku zaka tana wasu daga cikin fina-finan da za a ce yayi fice kuma fina-finai ne na jihar Katsina
2: idan muka zo maganar manyan fina-finai wanda masu kallo suna kallon su da yawa ba su ma san cewa daga jihar Katsina aka yi su ba ko kuma yan jihar Katsina suka yi producing ko suka yi directing a dauka tun daga can baya kafin ma a zo wannan zamanin akwai manyan fina-finai tun ana buga jaker irin su Damba Nasarun Minallahi suna da yawa in ka zo wannan zamanin da ake film mai dogon zango akwai film din nan na Lu'u wanda yayi shura sosai daga jihar Katsina ake producing din shi wanda Alhaji Lawal Agga shine executive producer Aminu Manurke Eza shine director film din Isa Bawa Doro shi ma dan jihar Katsina ne daga makarmar hukumar ta tabin da shi kuma shine producer film din banda wannan akwai film din su na guguwa akwai kodiri da makamantan su ka dauki irin su Lawal Sa'idu wa Shasha ya bada umarnin fina-finai a can baya shi ma da yawa irin su Ta'asa su Hauka da Kudi duka daga jihar Katsina ne wanda ba da yawa masu kallo za su san cewa ma anan akai su ka dauki irin film din shi kanshi Aminu Manurke Eza na can baya wanda yayi na ɗan salfi so da su da makamantan su
1: a wani bangaren kuma wakar Babin Baby na mawaki Habib Taku dake ci gaba da karade lunguna da sako a yanar gizo yasa na tambayi mawakin dan jin ta bakin sa game da wannan waka
3: je kai sha'aninka baby bani da madadinka baby wani lokacin mukan girgire waka ne akan abin da yake faruwa wani lokacin kuma mukan kirkire ta akan abin da zai iya faruwa to gaskiya wannan wakan na kirkire ta ne akan wani aboki na da ya bani labarin budurwan shi yanda suke soyayya ni lokacin da nake koyan aiki gaskiya ban damu da soyayya ba ni kawai na fi damuwa akan aiki na ta yaya zan yi ne aikin nan ya zama yayi da kyau to amma idan na fahimci wani labari da ya danganci soyayya ko kuma naga abun ya shafi zan iya mishi waka to a wannan lokacin sai in zo mai da hankali akan wakan kuma to dalilin da yasa na yi wakan kenan gaskiya
1: to bayan ka fito da bayan an yi wakan baby wannan alherai ko kuma ya akai kasancewa ya samu karbuwa
3: gaskiya ta inda na san ya samu karbuwa bayan na yi audio wakokin na zo na yi video to bidiyon ana sawa a gidajen TV. Za a kira ni a ce mu an gani a gidan TV kaza, an gani a gidan TV kaza, ko gidan radio.

0: sai suke tun ba su wakokin daga nan na ba sai su ci gaba da filin.
1: Bincike ya gano rashin sa sunan Katsina a cikin sunayen jaruman jihar ne yasa ake tunanin ko babu su da yawa a masana'antar, amma tabbas akwai su. Rukayya gare ki.
2: An gaishe ki Hauwa Kabir.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19:22 gajeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsin wannan Lahadi ga kanin labaran duniya. Rundunar sojin Najeriya ta ce ita ma ta rasa dakarunta yayin aikin ceto dalibai da malaman da ƴan ta'adda suka yi garkuwa da su a jihar Oyo. Kenya ta sanar da ta saki hiyar wasu ƴan China 19 bisa zargin su da aikata zamba ta yanar gizo. Iran ta sanar da rufe mashigin ruwan Hormuz bayan musanyar harare tsakaninta da Amurka. To ga labaran daki-daki. Rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da cewa lallai ta dandane asara a bangaren dakarunta yayin da wasu daga cikin su suka jikkata sakamakon wani samame na tsawon wata guda da aka kwashe ana yi domin ceto dalibai da malaman da aka yi garkuwa da su a jihar Oyo. Kamar yadda fadar shugaban kasa ta sanar, an yi nasarar ceto daukacin daliban da malaman guda 44 da aka sace a yankin Orire ba tare da biyan ko sisi a matsayin kuɗin fansa ba. Jama'an tsaro sun yi farautar ƴan ta'addan ne har cikin tsohon gandun daji na Old Oyo National Park, inda kuma aka yi nasarar kama wasu mutane 8 da ake zargi da hannu a cikin wannan danyen aiki. Hukumomin tsaron Jamhuriyar Nijar sun sanar da samun nasara a yankin Difa da ke kudu maso gabashin ƙasar, inda dakarun haɗin gwiwa suka yi nasarar cafke wasu 'yan bindiga 8 da suka kai hari. Wannan kamin ya biyo bayan wani kwantar mauna da maharan suka yi wa jami'an tsaro ne, amma dakarun suka fatattake su. Baya ga kama mutanen, jami'an tsaron sun yi nasarar kwace miyagun makamai masu tarin yawa da sauran kayayyakin aiki da 'yan ta'adda ke amfani da su wajen addabar al'umma da ke makwabtaka da tafkin Chadi. Kasashen Algeria da Mali sun cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen takaddamar diplomasiyyar tsawon shekara guda da ke tsakaninsu ta hanyar mayar da jakadunsu zuwa manyan biranen kasashensu tare da buɗe sararin samaniyar sanan take. Wannan dambarwa ta samu asali ne tun a watan Afrilun shekarar 2025, lokacin da dakarun Algeria suka harbo wani jirgi mara matuƙi na imana Mali a kan iyakar ƙasashen biyu, lamarin da ya kai ga korar jakadu da sanya dokar hana zirga-zirgar jiragen sama. Wannan jituwa da aka samu ta tsakanin ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna zai bunƙasa harkokin tsaro da dabarun haɗin gwiwa a yankin Sahel baki ɗaya. Labaran ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumomin Kenya sun ta saki hiyar wasu 'yan kasar China 19 daga kasar bayan gudanar da bincike mai zurfi kan zarginsu da hannu a manyan laifukan intanet da suka hada da damfara ta yanar gizo. Jami'an tsaron Kenya sun kai samami na musamman ne a wasu gidaje da ke birnin Nairobi, inda suka gano kayayyakin sadarwa na zamani da ake amfani da su wajen satar bayanan sirri na bankuna da satar kuɗaɗen jama'a. Gwamnatin Kenya ta jaddada cewa ba za ta taɓa barin baki su amfani da ƙasarta wajen gudanar da miyagun ayyukan ta'addancin intanet ba. Har yanzu dai tare ake da sashen Hausa na Radio France International. Kimanin mutane miliyan 2 ne aka kwashe zuwa sansanonin gaggawa na tudun mun tsira a yankunan kudancin China, yayin da wata kakkafar guguwa ta afkawa tsibiran Taiwan da Japan. Mahukuntan China sun ayyana dokar ta ɓace tare da dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa da nuna da na ruwa saboda fargabar ambaliya da zaftarewar ƙasa da guguwar da ka iya haifarwa. Masana yanayi sun yi gargaɗin cewa wannan ita ce guguwa mafi haɗari da aka taɓa fuskanta a yankin a wannan shekarar, kuma ana ci gaba da ƙoƙarin ceto rayukan mutane da suka makale. Amurka ta kaddamar da harare akan Iran bayan da dakarun juyin juya hali suka kai farmaki akan wani jirgin ruwan dakon kaya a wannan Asabar, yayin da Tehran ta sanar da rufe mashigin ruwan Hormuz tare da kai harare wasu ƙasashen yankin tekun Fasha. Jerin harare tsakanin Amurka da Iran a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata ne suka sa shugaba Donald Trump ya ayyana ƙarshen tsagaita wutar da aka cimma da zammar kawo ƙarshen yakin da ƙasarsa da Isra'ila suka tayar a ranar 28 ga watan Fabrairu. To sai dai Trump ɗin ya bar ƙofa a buɗe domin ci gaba da tattaunawa. Iran ta sanar da rufe mashigin ruwan Hormuz ne bayan da ta yi harbin gargadi wanda ya sami jirgin dakon kayan da ke bi ta hanyar da bata amince da ita ba. Kana ta yi gargadin cewa za ta mayar da martani mai zurfi ga duk wani harin da zai biyo baya akan haka. Mahukuntan yankuna da dama a Rasha sun fitar da umarnin gaggawa ga ma'aikata da kamfanoni masu zaman kansu da su koma yin aiki daga gida sakamakon tsananin karancin man fetur da ya addabi kasar. Wannan matsala ta samo asali ne bayan da dakarun Ukraine suka kai harhare kan manyan matatan man fetur na Rasha, lamarin da ya shafi sama da kashi 90 na yankunan kasar. Mahukuntan sun kuma buƙaci mazauna yankunan da su take ta zirga-zirga da ababen hawan kansu domin adana ragowar man fetur ɗin da ƙasar ke da shi. Wata tawagar ƙwararru ta dakarun sojin Amurka ta isa birnin Beirut na Lebanon domin tattaunawa kan yadda dakarun Isra'ila za su fice daga wasu yankuna na musamman da ake kira watan a kudancin ƙasar. Labarin sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Ga shirinmu na gaba.
1: Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abbakabara. A cikin shirin na wannan rana, za mu zagaya da kuma sana'antun shirya fina-finai don tsamo muku manyan labaran da suka wakana a wannan mako. Akwai mu da yadda aka fitar da jerin fina-finan da suka fi jan hankalin 'yan kallo a watanni 6 na farkon wannan shekara daga kasar India. Muna tafa da yadda muhawara ta barke a shafukan sada zumunta kan yadda jarumai daga jihar Plateau suka mamaye Kannywood yayin da ake da karancin jarumai daga jihar Katsina. Waɗannan da ma wasu labaran na cikin wannan shiri, sai a biyo mu. Madalla, idan mai sauraro na iya tunawa, a makon da ya gabata mun kawo muku yadda aka fitar da jerin fina-finan da suka yi fice a masana'antar shirya fina-finai ta Nollywood da ke kudancin Najeriya a watanni 6 na farkon wannan shekara. A wannan mako mun lula zuwa kasar India, inda a can ma dai aka fitar da jerin fina-finan na bana.

0: Madalla. Yanzu kuma bari na barku da Shamsiya Haruna wadda ta ratsa zuwa masana'antun shirye fina-finai da dama don tattaro mana halin da jarumai ke ciki da kuma wainar da ake tuyawa.
1: A labarin nishadi na yau zamu faro ne da Nollywood inda tsohuwar matar fitaccen jarumi Yul Edochi wato me Yul Edochi ta shigar da ƙara babbar kotun jihar Lagos tana neman kotu ta umarci a rufe wasu shafukan internet da aka dade ana amfani da su wajen cin zarafi tursasawa da bata mata suna. Me ta lissafa sunayen wasu mutane kamar Yinka Omolola inda take neman a hana su ci gaba da wallafa kalaman batanci game da ita. Anan kuma kamfanin Rixel Studios ya sanar da shirin fitar da sabon film dinsa mai suna Black Market wanda Jarumi Latif Adedimeji da Linda Ejiofor Suleiman ke jagoranta. Masu shirya wannan film sun bayyana cewa suna da burin kafa tarihin duniya na Guinness World Record wajen haska shi lokaci daya a waje guda. To idan muka leka masana'antar Hollywood dake can kasar Amerika, hukumar tallata jarumai ta Creative Artists Agency wadda ke wakilta manyan taurari kamar su Tom Cruise da Zoe Saldana ta fito fili tana kalubalantar sabon tsarin kirkirar hotuna na AI na kamfanin Meta mai suna Muse Image. Hukumar na zargin kamfanin da yin amfani da sirrin jarumai ba bisa ka'ida ba, yayin da Mark Zuckerberg ke amfani da damar wajen samun makudan kudaden shiga. Anan kuma an fitar da jerin sunayen jarumai da shirye-shiryen su da aka zaba don mika lambar yabon Emmy ta 2026 da za a yi karo na 78 inda jerin shirye-shiryen talabijin da nafa-nafanai za su fafata a wannan gasa. Za dai a gudanar da bikin bayar da lambar yabon na Emmy a karkashin jagorancin jaruma Mariska Hargitay a tsakiyar garin Los Angeles na California da ke kasar Amurka. Idan muka leka a India kuwa babban labarin masana'antar fina-finan Telugu ta Tollywood na yau shine shiryawa da jiran fitowar babban film din nan mai suna Lenin wanda fitaccen jarumi Akil Akineni ke taka rawar gani wanda za a saki a gidajen kallo gobe Juma'a. Sai kuma babban film din jarumi Prabhas mai suna Fauzi wanda ke ci gaba da daukar hankali bayan kamfanin shirya fina-finai na Bollywood wato Anil Sadani ya sayi hakkin nuna film din a gidajen kallon harshen Hindi akan kudi mai dimbin yawa. A masana'antar Bollywood kuwa babban labarin da ya mamaye duniyar nishadi shine matakin da jam'iyyar siyasa ta Shiromani Akali Dal ta dauka na shelar haska film din Satluj a kowane kauye na jihar Punjab. Wannan na zuwa ne bayan da aka cire film din lokaci guda daga dandalin kallon fina-finai na Z5 kasa da sa'o'i 48 da fara haska shi. Film din dai ya gine ne akan tarihin rayuwar fitaccen mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama na mabiya addinin Sikh wato Jaswant Singh Kalra.
0: Madalla. To a farkon shirin kun ji yadda muhawara ta barke a shafukan sada zumunta inda ake ta cece ku ce kan yadda jarumai daga birnin Jos na jihar Plateau suka mamaye masana'antar Kannywood yayin da take da karancin jarumai daga jihar Katsina. Bari dai na barku da Hawwa Kabir wadda ta shirya mana rahoto kan wannan dambarwa.
2: To madalla, abubuwa da dama sun faru a masana'antar film ta Kannywood a wannan makon. Sai dai kuma abinda aka fi tattaunawa a kai shine yadda jaruman Jos suka mamaye masana'antar film ta Kannywood, inda aka bayyana jaruman Katsina a matsayin mafi karancin jarumai a Kannywood. Abinda yasa na mika wannan tambaya ga jarumi Bindawa, ganin yayi fice a dalilin waƙoƙinsa na faɗakarwa, sai ya ce
3: dauke jarumai da producers da mawaka kila ma da editors da marubuta wanda asalin su yan jihar Katsina ne amma suna zaune a ko jihar Kano ko Kaduna ko abun nan misali kamar irin su Lawal Ahmad babban jarumi ne kuma producer wanda shi kusan shine mutum na farko da ya fara yin film ya fara dora shi a YouTube film din shi na Izzar su da wasu manyan fina-finai da yayi daga baya babban jarumi ne ka dauke in ka zo fagen mawaka akwai su Dauda Kahuti Rarara Baban Chinedu su D1 suna nan ba kowa ya san cewa yan jihar Katsina bane ba ka dauki su Baban Gida Kahutu ka dauki bangaren mata irin su Farida Jalal da akai a can baya irin su Hajiya mai aya marigayya Allah ya jikanta da rahama ba kowa ya san yan jihar Katsina bace ba Katsina irin su Bi Safana Ummi Yaro Bilkisu Shemako Aisha suna da yawa yanzu ta lissafa su irin su Alhaji Sani Sala Katsina babban producer ne shi da yake shi sunan nashi ma yana biyarin da kasanar da an faɗi sunan shi an san cewa daga jihar Katsina yake Umairimi Sarkin Fawa da tijan nan wanda yake cikin labari na da sauran wasu manya-manyan fina-finai irake irin su Aminu Manurke Eza Mubarak ɗan Kano irin su Bishir Bugaji irin su Marigaya Hajiya Binta Ola wato Hajiya Binta Kofasoro so wannan bangaren ba za ka ma iya kididdige su ba gaskiya.
2: Ato masha Allah to ku zaka tuna wasu daga cikin fina-finan da za a ce yayi fice kuma fina-finai ne na jihar Katsina.
3: Idan muka zo maganar manya-manyan fina-finai wanda masu kallo suna kallon su da yawa ba su ma san cewa daga jihar Katsina aka yi su ba ko kuma yan jihar Katsina suka yi producing ko suka yi directing a ɗauka tun daga can baya kafin ma a zo wannan zamanin akwai manya-manyan fina-finai tun ana buga jakir irin su Damba Nasarun Minallahi suna da yawa in ka zo wannan zamanin da ake fim mai dogon zango akwai fim ɗin nan na Lu'u-Lu'u wanda ya yi shura sosai daga jihar Katsina ake producing ɗin shi wanda Rajilawa Al'adda shi ne executive producer Aminu Manurke Eza shi ne director film ɗin Isa Bawa Doro shi ma ɗan jihar Katsina ne daga makar hukumar ta tabin da shi kuma shi ne producer film ɗin banda wannan akwai film ɗin su na Guguwa akwai Kodiri da makamantansu ka ɗauki irin su Lawal Sa'idu wa Shasha ya ba da umarnin fina-finai a can baya shi ma da yawa irin su Ta'asa su Hauka da Kuɗi duka daga jihar Katsina ne wanda ba za ba da yawa masu kallo za su san cewa ma a nan aka yi su ka ɗauki irin film ɗin shi kanshi Aminu Manurke Eza na can baya wanda ya yi na ɗan salfi so da su da makamantansu.
2: A wani bangaren kuma waƙar Babin Baby na mawaƙi Habib Taku da ke ci gaba da karaɗe lunguna da saƙo-saƙo a yanar gizo ya sa na tambayi mawaƙin don jin ta bakinsa game da wannan waƙa.
4: Je ka yi sha'aninka baby ba ni da madadinka baby. Wani lokacin mukan girgiri waƙa ne akan abin da yake faruwa wani lokacin kuma mukan kirkire ta akan abin da zai iya faruwa to gaskiya wannan wakan na kirkire ta ne akan wani aboki na da ya bani labarin budurwan shi yanda suke soyayya ni lokacin da nake koyan aiki gaskiya ban damu da soyayya ba ni kawai na fi damuwa akan aiki na ta yaya zan yi nayi aikin nan ya zama yayi da kyau to amma idan na fahimci wani labari da ya danganci soyayya ko kuma na ga abin ya shafi zan iya mishi waka to a wannan lokacin sai in zo mai da hankali akan wakan kuma to dalilin da ya sa na yi wakan kenan gaskiya.
2: To bayan ka fito da bayan an yi wakan baby wannan alherai ko kuma ya aka yi kasancewa ya samu karbuwa?
4: Gaskiya ta inda na san ya samu karbuwa bayan na yi audiyon wakokin na zo na yi bidiyo to bidiyon ana sawa a gidajen TV za a kira ni a ce mun an gani a gidan TV kaza an gani a gidan TV kaza ko gidan radio sai su ce to ba su waƙoƙin daga nan na ba sai su ci gaba da playing.
2: Bincike ya gano rashin sa sunan Katsina a cikin sunayen jaruman jihar ne yasa ake tunanin ko babu su da yawa a masana'antar amma tabbas akwai su. Rukayya gare ki.
0: An gaishe ki Hauwa Kabir.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19:22 gajeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin shirin na hantsin wannan Lahadi ga kanin labaran duniya. Rundunar sojin Najeriya ta ce ita ma ta rasa dakarunta yayin aikin ceto dalibai da malaman da ƴan ta'adda suka yi garkuwa da su a jihar Oyo. Kenya ta sanar da ta saki hiyar wasu ƴan China 19 bisa zargin su da aikata zamba ta yanar gizo. Iran ta sanar da rufe mashigin ruwan Hormuz bayan musanyar harare tsakanin ta da Amurka. To ga labaran daki-daki. Rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da cewa lallai ta dandane asara a bangaren dakarunta yayin da wasu daga cikin su suka jikkata sakamakon wani samame na tsawon wata guda da aka kwashe ana yi domin ceto dalibai da malaman da aka yi garkuwa da su a jihar Oyo. Kamar yadda fadar shugaban kasa ta sanar, an yi nasarar ceto daukacin daliban da malaman guda 44 da aka sace a yankin Orire ba tare da biyan ko sisi a matsayin kuɗin fansa ba. Jama'an tsaro sun yi farautar ƴan ta'addan ne har cikin tsohon gandun daji na Old Oyo National Park, inda kuma aka yi nasarar kama wasu mutane 8 da ake zargi da hannu a cikin wannan danyen aiki. Hukumomin tsaron Jamhuriyar Nijar sun sanar da samun nasara a yankin Difa da ke kudu maso gabashin ƙasar, inda dakarun haɗin gwiwa suka yi nasarar cafke wasu 'yan bindiga 8 da suka kai hari. Wannan kamin ya biyo bayan wani kwantan ɓauna da maharan suka yi wa jami'an tsaro ne, amma dakarun suka fatattake su. Baya ga kama mutanen, jami'an tsaron sun yi nasarar kwace miyagun makamai masu tarin yawa da sauran kayayyakin aiki da 'yan ta'adda ke amfani da su wajen addabar al'umma da ke makwabtaka da tafkin Chadi. Kasashen Algeria da Mali sun cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen takaddamar diplomasiya tsawon shekara guda da ke tsakanin su ta hanyar mayar da jakadunsu zuwa manyan biranen kasashen su tare da buɗe sararin samaniyar su nan take. Wannan dambarwa ta samo asali ne tun a watan Afrilun shekarar 2025, lokacin da dakarun Algeria suka harbo wani jirgi mara matuki na imana Mali akan iyakar kasashen biyu, lamarin da ya kai ga korar jakadu da sanya dokar hana zirga-zirgar jiragen sama. Wannan jituwa da aka samu ta tsakanin kasashen biyu da ke makwabtaka da juna zai bunƙasa harkokin tsaro da dabarun haɗin gwiwa a yankin Sahel baki ɗaya. Labaran ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumomin Kenya sun ta saki hiyar wasu 'yan kasar China 19 daga kasar bayan gudanar da bincike mai zurfi kan zarginsu da hannu a manyan laifukan intanet da suka hada da damfara ta yanar gizo. Jami'an tsaron Kenya sun kai samami na musamman ne a wasu gidaje da ke birnin Nairobi, inda suka gano kayayyakin sadarwa na zamani da ake amfani da su wajen satar bayanan sirri na bankuna da satar kuɗaɗen jama'a. Gwamnatin Kenya ta jaddada cewa ba za ta taɓa barin baki su amfani da ƙasarta wajen gudanar da miyagun ayyukan ta'addancin intanet ba. Har yanzu dai tare ake da sashen Hausa na Radio France International. Kimanin mutane miliyan 2 ne aka kwashe zuwa sansanonin gaggawa na tudun mun tsira a yankunan kudancin China, yayin da wata kakkafar guguwa ta afkawa tsibiran Taiwan da Japan. Mahukuntan China sun ayyana dokar ta ɓace tare da dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa da nuna da watan da na ruwa saboda fargabar ambaliya da zaftarewar ƙasa da guguwar da ka iya haifarwa. Masana yanayi sun yi gargaɗin cewa wannan ita ce guguwa mafi haɗari da aka taɓa fuskanta a yankin a wannan shekarar, kuma ana ci gaba da ƙoƙarin ceto rayukan mutane da suka makale. Amurka ta kaddamar da harare akan Iran bayan da dakarun juyin juya hali suka kai farmaki akan wani jirgin ruwan dakon kaya a wannan Asabar, yayin da Tehran ta sanar da rufe mashigin ruwan Hormuz tare da kai harare wasu ƙasashen yankin tekun Fasha. Jerin harare tsakanin Amurka da Iran a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata ne suka sa shugaba Donald Trump ya ayyana ƙarshen tsagaita wutar da aka cimma da zammar kawo ƙarshen yakin da ƙasarsa da Isra'ila suka tayar a ranar 28 ga watan Fabrairu. To sai dai Trump ɗin ya bar ƙofa a buɗe domin ci gaba da tattaunawa. Iran ta sanar da rufe mashigin ruwan Hormuz ne bayan da ta yi harbin gargadi wanda ya sami jirgin dakon kayan da ke bi ta hanyar da bata amince da ita ba. Kana ta yi gargadin cewa za ta mayar da martani mai zurfi ga duk wani harin da zai biyo baya akan haka. Mahukuntan yankuna da dama a Rasha sun fitar da umarnin gaggawa ga ma'aikata da kamfanoni masu zaman kansu da su koma yin aiki daga gida sakamakon tsananin karancin man fetur da ya addabi kasar. Wannan matsala ta samo asali ne bayan da dakarun Ukraine suka kai harhare kan manyan matatan man fetur na Rasha, lamarin da ya shafi sama da kashi 90 na yankunan kasar. Mahukuntan sun kuma buƙaci mazauna yankunan da su take ta zirga-zirga da ababen hawan kansu domin adanin ragowar man fetur ɗin da ƙasar ke da shi. Wata tawagar ƙwararru ta dakarun sojin Amurka ta isa birnin Beirut na Lebanon domin tattaunawa kan yadda dakarun Isra'ila za su fice daga wasu yankuna na musamman da ake kira atan a kudancin ƙasar. Labarin sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Ga shirinmu na gaba.
1: Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. A cikin shirin na wannan rana, za mu zagaya da kuma sana'antun shirya fina-finai don tsamo muku manyan labaran da suka wakana a wannan mako. Akwai mu da yadda aka fitar da jerin fina-finan da suka fi jan hankalin 'yan kallo a watanni 6 na farkon wannan shekara daga kasar India. Muna tafa da yadda muhawara ta barke a shafukan sada zumunta kan yadda jarumai daga jihar Plateau suka mamaye Kannywood yayin da ake da karancin jarumai daga jihar Katsina. Waɗannan da ma wasu labaran na cikin wannan shiri, sai a biyo mu. Madalla. Idan mai sauraro na iya tunawa, a makon da ya gabata mun kawo muku yadda aka fitar da jerin fina-finan da suka yi fice a masana'antar shirya fina-finai ta Nollywood da ke kudancin Najeriya a watanni 6 na farkon wannan shekara. A wannan mako mun lula zuwa kasar India, inda a can ma dai aka fitar da jerin fina-finan na bana.

0: kyau. To, amma idan na fahimci wani labari da ya danganci soyayya ko kuma naga abin ya shafi zan iya mishi waka, to a wannan lokacin sai in zo mai da hankali akan wakan kuma. To, dalilin da yasa na yi wakan kenan gaskiya.
1: To, bayan ka fito da bayan an yi wakan baby wannan alherai ko kuma ya akai kasancewa ya samu karbuwa.
0: Gaskiya ta inda na san ya samu karbuwa. Bayan na yi audiyon waƙoƙin na zo na yi bidiyo, to bidiyon ana sawa a gidajen TV, za a kira ni a ce mun an gani a gidan TV kaza, an gani a gidan TV kaza ko gidan rediyo, sai su ce to ba su waƙoƙin, daga nan na ba sai su ci gaba da playing.
1: Bincike ya gano rashin sa sunan Katsina a cikin sunayen jaruman jihar ne yasa ake tunanin ko babu su da yawa a masana'antar, amma tabbas akwai su. Rukayya gare ki.
2: An gaishe ki Hauwa Kabir.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19:22 gajeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin shirin na hantsin wannan Lahadi ga kanin labaran duniya. Rundunar sojin Najeriya ta ce ita ma ta rasa dakarunta yayin aikin ceto dalibai da malaman da ƴan ta'adda suka yi garkuwa da su a jihar Oyo. Kenya ta sanar da ta saki hiyar wasu ƴan China 19 bisa zargin su da aikata zamba ta yanar gizo. Iran ta sanar da rufe mashigin ruwan Hormuz bayan musanyar harare tsakanin ta da Amurka. To ga labaran daki-daki. Rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da cewa lallai ta dandane asara a bangaren dakarunta yayin da wasu daga cikin su suka jikkata sakamakon wani samame na tsawon wata guda da aka kwashe ana yi domin ceto dalibai da malaman da aka yi garkuwa da su a jihar Oyo. Kamar yadda fadar shugaban kasa ta sanar, an yi nasarar ceto daukacin daliban da malaman guda 44 da aka sace a yankin Orire ba tare da biyan ko sisi a matsayin kuɗin fansa ba. Jama'an tsaro sun yi farautar ƴan ta'addan ne har cikin tsohon gandun daji na Old Oyo National Park, inda kuma aka yi nasarar kama wasu mutane 8 da ake zargi da hannu a cikin wannan danyen aiki. Hukumomin tsaron Jamhuriyar Nijar sun sanar da samun nasara a yankin Difa da ke kudu maso gabashin ƙasar, inda dakarun haɗin gwiwa suka yi nasarar cafke wasu 'yan bindiga 8 da suka kai hari. Wannan kamin ya biyo bayan wani kwantan ɓauna da maharan suka yi wa jami'an tsaro ne, amma dakarun suka fatattake su. Baya ga kama mutanen, jami'an tsaron sun yi nasarar kwace miyagun makamai masu tarin yawa da sauran kayayyakin aiki da 'yan ta'adda ke amfani da su wajen addabar al'umma da ke makwabtaka da tafkin Chadi. Kasashen Algeria da Mali sun cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen takaddamar diplomasiyya tsawon shekara guda da ke tsakanin su ta hanyar mayar da jakadunsu zuwa manyan biranen kasashen su tare da buɗe sararin samaniyar su nan take. Wannan dambarwa ta samu asali ne tun a watan Afrilun shekarar 2025, lokacin da dakarun Algeria suka harbo wani jirgi mara matuƙi na imanin Mali akan iyakar kasashen biyu, lamarin da ya kai ga korar jakadu da sanya dokar hana zirga-zirgar jiragen sama. Wannan jituwa da aka samu ta tsakanin kasashen biyu da ke makwabtaka da juna zai bunƙasa harkokin tsaro da dabarun haɗin gwiwa a yankin Sahel baki ɗaya. Labaran ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumomin Kenya sun ta saki hiyar wasu 'yan kasar China 19 daga kasar bayan gudanar da bincike mai zurfi kan zarginsu da hannu a manyan laifukan intanet da suka hada da damfara ta yanar gizo. Jami'an tsaron Kenya sun kai samami na musamman ne a wasu gidaje da ke birnin Nairobi, inda suka gano kayayyakin sadarwa na zamani da ake amfani da su wajen satar bayanan sirri na bankuna da satar kuɗaɗen jama'a. Gwamnatin Kenya ta jaddada cewa ba za ta taɓa barin baki su amfani da ƙasarta wajen gudanar da miyagun ayyukan ta'addancin intanet ba. Har yanzu dai tare ake da sashen Hausa na Radio France International. Kimanin mutane miliyan 2 ne aka kwashe zuwa sansanonin gaggawa na tudun mun tsira a yankunan kudancin China, yayin da wata kakkafar guguwa ta afkawa tsibiran Taiwan da Japan. Mahukuntan China sun ayyana dokar ta ɓace tare da dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa da nuna da na ruwa saboda fargabar ambaliya da zaftarewar ƙasa da guguwar da ka iya farawa. Masana yanayi sun yi gargaɗin cewa wannan ita ce guguwa mafi haɗari da aka taɓa fuskanta a yankin a wannan shekarar, kuma ana ci gaba da ƙoƙarin ceto rayukan mutane da suka makale. Amurka ta kaddamar da harare akan Iran bayan da dakarun juyin juya hali suka kai farmaki akan wani jirgin ruwan dakon kaya a wannan Asabar, yayin da Tehran ta sanar da rufe mashigin ruwan Hormuz tare da kai harare wasu ƙasashen yankin tekun Fasha. Jerin harare tsakanin Amurka da Iran a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata ne suka sa shugaba Donald Trump ya ayyana ƙarshen tsagaita wutar da aka cimma da zammar kawo ƙarshen yakin da ƙasarsa da Isra'ila suka tayar a ranar 28 ga watan Fabrairu. To sai dai Trump ɗin ya bar ƙofa a buɗe domin ci gaba da tattaunawa. Iran ta sanar da rufe mashigin ruwan Hormuz ne bayan da ta yi harbin gargadi wanda ya sami jirgin dakon kayan da ke bi ta hanyar da bata amince da ita ba. Kana ta yi gargadin cewa za ta mayar da martani mai zurfi ga duk wani harin da zai biyo baya akan haka. Mahukuntan yankuna da dama a Rasha sun fitar da umarnin gaggawa ga ma'aikata da kamfanoni masu zaman kansu da su koma yin aiki daga gida sakamakon tsananin karancin man fetur da ya addabi kasar. Wannan matsala ta samo asali ne bayan da dakarun Ukraine suka kai harhare kan manyan matatan man fetur na Rasha, lamarin da ya shafi sama da kashi 90 na yankunan kasar. Mahukuntan sun kuma buƙaci mazauna yankunan da su take ta zirga-zirga da ababen hawan kansu domin adanin ragowar man fetur ɗin da ƙasar ke da shi. Wata tawagar ƙwararru ta dakarun sojin Amurka ta isa birnin Beirut na Lebanon domin tattaunawa kan yadda dakarun Isra'ila za su fice daga wasu yankuna na musamman da ake kira watan a kudancin ƙasar. Labarin sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Ga shirinmu na gaba.
1: Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. A cikin shirin na wannan rana, za mu zagaya da kuma masana'antun shirya fina-finai don tsamo muku manyan labaran da suka wakana a wannan mako. Akwai mu da yadda aka fitar da jerin fina-finan da suka fi jan hankalin 'yan kallo a watanni shida na farkon wannan shekara daga kasar India. Muna tafa da yadda muhawara ta barke a shafukan sada zumunta kan yadda jarumai daga jihar Plateau suka mamaye Kannywood yayin da ake da karancin jarumai daga jihar Katsina. Waɗannan da ma wasu labaran na cikin wannan shiri, sai a biyo mu. Madalla. Idan mai sauraro na iya tunawa, a makon da ya gabata mun kawo muku yadda aka fitar da jerin fina-finan da suka yi fice a masana'antar shirya fina-finai ta Nollywood da ke kudancin Najeriya a watanni shida na farkon wannan shekara. A wannan mako mun lula zuwa kasar India, inda a can ma dai aka fitar da jerin fina-finan na bana.

0: kama dalla. Yanzu kuma bari na barku da Shamsiya Haruna wadda ta ratsa zuwa masana'antun shirye fina-finai da dama don tattaro mana halin da jarumai ke ciki da kuma wainar da ake tuyawa.
1: A labarin nishadi na yau zamu faro ne da Nollywood inda tsohuwar matar fitaccen jarumi Yul Edochi wato Mai Yul Edochi ta shigar da ƙara babbar kotun jihar Lagos tana neman kotu ta umarci a rufe wasu shafukan internet da aka dade ana amfani da su wajen cin zarafi tursasawa da bata mata suna. Mai ta lissafa sunayen wasu mutane kamar Yinka Omolola inda take neman a hana su ci gaba da wallafa kalaman batunci game da ita. Anan kuma kamfanin Rixel Studios ya sanar da shirin fitar da sabon film dinsa mai suna Black Market wanda jarumi Latif Adedimeji da Linda Ejiofor Suleiman ke jagoranta. Masu shirya wannan film sun bayyana cewa suna da burin kafa tarihin duniya na Guinness World Record wajen haska shi lokaci daya a waje guda. To idan muka leka masana'antar Hollywood dake can kasar Amerika, hukumar tallata jarumai ta Creative Artist Agency wadda ke wakilta manyan taurari kamar su Tom Cruise da Zoe Saldana ta fito fili tana kalubalantar sabon tsarin kirkirar hotuna na AI na kamfanin Meta mai suna Muse Image. Hukumar na zargin kamfanin da yin amfani da sirrin jarumai ba bisa ka'ida ba, yayin da Mark Zuckerberg ke amfani da damar wajen samun makudan kudaden shiga. Anan kuma an fitar da jerin sunayen jarumai da shirye-shiryensu da aka zaba don mika lambar yabon Emmy ta 2026 da za a yi karo na 78 inda jerin shirye-shiryen talabijin da nafa-nafanai za su fafata a wannan gasa. Za dai a gudanar da bikin bayar da lambar yabon na Emmy a karkashin jagorancin jaruma Mariska Hargitay a tsakiyar garin Los Angeles na California da ke kasar Amurka. Idan muka leka a India kuwa babban labarin masana'antar fina-finan Telugu ta Tollywood na yau shine shiryawa da jiran fitowar babban film din nan mai suna Lenin wanda fitaccen jarumi Akil Akineni ke taka rawar gani wanda za a saki a gidajen kallo gobe Juma'a. Sai kuma babban film din jarumi Parabas mai suna Fauzi wanda ke ci gaba da daukar hankali bayan kamfanin shirye fina-finai na Bollywood wato Anil Sadani ya sayi hakkin nuna film din a gidajen kallon harshen Hindi akan kudi mai dimbin yawa. A masana'antar Bollywood kuwa babban labarin da ya mamaye duniyar nishadi shine matakin da jam'iyyar siyasa ta Shiromani Akali Dal ta dauka na shelar haska film din Satluj a kowane kauye na jihar Punjab. Wannan na zuwa ne bayan da aka cire film din lokaci guda daga dandalin kallon fina-finai na Z5 kasa da sa'o'i 48 da fara haska shi. Film din dai ya gine ne akan tarihin rayuwar fitaccen mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama na mabiya addinin Sikh wato Jaswant Singh Kalra.
0: To a farkon shirin kun ji yadda muhawara ta barke a shafukan sada zumunta inda ake ta cece ku ce kan yadda jarumai daga birnin Jos na jihar Plateau suka mamaye masana'antar Kannywood yayin da take da karancin jarumai daga jihar Katsina. Bari dai na barku da Hawwa Kabir wadda ta shirya mana rahoto kan wannan dambarwa.
2: To madalla, abubuwa da dama sun faru a masana'antar film ta Kannywood a wannan makon. Sai dai kuma abinda aka fi tattaunawa a kai shine yadda jaruman Jos suka mamaye masana'antar film ta Kannywood inda aka bayyana jaruman Katsina a matsayin mafi karancin jarumai a Kannywood. Abinda ya sa na mika wannan tambaya ga jarumi Bindawa, ganin yayi fice a dalilin waƙoƙinsa na faɗakarwa, sai ya ce
3: da dauki jarumai da producers da mawaka kila ma da editors da marubuta wanda asalin su yan jihar Katsina ne amma suna zaune a ko jihar Kano ko Kaduna ko abun nan misali kamar irin su Lawal Ahmad babban jarumi ne kuma producer wanda shi kusan shine mutum na farko da ya fara yin film ya fara dora shi a YouTube film din shi na Izzar su da wasu manyan fina-finai da yayi daga baya babban jarumi ne da dauki in ka zo fagen mawaka akwai su Dauda Kahuti Rarara Baban Chinedu su D1 suna nan ba kowa ya san cewa yan jihar Katsina bane ba ka dauki su Baban Gida Kahutu ka dauki bangaren mata irin su Farida Jalal da akai a can baya irin su Hajiya mai aya marigaya Allah ya jikanta da rahama ba kowa ya san yan jihar Katsina bace ba ka sanin irin su Bi Safana Ummi Yaro Bilkisu Shemako Aisha suna da yawa yanzu ta lissafa su irin su Alhaji Sani Sala Katsina babban producer ne shi da yake shi sunan nashi ma yana biyarin da kasanar da an faɗi sunan shi an san cewa daga jihar Katsina yake Umairimi sarkin fawa da tijan nan wanda yake cikin labari na da sauran wasu manya-manyan fina-finai irake irin su Aminu Manurke Eza Mubarak dan Kano irin su Bishir Bugaji irin su Madagaya Hajiya Binta Ola wato Hajiya Binta Kofasor so wannan bangaren ba za ka ma iya kididdige su ba gaskiya
2: ato masha Allah to ku zaka tuna wasu daga cikin fina-finan da za a ce yayi fice kuma fina-finai ne na jihar Katsina
3: idan muka zo maganar manya-manyan fina-finai wanda masu kallo suna kallon su da yawa ba su ma san cewa daga jihar Katsina aka yi su ba ko kuma ƴan jihar Katsina suka yi producing ko suka yi directing a dauka tun daga can baya kafin ma a zo wannan zamanin akwai manya-manyan fina-finai tun ana buga jaker irin su Damba Nasarun Minallahi suna da yawa in ka zo wannan zamanin da ake film mai dogon zango akwai film din nan na Lu'u-Lu'u wanda yayi shura sosai daga jihar Katsina ake producing din shi wanda Laji Al-Adda shi ne executive producer Aminu Manurke Eza shi ne director film din Isa Bawa Doro shi ma dan jihar Katsina ne daga makarma hukumar ta tabin da shi kuma shi ne producer film din banda wannan akwai film din su na guguwa akwai kodiri da makamantan su ka dauki irin su Lawal Sa'idu wa Shasha ya bada umarnin fina-finai a can baya shi ma da yawa irin su Ta'asa su Hauka da Kudi duka daga jihar Katsina ne wanda ba da yawa masu kallo za su san cewa ma anan akai su ka dauki irin film din shi kanshi Aminu Manurke Eza na can baya wanda yayi na ɗan salfi so da su da makamantan su
2: a wani bangaren kuma wakar Babin Baby na mawaki Habib Taku dake ci gaba da karaɗe lunguna da sako-sako a yanar gizo yasa na tambayi mawakin dan jin ta bakin sa game da wannan waka
4: je kai sha'aninka baby bani da madadinka baby wani lokacin mukan girgire waka ne akan abin da yake faruwa wani lokacin kuma mukan kirkire ta akan abin da zai iya faruwa to gaskiya wannan wakan na kirkire ta ne akan wani aboki na da ya bani labarin budurwan shi yanda suke soyayya ni lokacin da nake koyan aiki gaskiya ban damu da soyayya ba ni kawai na fi damuwa akan aiki na ta yaya zan yi ne aikin nan ya zama yayi da kyau to amma idan na fahimci wani labari da ya danganci soyayya ko kuma naga abun ya shafa zan iya mishi waka to a wannan lokacin sai in zo mai da hankali akan wakan kuma to dalilin da yasa na yi wakan kenan gaskiya
2: to bayan ka fito da bayan an yi wakan baby wannan alherai ko kuma ya akai kasancewa ya samu karbuwa
4: gaskiya ta inda na san ya samu karbuwa bayan nayi audio wakokin na zo nayi video to bidiyon ana sawa a gidajen TV za a kira ni a ce mun an gani a gidan TV kaza an gani a gidan TV kaza ko gidan radio sai su ce to in ba su wakokin daga nan na ba sai su ci gaba da playing
2: bincike ya gano rashin sa sunan Katsina a cikin sunayen jaruman jihar ne yasa ake tunanin ko babu su da yawa a masana'antar amma tabbas akwai su Rukayya gare ki
0: an gaishe ki Hawwa Kabir.

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka. Wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamarin da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko kuma dumamar yanayi, da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako ya mayar da hankali ne kan rabon takin zamani kyauta da gwamnatin tarayya Najeriya ta gudanar ta hannun hukumar bunƙasa harkokin noma ta ƙasa tare da haɗin gwiwar ƙungiyar manoma ta Najeriya AFAN. A farkon watan Yuni ne aka gudanar da rabon, inda aka kaddamar a jihar Neja da ke yankin arewa ta tsakiyar Najeriya, kuma sama da manoma 20,000 ne suka amfana da tallafin, wadda kowannensu ya samu buhunan taki 4 a jihohi 7 na yankin. Yayin kaddamar da shirin rabon takin a birnin Mina, babban birnin jihar Neja, gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya yi ƙarin haske kan manufar shirin da kuma dalilan da suka sanya aka zaɓi jihar Neja a matsayin wurin kaddamar da shi.
2: Allah ya dare gari ya waye, a matsayina na manomi wannan rana ne na farin ciki a gare mu. So da gwamnatin tarayya a albarkacin shugaban ƙasa ta kawo mana tallafi a kyauta ga raba samu manoma na taki wanda za a ba manoma su je su yi aiki da shi. To wannan takin ya so a lokaci mai amfani, lokacin da ruwa ya riga ya sauka, lokacin da manoma suke buƙatar shi. To shi sa muke wannan murna. Na biyu, sauran 'yan uwanmu da muke haɗa hannu tare da su, ƙungiyar manoma da shi hannun gwamnati da ministry da shi NADF da ake haɗa hannu don a tabbatar da maganar noma ya zauna a Najeriya, gaskiya sun yi rawan gani. Kuma muna alfahari da wannan abin. Kuma zaben Niger da aka yi, an zaɓi Niger ne saboda Niger tana cikin ƙasashe a jihohi a Najeriya wanda take jagorancin noma a Najeriya. Kuma ba wai an na baki ba ne, saboda babu jiha Najeriya guda ɗaya take da kayan aiki na noma wanda muka raba ma loka da gamman ƙananan hukumomi guda 25 da manoma, wanda ba tare da damuwa ba za ka je ka samu wannan traktoci da sauran kayan aiki din. To saboda haka zaben Niger da aka yi a cikin jihohi na arewa ta tsakiya an yi daidai, kuma su ma sauran 'yan uwanmu da suke kusa da mu suna alfahari da haka cewa sun zo jihar Neja don su ma su ƙara ƙarfin gwiwa don kowa ya koma noma. Wannan ma rabon da aka kawo na gara basa ba an kawo ne a watsar a titi, kafin a kawo shi sai da aka tantance takarda da sunayen manoma da muka tabbatar suna noma. Wannan ya dauka aikin shekara daya. Shi yasa kungiyar manoman Najeriya ga baki daya nan, daga shugaban su ga baki daya na Najeriya da na jiha duk suna nan, da sauran kungiyoyi da kuma ministry da sauran jama'a suna nan wurin mun tabbatar da dan Allah wanda za su saba wannan tallafin manoma ne, kuma za a gan shi a dakona. Hannu daya bai daukan jinka. Abin da yake faruwa shine ana so a kawo tattalin arziki ta hanyar noma, kuma gashi Allah ya sa an taimaka. Ni dai a wayona gwamnatin tarayya ba taɓa haka ba, tunda da na girma har na shiga siyasa na zama gwamna ba taɓa kawo taki kyauta an ba manoman da aka tabbatar suna noma ba. Duk ana gidoga ne ko kuma a yi irin basaja. To amma yanzu Allah ya kawo mu lokacin da mu idanmu ya buɗe, manoman nan muna harka da su, muna tare da su. Kuma in Allah ya da kasuwanninmu da yi mu a jihar Neja, kowa aka kama da wannan abin noman za mu kama shi.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Ana kallon wannan tallafi a matsayin wadda ya zo wa manoma a daidai lokacin da suke matukar buƙatarsa, yayin da noman bana yakan kama. Shugaban ƙungiyar manoman Najeriya Alhaji Muhammadu Magaji ya ce a wannan karan manoma sun samu taki a kan lokaci kuma a kyauta, saɓanin yadda aka saba gani a shekarun baya, inda a wasu lokuta taki ke isa bayan damina ta yi nisa ko kuma ma ta ƙare. Ya kuma bayyana cewa rabon takin zai taimaka matuƙa wajen rage wa manoma nauyin kashe kuɗaɗe wajen sayansa, musamman a wannan lokaci da farashinsa ya yi tashin gwauran zabi a kasuwanni.
3: Ina son gaya maka cewa wannan takin ko wannan rabon kaya ya zo a lokacin da ya kamata kamar yanda kai tambaya yanzu haka a cikin ikon Allah kowa san cewa damuna ta kankama kuma abin da dama kungiyar manoma afan take kira kullun shine a riba taki a lokacin da ya kamata a lokacin da manoma suke bukatan su saboda haka wannan abin ya zo a lokacin da ya kamata an gama kaddamarwa yanzu jihohin Arewa Maso Tsakiya za su ci gaba da ribon wannan takin kyauta kowane manomi buhu hudu ba tare da an bi wani ka'ida ba illa already an riga an dauki sunayen manoma tun wata daya ko a baya waɗanda ya kamata su amfana a gargashin kungiyar manoma ta All Farmers Association of Nigeria AFAN.
4: An yi wannan rabo ne a daidai lokacin da ake fama da matsalar tsaro. Ta ina manoma za su iya amfani da wannan taki bayan babu tsaro a garuruwan da aka fi yin noma?
3: Lallai matsalar tsaron nan yana ta karuwa amma fatan mu dai abun yayi sauki. To da wannan muke son mu amfana da wannan dama mu kira ga gwamnatoci tarayya da jihohi duka duk jihar da Allah ya sa tana da saukin tsaro da to a taimaka musu domin ai noma yanda ya kamata sannan inda in rani ya zo a taimakawa manoma inda ake noman rani ai noman rani sosai saboda a cike gibin da aka samu na inda ba samu damar yin noma ba.
4: Manoma na kokawa da batun tsadar taki da maganin feshi, kana ganin wannan rabon zai rage musu radadi?
3: Babban abu dai shine kullum idan gwamnati ta kaddamar da taki ina so in sanar in gaya maka yakan karyar da takin kasuwa domin in yan kasuwan sun boye sun kulle a store amma ran da suka ji cewa an kaddamar da taki kyauta ko na farashi mai rahusa daga nan taki yake fado to ina tabbatar maka daga yau ina muna da labari cewa sun tabbatar gaskiya ne za a bada takin nan kyauta an gamsu akwai shi dukkan jihohin da suke cikin benefiting sai wanda za su amfana taki yana cika kasar ran a fara dauka ne kai saboda haka daga yau taki ya fara faduwa yayi wo kasa wannan shine babban abin da ake so na biyu kuma su za mu kira ga gwamnati da sauran shugabanni duka su taimaka musamman jihohi su ma su kaddamar da nasu ko ba kyauta ba suka sa farashi mai rahusa subsidy mai karfi to wannan yana ƙara taimakawa a wurin samun taki mai araha kayan gona mai sauki ko kayan noma mai sauki da yardan Allah sannan kayan feshi da sauran abubuwa kuma wannan shi ma muna fata gwamnatin jihohi za su saya su bayar a farashi mai rahusa wanda ita gwamnati tarayya magarkashin ministan ayyukan gona federal minister of agri su ma suna da wannan program din wanda za su yi wanda in Allah da zai kawo sauki da yardan Allah.
4: Wani kira za ka yi ga manoma da suka samu wannan taki kyauta lakari da cewa an shayin zargin cewa idan aka raba wa mutane taki musamman manoma suna kaiwa kasuwa su sayar ba tare da amfani da shi don cimma burin da aka raba domin shi ba?
3: To da farko da ina kira ga dukkan manoman mu Najeriya musamman waɗanda sunayen su ke cikin wannan tsari na taki kyauta buhu hudu da kowane manomi da ya samu yayi amfani da shi kamar yadda aka bashi domin an kawo shi a lokaci ba kawo shi a watan 7 ko watan 8 kamar yadda aka saba yi ba an kawo shi a lokacin da ake buƙatan saboda haka muna fata yan uwan manoma su amfana da shi kamar yadda aka ba su. Na biyu kuma lallai su waɗannan yawancin yawan mutane da za su amfana suna da yawa domin kowace jiha akwai akalla mutum 540 wanda tsakanin afan da jiha za su kawo waɗannan manoman wanda already an riga an kawo sun za su amfana saboda haka mutane da za su amfana suna da yawa ƙwarai da gaske kuma mu a manoma ƙanana buhu hudu ba kaɗan ba ne duk wanda ya samu buhu hudu zai taimake shi kuma zai sa a samu sanadin saukin farashin taki.

Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa. Shirin da ke waiwayan manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokradiyyar Najeriya. A demokradiyya ana sa ran a samu rayoyi mabambanta, jam'iyyun adawa da kuma 'yancin fadin albarkacin baki. Amma me ke faruwa idan 'yan adawa suka fara nuna fargaba game da tsaronsu ko kuma yanayin siyasar kasar? A wannan makon dan takarar shugaban kasa a Najeriya karkashin jam'iyyar NDC Peter Obi ya yi kirarin cewa rayuwarsa na cikin hatsari. Yana mai nuna damuwa kan yanayin siyasar kasar gabanin zaben 2027. A gefe guda kuma rikicin shugabancin jam'iyyar ADC ya dauki sabon salo bayan da wata kotu ta tabbatar da shugabancin Sanata David Mark yayin da bangaren da ke adawa da wannan hukuncin ke ci gaba da bayyana matsayinsa. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dan

0: Da farko mu fara da batun da ya jawo cece kuce a fagen siyasar Najeriya. Dan takarar shugaban kasa a Najeriya Peter Obi ya bayyana damuwa kan tsaransa. Yana mai cewa rayuwarsa na cikin hadari amma yana nuna shakku ko zai kai ga zaben shekarar 2027. To da mun karin haske kan wannan batu mun tattauna da ɗaya daga cikin na kusa da shi Dr. Yunusa Tanko.
1: To da dadewa muna ta hasashe yanayin inda ake bin mu daga jam'iyya zuwa jam'iyya. Misali mun bar ya bar PDP.
2: Na'am.
1: Aka binci zuwa Labour Party. Ita Labour Party din aka gurgunta ta.
2: Na'am.
1: Ya je ADC daga ADC zuwa NDC. Ana kokari ne don ma kai ya samu ma ya tasiri kan ma ya ma fito zaben gaba daya. Akwai kusan ɗan takakaru kusan sun kai kura 10 ne.
2: Na'am.
1: Misali ko fiye da haka.
2: Na'am.
1: Amma babu wanda kake ji ake kira ne kamar Peter Obi. Duk inda ya taba shi kaji an yi magana.
2: Na'am.
1: Kuma mun yi la'akari wayannan abubuwa da ake ta yi mai bita da kulun ya nuna karara. Misali akwai zai tafiya zuwa kasar waje.
2: Na'am.
1: America. To yana ce mai ya ba da platform ɗin za a yi. Normally ya kamata mu fito mu yi shaida mu faɗa wa kowa ai zai zo saboda kowa ya ɗan taro haka nan ya mai irin mu bayya. To sai ce mun kan na tura domin in na tura wataƙila ma za a hana shiga America. Ko kuma ba a san ma abin da jami'in tsaro za su yi ba akan hanya kafin ma ya kai. Abin da faɗa min kenan wannan jijiya kenan. To daga baya sai na lura cewa baya so a hana shi domin an sha dakili da wani tafiya da zai a nan Najeriya.
2: Na'am.
1: Wato mun je jami'ar Ahmadu Bello University aka hana shi yin muhawara da mutane. Muka tashi muka je jami'a a Bauchi ATBU aka hana shi.
2: Na'am.
1: Mun je University of Ife aka hana shi. Mun je mu wannan university kenan ne muka saki hana mu Talaba shi ma aka hana shi magana.
2: Na'am.
1: To kaga irin wayannan abubuwan sai ka lura cewa Allah kuwa mutanen nan suna so na da raina kuwa abin da na gani ne ba wai an faɗa min ba ne. Mun ma kanmu da muke bin sa din nan mun ma muna cikin wani irin hatsari. Ko jiya da na ba da ɗan wani ɗan interview aka ce mun ce ake ran da dai ake faɗa min cewa in kaka tsantsan fa sai waye ni ce abin da aka faɗa min kenan. To saboda haka irin wayannan abubuwan muna jin su ganin su suna faruwa. To shi yasa kaga idan yayi magana irin wayannan abubuwan mu ma sai mu ji tausayin sa wallahi.
0: To ku yanzu a jam'iyyance ya kuke ganin za ku bullo mu wannan al'amari?
1: A to ba abin da zamu yi in bin nan faɗa mu faɗa in duniya shi sani saboda kowa ya tashi tsaye ya san cewa mu abin da muke yi kokuri muke mu kwato ɗan Najeriya daga cikin halin nikaka yi. Ba wani cin zarafin kowa muke yi ba. Ba mu zagi kowa ba. Amma saboda abin da demokradiyya ta ce ta zanada dole ne mu fito mu ganin abin da yake faruwa a Najeriya. Su ne wa'annan abubuwa da ya kamata mu dai da zamu iya yi mu faɗa wa mutane kurin 'yan Najeriya sun halin da muke ciki.
0: To wannan magana tasa ta yi ta tada hankalin magoya baya. Me wanda sako kuke da shi ga magoya bayan?
1: A'a mu tashi tsaye ne duk wanda zai iya fada koyon baya a kare mutuncinmu da mutuncinsa da shi kansa rayukansa. Allah ne yake karewa. Amma kowa ya tsaya tsayin daka don mu kokari mu san cikin abin da muke ciki kuma su lura cewa fa. Muna cikin wani irin hatsari in ba wani abin bane ya faru don Allah don Annabi ya fara ne faɗa ne don kowa ya san halin da yake ciki.
0: Sai dai furcin na Peter Obi ya haifar da tambayoyi masu yawa a game da yanayin siyasa da kuma makomar demokradiyya a Najeriya. Mun nemi ji daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa akan yadda suke kallon salon siyasar ƙasar a wannan yanayi.
3: A gaskiya wato yi wa 'yan hamayya kutun gwila da bita da kulle ba yau aka saba ba a siyasar Najeriya, amma bai taɓa ɗaukan salo mai muni irin wannan karan ba da zai zama na da abin da ake nasarari da na ɓoye na ganin cewar an kassara hamayya an tabbatar babu wani wanda ya takara ba Bola Ahmed Tinubu ba. Ba taɓa ganin irin wannan ba kuma wato ba ƙaramin naƙasu ba ne a tsarin demokradiyya. Duk demokradiyyar da aka ce babu 'yan hamayya to ta zama mulkin kama karya. Saboda haka kuma mulkin kama karya ba abin da yake haifarwa illa matsala ga shi mulkin domin za a wayi gari kenan in talakawa ba su da wata hanyar numfasawa in ban da su yi gori.
0: Yayin da ake tattaunawa kan yanayin siyasa da matsayin 'yan adawa a Najeriya, wani bangare da ke kara jawo hankali shine rikice-rikicen cikin jam'iyyun siyasa. A makon da ya gabata mun yi alkawarin ji ta bakin bangaren jam'iyyar ADC da ke adawa da shugabancin Sanata David Mark. A wannan makon mun tattauna da jagoran bangaren Nafi'u Bala, wanda ya gyara a game da yadda abokan hamayya suke daukar hukuncin kotu.
2: Kamar yadda ka sani shine akwai shari'u kala-kala a gaban waɗannan mutanen da muke jayayya da su.
4: Na'am.
2: Wato ku David Mark da su Atiku Abubakar. To wannan case din yana da nasaba da case ne na dan majalisar muzaɓaɓɓe na jam'iyyar ADC, wato Honorable Lekki Abejide, wadda yake kalubalantar sahihancin cewa waɗannan mutanen a matsayin memba na kwamitin amintattu na jam'iyya.
4: Na'am.
2: Kawai wasu mutane su zo su ba tare da bin ka'ida ba su shigo jam'iyya. Ce sun naɗa kansu shugabanni shine ya garzaya kotu. Akwai wadda ku bayi da hurumin jira kamar jam'iyya, shi don haka bayi da hurumin shigar da ƙara. Kamar yadda nake mataimakin shugaban jam'iyya na ƙasa, wadda in shugaba ya matsa ni ne ya kamata na zama shugaba na kai ƙara, to doka ta bani dama. To a matsayin shi na zaɓaɓɓe na jam'iyya, kotu ta duba ta ce shi bayi da hurumi ya saka baki a wannan dambarwar. Hasali ma kuma ana cikin shari'ar, sai ya watsar da shari'ar ya tafi jam'iyyar APC. To don haka betson wannan kotu ta yi hukunci ta ce a shi bayi da hurumi, ba wai ta tabbatar da David Mark cewa shi ne halattaccen shugaba ba yadda suke watsawa a wani gefe. Don haka mu halattaccen shugabancin jam'iyya muna nan daren muna ci gaba da shugabancin jam'iyya. Muna nan muna ci gaba da tantance 'yan jam'iyya da suka ci primaries a jam'iyya domin mu tura sunansu wa hukumar zaɓe. Don haka wannan hukunci mu bai shafi sahihancin shugabancinmu na jam'iyya ba.
0: To ga lokaci na kurewa kuma ka yi bayani filla-filla game da wannan hukunci, kuma ina ganin an fahimta. Al'amura suna cin karo da juna, gabanku baya faduwa.
2: To kamar yadda na tabbatar maka, wanda yake da gaskiya gabansa ba zai fadi ba. Kuma waɗannan mutane su Atiku Abubakar da su David Mark suna yaudaran kansu ne. Menene yaudaran kai? Baka zama ɗan jam'iyya ba, jam'iyyar nan tana da constitution. Shekara 25 da ya wuce jam'iyyar nan tana existing. Rana ɗaya ka shigo ka ce wai ka kori duka shugabannin jam'iyya ka naɗa kanka. Ai wannan wasan kwaikwayo ne, kuma wannan ya tabbatar maka da cewa shekaru yadda muke ganin mutanen nan shekaru 80-90, wasu sun doshi 100, wannan rudewa ne da gigicewa na shekaru. Don haka muna yi musu uzuri.
0: To ga kunan da saurin karfin ku matasa masu jini a jika, idan suka same ku suka da lalama kamar oba da ɗa suka nemi a sulhunta, dan an ce ba a bari a kwashe duka, yaya za ku yi? Za ku dawo ku zauna akan teburi guda?
2: Idan suka je suka fita suka bi ka'ida, ai mutane ne, yan uwa kuma shugabanni ne. Da yawan su kafin a haife mu ma sun rike mukaman siyasa. Amma zamani ya kawo, yau mun gane waɗannan mutane su suka ciyar da ƙasar baya. Duk da wannan barnar da suka, yau idan suka zo suka bi ka'ida a matsayin su na iyayenmu, za mu ba su dama mu ce to ku koma ku turo ƴaƴansu ku zo mu yi da su. Domin mu tabbatar mu matasa yanzu zamani ya zo. Abunda kuka hanga da shi kuka yi yanzu ba shi bane a gabanmu. Gyarar ƙasar nan shi ne a gabanmu. Kuma jam'iyyar ADC already ta tsaye da 'yan takarkaru a kowane mataki. Don haka mun fitar da Professor Chris Uba, shi ne halattaccen ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyarmu. Su zo mu zauna su yarda su amince mu bi 'yan takarkaru da jam'iyya, halattacciyar jam'iyya ta tsayar.
0: Abinda waɗannan batutuwa suke nunawa shine cewa siyasa bata tsaya ga neman ƙuri'a ne kawai ba, tana kuma shafar yadda jam'iyyu ke tafiyar da al'amuransu, da yadda 'yan siyasa ke kallon junansu, da kuma yadda jama'a ke kallon demokaraɗiyya gaba ɗaya. Domin jin ra'ayin jama'a kan waɗannan batutuwa, mun tambayi wasu 'yan Najeriya.
5: Assalamu alaikum, sunana Honorable Engineer Yusuf Garba, wanda aka fi sani da Gado.
4: ina zaune a sabon garin Zaria. Kuma gaskiya tsakani da Allah barazanar da ake ma 'yan siyasa ta riga ta kai inta. Domin yau idan kana dan adawa ba ka isa ka fito ka yi magana ba ko ka yi challenging gwamnati ko ka ce ba ko ana yanzu dai ko ba yanzu dai. Da ka yi magana kawai za a haɗa ka da 'yan sanda ko wasu jami'an tsaro su zo su kama ka su maka barazana saboda a rufe maka baki.
5: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a zahiri na gaskiya dangane ne da yanayin yadda za a ga cewa wasu daga cikin 'yan siyasa musamman ma bangaren adawa a Najeriya suna ikirarin cewa akwai musgunawa dangane da yanayin yadda ake tafiyar da siyasar wannan kasa din. In dai har dan al'umma suke wannan demokradiyya din to akwai buƙatar a ce kowa yana da freedom yanayin yadda zai kauce ma doka wajen cin zarafin wajen magana da cin zarafi.
6: Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka. Tare kuke da Bashir Muhammad dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Hakika wannan kalubale da 'yan siyasa muke fuskanta musamman 'yan jam'iyyun adawa kalubale ne wanda in ba an tashi an yi kokwaran daukan mataki a kansa ba demokradiyyar kasa ta Najeriya tana nema ta durkushe.
7: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Niger. To hakikanin gaskiya game da wannan barazana da ake wa ainihin 'yan takarkaru na jam'iyyun adawa a ƙasa ta Najeriya sam bai dace ba, kuma gaskiya ba haka ake jagoranci ba, kuma demokuraɗiyyar da suke cewa suke ƙarƙashinta gaskiya ba ta tanadi haka ba.
8: Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, Radio France International. Sunana Attahiri ne Kalanza da babban Dodo Zaria, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. Gaskiya tsakani da Allah sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin ni kullum abin da nake kwana da shi nake tashi da shi shine makoman talaka a Najeriya. Saboda a yanzu a Najeriya talaka bai da 'yancin kansa duba da irin siyasar da ake yin ta yanzu.
4: Assalamu alaikum rahmatullahi. Sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. Alhamdulillah, kamar yanda muke ta ganin jam'iyyun adawa sun fada cikin wani hali na lahaula, to ko misali al'umman da suke cikin jam'iyya mai mulki za su iya shaida cewa lallai tun daga zuwan wannan gwamnati na Ahmad Bola Tinubu kusan jam'iyyun adawa suka kasance ba su da karsashi.
9: Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Muhammad Sani Dauda Cinwazza, matashin dan fafutuka ne a nan da magaram jamhuriyar Niger. Lallai kam yanayin da ake ciki na siyasa musamman ma wanda ake ciki gab da shiga wannan zaɓe na shekara ta 2027, lallai kam wannan gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu tana nuna ƙarfi da isa wanda suke ganin kamar su sun yi kowa mulki, wanda kuma wannan mulkin nasu lallai kam na kama karya ne, ba wai mulkin demokradiyya ba ne.
0: Yanzu kuma mu dan leka wasu muhimman lamuran siyasa da suka gudana a kasashen yammacin nahiyar Afirka a cikin makon nan tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: A wata gagarumar dambarwar shari'a ta girgiza kasar, kotun fasalta kundin tsarin mulki ta Senegal ta yi watsi da wani daftarin dokar sauya tsarin mulki mai cike da cece-kuce. Wannan daftarin doka wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a ranar 29 ga watan Yuni, bisa goyen bayan jam'iyyar PASTEF, ya nemi ya rage wa shugaba Basiru Diomaye Faye karfin iko tare da hana shugaban kasar mai ci jagorancin jam'iyyar siyasa. Kotun kolin ta yanke hukuncin cewa gyaran ya saba wa tsarin mulki, lambarin da ya baiwa shugaba Faye gagarumar nasara ta siyasa a daidai lokacin da takaddama ke ƙara ruruwa tsakaninsa da tsohon babban abokinsa kuma tsohon prime minister kasar Usman Sonko. Gagarumin fada ya barke a kewayen garin Anefis mai muhimmanci da ke arewacin Mali, inda 'yan awaren kabilar Afsanawa daga kungiyar Azawad Liberation Front FLA tare da haɗin gwiwar mayakan jinin masu alaka da Al-Qaida suka yi wa tawagar sojojin gwamnatin kwantan bauna. Tawagar ta kunshi dakarun Mali da kuma sojojin haya na rundunar Africa Corps na kasar Rasha. Duk da cewa dakarun gwamnati sun yi nasarar kare sansaninsu, wannan hari na kwantan bauna ya nuna gagarumin tashin gauran zaben ta'azzarar rikici da matsalar tsaro, inda kwararru ke gargadin cewa zai iya raunana ikon siyasa na jagoran mulkin sojin kasar Assimi Goita. Babban birnin Sierra Leone Freetown na kammala shirye-shirye ta fannin sufuri da masauki, yayin da kasar ke shirin karbar bakuncin taron tsakiyar shekara na kungiyar ECOWAS wanda za a gudanar daga ranar 12 zuwa 19 ga watan Yuli. Shugaba Julius Maada Bio, wanda shine shugaban kungiyar ECOWAS na yanzu, zai jagoranci shugabannin kasashen yankin domin tattauna muhimman kalubalen da suka shafi rashin tsaro a yankin, rarrabuwar kawuna a fannin siyasa a yankin Sahel, da kuma harkar kasuwanci tsakanin iyakokin kasashen. Domin karfafa dankon haɗin kai a yankin, kasashe 12 mambobin kungiyar ECOWAS sun fara aiki a hukumance don rage harajin sufurin jiragen sama da kashi 25 cikin 100 domin sauƙaƙe farashin zirga-zirga tsakanin kasashen yankin. Jami'ai sun tabbatar da cewa kasar Ivory Coast ta soke waɗannan haraji gaba ɗaya, yayin da kasar Sierra Leone ta cire harajin tsaron filin jirgin sama na dala 50 baki ɗaya ga fasinjojin da ke bi ta Freetown. To gare ka Michael.
1: Zan tattara ɗan ko matsayina kenan sai ga gogan naku. Abokina Bala yana zaune kafa ɗaya kan ɗaya. Ina ganin sa nace, Bala, yau ka zo da fuskar damuwa, me ya faru? Bala ya ce, abokina, siyasa ta fara raba mutane fiye da yadda nake zato. Ta yaya? Nace masa. Bala ya ce, naji ana cewa ana wa wasu 'yan adawa barazana, na kuma ga yadda wasu 'yan masana'antar fina-finan Hausa da mawaka suke fada da juna a kafafen sada zumunta saboda siyasa. Me ye naka a ciki? Na tambaye shi. Bala ya ce, abin da ya dame ni shine siyasa za ta zo ta wuce, amma suna da mutunci da sana'arsu da za su ci gaba da rayuwa da ita. Na yi wuf, na ce masa, kana ganin siyasa ce ta janyo hakan? Gogan naku Bala ya ce, ba siyasa ce kaɗai ba, wani lokaci saboda kusanci da masu mulki, wani lokaci kuma saboda abin duniya. Amma ni ina gani bai kamata mutane su lalata sunayensu da abokantakarsu saboda abubuwan da za su wuce ba. Kai Bala, yau ka zo da babban darasi. Na faɗa ina kallonsa yana wasa da 'yan makullin motarsa. Shi ko Bala ya ce, ai abokina, idan Allah ya ba mutum baiwa, bai kamata ya sayar da mutuncinsa a farashi mai rahusa ba. Bala na aje wannan jimla, ya ce, na baka lafiya abokina. Na ce masa, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa na wannan mako ya zo ƙarshe. Sai kuma mako mai zuwa, idan mai kowa mai komai ya kai mu, za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan, da fatan an ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waƙa da ke samun na'ura.

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko kuma dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako ya mayar da hankali ne kan rabon takin zamani kyauta da gwamnatin tarayya Najeriya ta gudanar ta hannun hukumar bunƙasa harkokin noma ta ƙasa tare da haɗin gwiwar ƙungiyar manoma ta Najeriya AFAN. A farkon watan Yuni ne aka gudanar da rabon inda aka kaddamar a jihar Neja dake yankin arewa ta tsakiyar Najeriya kuma sama da manoma 20,000 ne suka amfana da tallafin wadda kowannensu ya samu buhunan taki hudu a jihohi 7 na yankin. Yayin kaddamar da shirin rabon takin a birnin Mina, babban birnin jihar Neja, gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya yi karin haske kan manufar shirin da kuma dalilan da suka sanya aka zaɓi jihar Neja a matsayin wurin kaddamar da shi.
2: Allah ya dare gari ya waye, a matsayina na manomi wannan rana ne na farin ciki a gare mu. So da gwamnatin tarayya albarkacin shugaban ƙasa ta kawo mana tallafi a kyauta ga raba samu manoma na taki wanda za a ba manoma su je su yi aiki da shi. To wannan takin ya so a lokaci mai amfani, lokacin da ruwa ya riga ya sauka, lokacin da manoma suke buƙatar shi. To shi sa muke wannan murna. Na biyu, sauran ƴan'uwanmu da muke haɗa hannu tare da su, ƙungiyar manoma da shi hannun gwamnati da ministry da shi NADF da ake haɗa hannu don a tabbatar da maganar noma ya zauna a Najeriya, gaskiya sun yi rawan gani. Kuma muna alfahari da wannan abin. Kuma zaben Niger da aka yi, an zaɓi Niger ne saboda Niger tana cikin ƙasashe a jihohi a Najeriya wanda take jagorancin noma a Najeriya. Kuma ba wai an na baki ba ne, saboda babu jiha Najeriya guda ɗaya take da kayan aiki na noma wanda muka raba ma lokal gwamnatin ƙananan hukumomi guda 25 da manoma, wanda ba tare da damuwa ba za ka je ka samu wannan traktoci da sauran kayan aiki din. To saboda haka zaben Niger da aka yi a cikin jihohi na arewa ta tsakiya an yi daidai. Kuma su ma sauran ƴan uwanmu da suke kusa da mu suna alfahari da haka cewa sun zo jihar Neja don su ma su ƙara ƙarfin gwiwa don kowa ya koma noma. Wannan ma rabon da aka kawo na gara basa ba an kawo ba ne a watsar a titi. Kafin a kawo shi sai da aka tantance takarda da sunayen manoma da muka tabbatar suna noma. Wannan ya dauka aikin shekara daya. Shi yasa kungiyar manoman Najeriya ga baki daya, nan daga shugaban su ga baki daya na Najeriya da na jiha duk suna nan, da sauran kungiyoyi da kuma ministry da sauran jama'a suna nan wurin mun tabbatar da dan Allah wanda za su saba wannan tallafin manoma ne kuma za a gan shi a gona. Hannu daya bai daukan jinka. Abin da yake faruwa shine ana so a kawo tattalin arziki ta hanyar noma, kuma gashi Allah ya sa an taimaka. Ni dai a wayona gwamnatin tarayya ba taɓa haka ba. Tunda da na girma har na shiga siyasa na zama gwamna, ba taɓa kawo taki kyauta an ba manoman da aka tabbatar suna noma ba. Duk ana gidoga ne ko kuma a yi irin basaja. To amma yanzu Allah ya kawo mu lokacin da mu idanmu ya buɗe, manoman nan muna harka da su, muna tare da su. Kuma in Allah ya da kasuwanninmu da mu a jihar Neja, kowa aka kama da wannan abin noman za mu kama shi.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Ana kallon wannan tallafi a matsayin wadda ya zo wa manoma a daidai lokacin da suke matukar buƙatar sa, yayin da noman bana yakan kama. Shugaban kungiyar manoman Najeriya Alhaji Muhammadu Magaji ya ce a wannan karan manoma sun samu taki a kan lokaci kuma a kyauta, sabanin yadda aka saba gani a shekarun baya, inda a wasu lokuta taki ke isa bayan damina ta yi nisa ko kuma ma ta ƙare. Ya kuma bayyana cewa rabon takin zai taimaka matuƙa wajen rage wa manoma nauyin kashe kuɗaɗe wajen sayansa, musamman a wannan lokaci da farashinsa ya yi tashin gwauran zabi a kasuwanni.
3: Na san gaya muka cewa wannan takin ko wannan rabon kaya ya zo a lokacin da ya kamata. Kamar yadda kai tambaya yanzu haka a cikin ikon Allah kowa san cewa damuna ta kankama, kuma abin da dama kungiyar manoma afan take kira kullun shine a riba taki a lokacin da ya kamata, a lokacin da manoma suke bukatan su. Saboda haka wannan abin ya zo a lokacin da ya kamata. An gama kaddamarwa yanzu jihohin Arewa Maso Tsakiya za su ci gaba da ribon wannan takin kyauta kowane manomi buhu hudu ba tare da an bi wani ka'ida ba, illa already an riga an dauki sunayen manoma tun wata daya ko a baya waɗanda ya kamata su amfana a gargashin kungiyar manoma ta All Farmers Association of Nigeria, AFAN.
4: An yi wannan rabo ne a daidai lokacin da ake fama da matsalar tsaro. Ta ina manoma za su iya amfani da wannan taki bayan babu tsaro a garuruwan da aka fi yin noma?
3: Lalle matsalar tsaron nan yana ta karuwa, amma fatan mu dai abun yayi sauki. To da wannan muke son mu amfana da wannan dama mu kira ga gwamnatoci tarayya da jihohi duka, duk jihar da Allah ya sa tana da saukin tsaro, to a taimaka musu domin ai noma yanda ya kamata. Sannan inda in rani ya zo a taimakawa manoma, inda ake noman rani ai noman rani sosai, saboda a cike gibin da aka samu na inda ba samu damar yin noma ba.
4: Manoma na kokawa da batun tsadar taki da maganin feshi, kana ganin wannan rabon zai rage musu radadi?
3: Babban abu dai shine kullum idan gwamnati ta kaddamar da taki, ina so in sanar in gaya maka, yakan karyar da takin kasuwa, domin in yan kasuwan sun boye sun kulle a store. Amma ran da suka ji cewa an kaddamar da taki kyauta ko na farashi mai rahusa, daga nan taki yake fado. To ina tabbatar maka daga yau ina muna da labari cewa sun tabbatar gaskiya ne za a bada takin nan kyauta. An gamsu akwai shi dukkan jihohin da suke cikin benefiting sai wanda za su amfana. Taki yana ci a kasarun a fara dauka ne kai, saboda haka daga yau taki ya fara faduwa, yayi wo kasa. Wannan shine babban abin da ake so. Na biyu kuma su za mu kira ga gwamnoni da sauran shugabanni duka su taimaka, musamman jihohi su ma su kaddamar da nasu ko ba kyauta ba, suka sa farashi mai rahusa, subsidy mai karfi. To wannan yana ƙara taimakawa a wurin samun taki mai araha, kayan gona mai sauki ko kayan noma mai sauki da yardan Allah. Sannan kayan feshi da sauran abubuwa kuma wannan shi ma muna fata gwamnonin jihohi za su saya su bayar a farashi mai rahusa, wanda ita gwamnati tarayya magarkashin ministan ayyukan gona fira minister agric su ma suna da wannan program din wanda za su yi, wanda in Allah da zai kawo sauki da yardan Allah.
4: Wani kira za ka yi ga manoma da suka samu wannan taki kyauta, lakari da cewa an shayin zargin cewa idan aka raba wa mutane taki musamman manoma suna kaiwa kasuwa su sayar ba tare da amfani da shi don cimma burin da aka raba domin shi ba?
3: To da farko dai ina kira ga dukkan manoman mu na Najeriya, musamman waɗanda sunayensu ke cikin wannan tsari na taki kyauta buhu hudu, da kowane manomi da ya samu ya yi amfani da shi kamar yadda aka bashi, domin an kawo shi a lokaci, ba kawo shi a watan bakwai ko watan takwas kamar yadda aka saba yi ba, an kawo shi a lokacin da ake buƙatan. Saboda haka muna fata ƴan uwan manoma su amfana da shi kamar yadda aka ba su. Na biyu kuma lallai su waɗannan yawancin yawan mutane da su amfana suna da yawa, domin kowace jiha akwai akalla mutum 540,000 wanda tsakanin afan da jiha za su kawo waɗannan manoman wanda already an riga an kawo su ne za su amfana. Saboda haka mutane da za su amfana suna da yawa ƙwarai da gaske. Kuma mu a manoma ƙanana buhu hudu ba kaɗan ba ne, duk wanda ya samu buhu hudu zai taimake shi, kuma zai sa a samu sanadin sauƙin farashin taki.

0: a Kano inda ake da aka irrigation tun lokacin auduga kudin nan inda suke da irrigation yawa kamar wajejen su kura din nan da sauransu kaga suna noman rani yawa yawa to duk irin wayannan ba sai ka jira ruwan sama ba a kace zaka yi noma to duk irin wannan duk suna da sun san yadda za su yi so duk muna irin wayannan abubuwan da za su taimaka ƙasa ta ci gaba mutane a rage talauci mutane su ƙare ilimi mutane su fahimci meye rayuwa ta kunsa duk wayannan abubuwan da muke so mu zauna da su mu duba mu ga yadda za su samu abin da suke nema a wajenmu da mu ma za mu ci riba saboda haka za su ci riba mu ma za mu ci to irin wannan abubuwan da muke so mu ci din yau
1: to a gaida General Abdulrahman Bello Dambazo mai ritaya shakadan Najeriya a China kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan ranar a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku ni Marsari da na shirya ke cewa a huta lafiya
2: sama da Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin bari mu shakata da wannan waƙar ke saman da'ura

0: zarka rahotanni daga rundunar sojan kasar ta fitar da alƙaluman sojojin da aka kashe a kokarin kwato garin Anifis da ya fada hannun ƴan tawaye yayin da a Sudan a yau Lahadi ne ta kotu ta sanar da yanke hukunci ga shugaban rundunar sojan Muhammad da Hamdan da gulu da wasu mutane 15 an gudanar da jana'izar tsohon sarkin Qatar tsohon shugaban kasar kenan Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani a yau din nan to musamma labaran da tarayyar Najeriya inda hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC ta tsawaita wa'adin jami'in siyasa na gabatar da sunayen ƴan takarar su na zaben shugaban kasa da na majalisar dokoki na shekara mai zuwa da kwanaki uku hukumar ta sanar da cewa wa'adin wanda aka tabbatar da cewa ajiya ne kamata a ce an kammala komai da komai an tsawaita shi zuwa tsakar ranar 14 ga watan Yulin shekarar nan da muke ciki hukumar ta INEC ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Lahadi wanda ke dauke da sanya hannu Muhammad Kudu Haruna wanda kwamishina ne na kasa kuma shugaban kwamitin ilimi da yaɗa labarai na masu zabe a Najeriya da ministan ayyuka David Umahi yayi watsi da ikirarin Peter Obi na cewa rayuwarsa na iya shiga cikin hadari kafin babban zaben shekarar 2022 ministan ya karsa da cewa dan siyasa kuma tsohon gwamnati jiha Anambra zai kasance a raye don tsaya takara a zaben kuma ya saki shan kai a zabe na badi Umahi yayi magana ne a yayin da yake duba ayyukan tituna na tarayya da ake gudanarwa a jihar Ebonyi bincike ya zo ne kwanakin baya daidai lokacin dan takarar shugaban kasa na jami'ar NDC ya yi zargin cewa gwamnatin shugaba Bola Tinubu na kan hanyar kitsa ko shirya hallaka shi kafin zaben na shekarar 2027 rahotanni daga rundunar sojan Mali na bayyana mutuwar sojoji kusan 30 a mummunan fadan da aka yi kwanan nan tsakanin sojoji da yan awara abjirawa da ke rike da garin Anifis inda wasu sojoji kusan 60 suka samu raunuka sanarwa daga shugaban rundunar sojan Mali a talabijin na gwamnati na sanar da wannan alƙaluma inda yanzu haka aka bayyana cewa sojoji sun saki kama garin na Anifis a daidai lokacin da janar Elisee Dawo ke bayar da wannan sanarwa ta kafar talabijin bangaren Abjanawa karkashin kungiyar FLA na bayyana samun gagarumar nasara da kuma kashe tarin sojoji na kasar ta Mali kamar yadda aka jaka na labaran duniya a yau Lahadi ne wata kotu a Sudan ta yanke wa shugaban rundunar sojoji Muhammad Hamdan Daglo da wasu mutane 15 hukuncin kisa a bayan fage kan kisan gwamnan yankin da kuma aikata laifukan yaki a Darfur kamar yadda kafafen yaɗa labarai na gwamnati suka rawaito hukuncin shine na farko da aka yanke wa shugabannin rundunar sojan sa kai ta RSF tun bayan barkewar yaki tsakanin bangarorin biyu kamar daga watan Afrilun 2023 asaliwa a yau Lahadi hukumomin wannan kasa suka dukufa wajen karbar bakuncin tagogi daga kasashen macen Afrika da za su halarci taron ECOWAS karo na 69 a ranar Lahadi 19 ga wannan watan na Yuli ne shugabannin kasashen yankin za su haɗu a Saliyo wannan shine kuma karo na farko da kasar ta karbi bakuncin irin wannan taro na ECOWAS a Lungi kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na kasa da kasa an gina sabon zauren taro wani zabi mai muhimmanci domin yana ba da damar karɓar wakilai kai tsaye kusa da inda za su isa ba tare da sun ketar bakin teku don isa cikin birnin Freetown ba a arewacin jamhuriyar tsakiyar Afrika akan iyaka da Sudan mako ɗaya bayan da sojojin Afrika ta tsakiya suka kwace garin Amdafok daga hannun kungiyoyin ƴan tawaye kusan dukkan al'ummar yankin sun taru kusa da sansanin wucin gadi na dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya wato MINUSCA ofishin majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar Afrika ta tsakiya ya ce yana sa ido sosai kan lamarin a cewar dakarun wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta MINUSCA alƙaluman da hukumomin yankin suka fitar a jiya Asabar sun nuna cewa mutane 17,585 ne suka nemi mafaka kusa da sansanin wucin gadi na wannan runduna a yau Lahadi ne masarautar Qatar ta sanar da mutuwar tsohon shugaban kasar Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani wanda ya mulki kasar ta Qatar daga shekara ta 1995 zuwa 2013 kafin ya yi marabus da kuma baiwa ɗansa damar daihiwa kan mulki an gudanar da jana'izarsa a yau inda da dama daga cikin shugabannin kasashe da wakilan kasashen duniya suka halarta bikin jana'izar ta gudana gaban dubban 'yan kasar waɗanda cikin jimami suka yi ta aikewa da addu'o'i ga tsohon sarkin wanda ya taka rawa domin mayar da kasar turbar kasashe da ke fada a yau a duniyar yau Iran ta harba makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuka akan makwabtanta na yankin Gulf a yau Lahadi a matsayin ramuwar gayya ga sabbin harare na jiragen sama na Amurka bayan harin da sojojin Iran suka kai kan wani jirgin ruwa na kasuwanci wanda ma'aikatansa suka yi watsi da shi a mashigar Hormuz. Babban kwamandan sojan Amurka SATCOM kenan sanar da cewa an kai harin ne kusan wurare 140 a Iran cikin dare daya. Shugaban Majalisar Dokokin Venezuela ya gabatar da sabbin alƙaluma na mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta afkawa ƙasar a ranar 24 ga watan Yuni. Adadin waɗanda suka mutu ya kai 4,333 tare da mutane da sama da 18,000 da ke zaune a sansanonin wucin gadi. George Rodriguez ya bayyana shirin gwamnatin na ƙaura da waɗannan mutane marasa matsuguni da kuma sake gina birane bisa tsari na zamani. Shirinmu na gaba.
1: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke waye game da muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai leka gabas ta tsakiya, inda rikici ya sake barkewa tsakanin Amurka da Iran, abin da ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da fahimtar juna ta watanni uku da suka cimma a tsakaninsu. A ranar Alhamis da ta gabata, sojojin Amurka suka sake kai hare-hare wasu yankunan Iran, yayin da taharantar mayar da martani sansanonin sojan Amurka a Bahrain da kuma Kuwait. Ahmad Abba ya haɗa mana wannan rahoto.
2: Amurka ta sake kaddamar da sabbin hare-hare kan Iran cikin dare, kamar yadda shugaban ƙasar Donald Trump ya alƙawarin ragargaza Iran ɗin. Rundunar sojin Amurka CENTCOM ta ce dakarunta sun kai hare-hare kan muhimman muradoci 90 a biranen Iran Shahar da Bandar Abbas da Konarak da Chabahar da Bushehr na gabashin Iran da kuma Akkala a arewa maso gabashin kasar. Rotuni na cewa akalla jami'in Iran guda ya mutu a Iran Shahar a hare-haren mafi muni da aka gani tun bayan da bangarorin biyu suka sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a tsakiyar watan Yuni wanda ya kawo ƙarshen yakin. A sanarwar da ta fitar da sanyin safiyar wannan Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala zagaye na biyu na hare-haren don nakasa ƙarfin ikon Iran na iya kai hari kan jiragen ruwa a mashigin Hormuz. To sai dai jim kaɗan bayan harin na Amurka, dakarun juyin juya harin Iran sun sanar da kai harin ramuwa kan sansanonin sojin Amurka biyu a Kuwait da kuma ƙarin biyu a Bahrain.
1: A ranar Alhamis ɗin aka yi jana'izar jagora addinin musulmicin Iran Ayatollah Ali Khamenei, wanda ya mutu sakamakon hare-hare Amurka da Isra'ila ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata, inda aka binne shi a Mashhad a wani yanayi da rikicinta da Amurka ya dawo sabo. Kamfanin dillancin labaran Iran IRNA ya rawaito cewa a birnin Mashhad da ke arewa maso gabashin kasar aka binne gawar jagora addinin kasar a cikin hubbarar Imam Reza, guda daga cikin wuraren ibada mafi tarihi a kasar. Tare addu'o'in na ranar Alhamis shine mafi kululuwar daraja da aka tanarwa jagora addinin bayan ayi ta kai komo da gawarsa tsakanin biranen mabiya 100 karshi a Iran da Iraki. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Iran ya ce akalla mutum miliyan 15 kwatankwacin yawa al'ummar birnin Mashhad sau biyar suka halarci jana'izar. To a yayin ziyararsa ta farko da ya kai Siriya a tsakiyar makon da ya gabata tun bayan zuwan Ahmad al-Shara akan karagar mulki, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zama dole a ci gaba da tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Iran cikin nutsuwa gami da kai zuciya nesa, duk da hare-haren da bangarorin biyu suka kai wa juna a baya-bayan nan. Macron ya bayyana haka a yayin da yake tsokaci kan matakin shugaba Trump na sarar da kawo ƙarshe da yarjejeniyar fahimtar juna da aka kulla tsakanin Amurka da ƙasar ta Iran. Kakaɗin daga jawabinsa.
3: Je pense qu'il y a eu une violation de cet accord.
4: Ba shakka Iran ta karya yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar kai hare-hare, lamarin da ya sa Amurka ta maida martani. A ganina, Iraniyawa sun tafka kuskure babba na kai waɗannan hare-haren, waɗanda suka karya yarjejeniyar tsagaita wutar da su da kansu suka rattabawa hannu a Islamabad. Sai dai har yanzu muna cikin kwanaki 60 da aka ɗiba don ci gaba da tattaunawa, wanda na yi imanin ba za a fasa ba, kuma dole a ci gaba da wannan ƙoƙari cikin nutsuwa da juriya da kuma haƙuri. Muna nan kan aniyarmu ta neman zaman lafiya da kwanciyar hankali da tabbatar da buɗe mashigin ruwan Hormuz ba tare da ginda ya sharɗa ba. sai kuma maido da zaman lafiya a Lebanon karkashin shirin da ya kunshi karbe makaman kungiyar Hezbollah da ficewar sojojin ƙetare daga kasar da kuma karfafa rundunar sojin kasar ta Lebanon sai kuma tsara karbabbin manufofin samarwa dukkanin bangarori tsaro ta hanyar samun nasarar tattaunawa kan makomar shirin nukiliya da kuma kera makamai masu linzami na Iran dan haka za a ci gaba da tattaunawa
3: discussion va se poursuivre
1: yanzu kuma sai yankin Sahel inda a Larabar da ta gabata aka gudanar da taron tuntuba tsakanin kasashen kungiyar IS wato Mali, Niger da Burkina Faso da kuma kasar Rasha a gefe guda a yayin fadar gwamnatin jamhuriyar Niger wannan ne karo na biyu da ake gudanar da taron bayan makamancin sa da aka yi a birnin Moscow na Rasha a watan Afrilun 2025 kuma yana zuwa a daidai lokacin da mayaka masu ikrarin jihadi suka zafafa kai har-hare a waɗannan kasashen na Sahel. Asima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton.
5: Taron wanda ya hada ministocin wajen kasashen na Niger da Mali da kuma Burkina Faso baya ga wakilcin Rasha da ke matsayin babbar kawa gare su, zamir da hankali wajen bitar yarjejeniyoyin da aka kulla da kuma nasarorin da aka cimma baya ga gyaran matsalolin da suka kunno kai. Muhammad Abubakar masanin diplomasiya ne a Niger ya ce kasashen na buƙatar tallafin Rasha dan tunkarar matsalolin sun.
6: Abinda muke son ta Rasha ta kama muna shine na harko ta'addanci da ya haddabi kasashen Sahel duk da suna nan ga irin kokarin su ta wuce hanya za su ƙara ba da kokari dan mu samu kaya na yaki na zamani da a doki mataki a kama ma su zawo mu.
5: Sai dai ko yaya al'ummar Niger ke kallon wannan hulɗa tsakanin Rasha da kawancin na AES dauda tan kama wani dan farar hula ne.
7: Hulɗa ce an kaga mu sai mu ci alhamdulillah akwai ci gaba fanni daban-daban kuma tana kawo gudunmuwa ta kasashen AES ka dauko daga fannin wani bangaren abinci ko bangaren noma gaskiya dai sai mu ci alhamdulillah.
5: A nasa bangaren Malam Uzairu guda cikin yan gwagwarmayar kasashen Afirka yayi fatan ganin Rasha ta taimaka wajen samar da horo ga sojojin kasashen dan dakile matsalar tsaro.
8: Abu guda ne ya muna tsaura ambiskadi kin da ake na ana muna. Kenan ya kamata su Rasha su bada formation ga sojojin mu bisa harka ambiskadi yanda za su samu ko an yi ambiskadi su samu su hita.
5: Tarana nan ya mai zai kuma fitar da daftarin kudurorin da ake son cimmawa a shekaru biyu masu zuwa tsakanin kasashen na AES.
9: Masararo ka shiki shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicin sa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na RFI.
1: Idan muka leka Najeriya a ranar Talata 7 ga wannan watan, shugaban kasar Bola Tinubu ya baiwa hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar ICPC umarnin gudanar da bincike kan badakalar ma'aikatar bogin nan ta PFIPC da ake takaddama a kai. Wani mutum ne mai suna Adeyemi Matthew ya ayyana kansa a matsayin babban director wannan ma'aikatar da ke haɓaka zuba jari daga kasashen waje. Cikin zarga-zargen da ICPC za ta bincika sun haɗa da yadda Adeyemi ya samar da takardar naɗa shugabancin. To muna Najeriya, inda gwamnatin ƙasar ta ce tana ci gaba da ƙoƙarin bunƙasa dangantaka su da China domin ganin ƙasar ta amfana ta hanyoyi da dama la'akari da ci gaban da China ke da shi a fagen duniya. Akan haka, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da jakadan Najeriya a China, General Abdulrahman Bello Dambazo mai ritaya, ga kuma yadda zantawar su ta gudana.
10: General Abdulrahman Bello Dambazo, a matsayinka na jakadan Najeriya a China, ko me zaka ce dangane da ci gaban da ka gani a wannan ƙasa tun bayan kama aikinka?
11: Wato, farkon zuwa na China kusan zan ce shekaru 18 kenan farkon zuwa na China. To wannan karan da nazo bayan wannan zuwan da na yi mamaki saboda wannan zuwan da na yi ba abinda na gani ba ne a wancan zuwan da na yi. Kamar dai tsohon gida ne na zo na shigo kuma yau bayan shekara 8 na dawo wannan gidan ma sai na gan shi sabo ne an sa masa kamar dai an rusa ne aka sake gidawa. Wato ci gaban China tsakanin wannan lokacin zuwa yanzu abin ya bunƙasa. Akwai ma wanda ya zo ya ce mini lokacin da ya zo nan Beijing babban kasansu capital din su kenan shekara 30 da suka wuce ya ce ba wani abu da ya gani wanda zai burge shi a lokacin ni kuma na ga ma lokacin da na fara zuwa China lokacin na aikin soja na haɗu da wani general yake gaya mini a lokacin ya ce 1976 za su je wata ƙasa a nan najin a nan ko gane ne ko za inda ne dai za su je wata ƙasa sai suka tsaya a Lagos ya ce a lokacin suka fara ganin fly over
10: na
11: 1976 kenan to wani development na China tsakanin lokacin nan zuwa yanzu dududu bai dawo abin da ya wuce shekara 40 ba zuwa 50 to ai kaga saboda ni ina gani abubuwan su saboda tsari da suka fito da shi tun farko kuma kowa ya tsaya akan cewar zai bi wannan tsarin kuma akwai discipline aiwa akwai
10: kishin kasa
11: akwai san bai kishin kasa akwai kuma abin da na gani tsakanin su akwai kamar rukun amana akwai kuma suna yawa kansu adalci akwai kuma suna son su yi aiki to duk wa'annan abubuwa ne ina jin ya sa su ka samu wannan ci gaba
10: na'am
11: saboda haka shi yasa ni zuwa nan ma ya fara kara mini karfin gwiwa cewar Najeriya za ta iya ci gaba idan muka zauna muka duba muka fidda maganar kabilanci bambance-bambance na kabilanci na addini na muka cire san zuciya muka fuskanci aiki muka sa tsoron Allah zuciyarmu to za mu ci gaba
10: saboda me kace haka
11: saboda abin da yasa muna da abubuwa da dama wanda Allah ya ba mu da za a yi amfani da shi na gina ƙasa wanda su yanzu China wayannan abubuwan da dama suna nema a wajenmu
10: to me zaka ce akan alakar Najeriya da China
11: to game da tsakaninmu da China a halin yanzu kaga na farko suna da technology
10: fasaha
11: yawa suna da fasaha suna da shi yadda baka zato sun yi research suna kan yi duk abin da ka sani na fasaha suna da shi kai mun je wani factory na hada motoci na gina motoci wannan motocin da suke amfani da shi yanzu sabon motocin da suke ya suka shigo na amfani da lantarki ba maganar fetur lannan lantarki to ka san duk duniya ba kasar da take gaba da China akan kera motoci da lantarki a yanzu halin haka ba duk duniya domin je wani factory wanda yake cewar factory nan ba mutum bane ke aiki a ciki robots ne mutumi wanda na mai aiki da lantarki to robots ke aiki a factory din nan a kowane wayannan robots din za su haɗa mota guda ɗaya a cikin seconds 11
10: daƙiƙa 11
11: seconds daƙiƙa 11 za su haɗa mota guda ɗaya kuma za su haɗa ta precision a daƙiƙa 11 so to kaga suna da technology
10: da yake su suna da fasahar kere-kere me ita Najeriya za ta tallata musu
11: mun kuma muna da ma'adinai kala-kala yadda baka zato wanda suke so so kaga na farko wannan duk kamfanin ma da naje muka yi magana da su akan cewa su da kansu sun ce akwai wani ma'adinai wanda ake kira lithium wanda ake yin battery da shi yawa sun ce a Najeriya suna ganin a Afirka babu wanda ya kai Najeriya wannan lithium din yawa yana na ƙasa saboda haka kuma kusan kamar su Nasarawa state su Kebbi Sokoto akwai wani gari ko Ekiti ne ko Oyo ne amma akwai su da yawa su suna neman wannan saboda motoci da za su yi da shauransu za su yi amfani da lithium battery kuma suna bukatar wannan lithium din sun.
10: To da yake su sun nuna sha'awar wannan ma'adini na lithium, ku me kuke tallata musu?
11: Suna ma abin da shine nake ce musu, ai mu muna da lithium din nan, amma abin da muke so da su ba wai su je su kwashi lithium din nan yadda yake ba, su kawo shi. A'a, muna son na farko su sarrafa lithium din nan a Najeriya. Na biyu, su kera batir da lithium a Najeriya. Saboda haka, kafin ma su so maganar cewar su rika zuwa suna su kafa kamfani wanda zai kera motar electric a Najeriya. Muna so su kafa kamfanonin da za su kera batirin da motoci ko solar panel za su yi amfani da shi a Najeriya. To kaga kowanne muka samu a yanzu ba wai su je su dau su hako lithium bane su kawo China, ko su hako lithium su dan sarrafa shi kadan su kawo China. A'a, su haki lithium a Najeriya, su sarrafa shi a Najeriya, kuma a yi batir din da za a amfani da shi a Najeriya. To abubuwan da muke gaya musu kenan mu muke so a rika yi.
10: Na'am.
11: To muna da wannan suna da wannan. Ta bangaren asibitoci ma suna da kayan asibiti, suna da abin nan da abubuwa wanda mu za mu amfana, su ma za su amfana.
10: Ina batun bukatar zuba jari a Najeriya?
11: To muna so su zo su investing, suna da investors wanda mutane da suke so su kawo jari Najeriya, kafa jari. Mu kuma muna da jama'a wanda za su yi aiki a wajen. Kaga idan suka kafa jari, aka kafa factory, to kaga za a samu mutane da za su samu ayyuka a wajen, wanda yake aiki a wajen kaga shi ma da matarsa da 'ya'yansa za su samu hanyar cin abinci ta wannan hanya. Kuma za su transferring technology, mutane za su koyi yadda ake yin wannan ayyukan nan gaba Najeriya, don su ma haka suka soma. Don wannan kamfanin da muka ce sun fara ne da kamfanin Masadi a 1958. Suka ce kamfanin Masadi suka zo musu. Su kamfanin Masadi abinda ya sa suka zo musu, suna neman inda za su samu lebo mafi kankanci ba kamar cheap lebo kenan ba. Wanda za su samu yawa masu ma'aikata wanda ba za su yi kudi da yawa ba, wanda ba za ka samu a Europe ba. To ta haka suka zo musu shekara 1958. A yau su suna zaman kansu, daga wajensu suka koya, yau ma sun fi yan Mercedes din. Saboda su yan Mercedes ba su iya ba san ba su da yadda abin na su na kera motar amfani da lantarki kamar yadda su suke da shi. Yawa, to kuma muka ce kuma muna son su yi wannan abin nan arrangement din da su kawo mana.
10: Wannan tattaunawa ta ku ta tsaya ne ga lithium ko kuma kun fadada ta?
11: Ba lithium ba kawai, duk wani abu da ya shafi al'umma wanda za a amfani da shi a amfana, ya shafi kafa kamfani wanda zai kera abubuwa. Muka ce to mu kafa mana a wajen tunda in za su samu raw materials za samu. Haka maganan power da energy, kasan cewar ɗaya daga cikin abubuwan da suka addabe mu a Najeriya shine maganan lantarki, maganan power. To shi ma suna da wannan capacity din power ne na hydro, na wanda ake amfani da shi na wajen ruwa. Power ne na rana, solar kenan. Power ne na iska, wind kenan. Duk suna da shi, kuma za su iya mana tunda kaga a wajenmu akwai rana, akwai iska, akwai duk zamu iya wayan abubuwan, muna da ruwa. Kuma wajen maganan harkar gona akwai issue na irrigation. Kaga irrigation din nan shine abin ba mu amfani da shi. Allah ya ba mu amma ba mu amfani da shi. Sai ruwan sama ya zo, a ce ai ba ruwan sama ba za a yi noma ba. Kuma harkar nan ba haka take ba. Za ka iya noma, mu Allah ya riga ya ba mu a ƙasa wanda take da arziki na ruwa. A ƙasa, ruwan ƙasa. Muna da ruwa a ƙasa. Muna da rafi, muna da su gasu nan. muna da ruwa a ƙasa a Najeriya, amma ba mu amfani da shi, ba mu amfani da ruwan ƙasa. Saboda haka idan za a amfani da ruwan da muke da shi a ke ƙasa, ba sai lalle mun jira ruwan sama ba kafin a yi noma. Tunda ka san cewa ko wuraren ba da yake noman rani, an ga duba kamar a Kano inda ake da aka riga aka irrigation tun lokacin Audubon kudin nan, inda suke da irrigation yawa kamar wajejen su Kura dinnan da sauransu, kaga ga suna noman rani yawa. To duk irin wayannan ba sai ka jira ruwan sama ba a ka ce za ka yi noma. To duk irin wannan duk suna da sun san yadda za su yi so duk muna irin wayannan abubuwan da za su taimaka ƙasa ta ci gaba, mutane a rage talauci, mutane su ƙare ilimi, mutane su fahimci meye rayuwa ta kunta. Duk wayannan abubuwan da muke so mu zauna da su mu duba mu ga yadda za su samu abin da suke nema a wajenmu, da mu ma za mu ci riba, saboda haka za su ci riba mu ma za mu ci. To irin wannan abubuwan da muke so mu ke da yau.
1: To a gaida Janar Abdulrahman Bello Dambazo mai ritaya, jakadan Najeriya a China. Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan ranar a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Marsari da na shirya ke cewa a huta lafiya.
0: Sama da Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waƙar ke saman da'ura.

0: Brenda Fassie kenan Margaya Brenda Fassie daga Africa ta Kudu daya ko biyu daga cikin kanun labaran duniya kuma zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta tsawaita wa'adin jami'un siyasa na gabatar da sunayen takararsu a zabe na shekarar ta 2027 yayin da a kasar Mali rundunar sojan kasar ta bakin shugabanta ya fitar da alƙaluma adadin sojoji da suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka samu rauni a wadan da ya hada sojojin da ƴan tawayen Abzinawa na FLA don saki dawo daga garin Anifis karkashin gwamnatin kasar ta Mali. A yau Lahadi ne kuma wata kotu a Sudan ta yanke wa shugaban rundunar sojan Mohamed Hamdan Dagalo da wasu mutane 15 hukuncin kisa bayan fage kan kisan gwamnan yankin da kuma aikata laifukan yaki a Darfur. Duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da sunan daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Hassan Lasan da mutan Salaja Hassan Sanin Karokari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah bai kowa mai komi ya saki sarar mu da alheri mu kwana lafiya. Chichip agogon Nigeria Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalabo akan mitoci 26.
1: Abdullahi Isa
0: jama'a barkamu da saki saduwa a labaran namu zamu je kasar Mali inda yanzu aka rahotanni daga rundunar sojan kasar ta fitar da alƙaluman sojojin da aka kashe a kokarin kwato garin Anifis da ya fada hannun ƴan tawaye yayin da a Sudan a yau Lahadi ne ta kotu ta sanar da yanke hukunci ga shugaban rundunar sojan Mohamed Hamdan Dagalo da wasu mutane 15 an gudanar da jana'izar tsohon sarkin Qatar kowon shugaban kasar kenan Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a yau din nan. To musamman labaran da tarayyar Najeriya inda hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC ta tsawaita wa'adin jami'un siyasa na gabatar da sunayen ƴan takararsu na zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar dokoki na shekara mai zuwa da kwanaki uku. Hukumar ta sanar da cewa wa'adin wanda aka tabbatar da cewa a jiya ne kamata a ce an kammala komai da komai an tsawaita shi zuwa tsakar daren ranar 14 ga watan Yulin shekarar nan da muke ciki. Hukumar ta INEC ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Lahadi wanda ke dauke da sanya hannu Muhammad Kudu Haruna wanda kwamishina ne na kasa kuma shugaban kwamitin ilimi da yaɗa labarai na masu zaɓe. A Najeriya da ministan ayyuka David Umahi ya yi watsi da ikirarin Peter Obi na cewa rayuwarsa na iya shiga cikin haɗari kafin babban zaben shekarar 2022. Ministan ya ƙarasa da cewa ɗan siyasa kuma tsohon gwamnan jiha Anambra zai kasance a raye don tsaya takara a zaben kuma ya sake shan kayi a zaɓe na baɗi. Umahi ya yi magana ne a yayin da yake duba ayyukan tituna na tarayya da ake gudanarwa a jihar Ebonyi. Bincike ya zo ne kwanakin baya daidai lokacin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC ya yi zargin cewa gwamnatin shugaba Bola Tinubu na kan hanyar kitsa ko shirya hallaka shi kafin zaben na shekarar 2027. Rahotanni daga rundunar sojan Mali na bayyana mutuwar sojoji kusan 30 a mummunan faɗan da aka yi kwanan nan tsakanin sojoji da 'yan awarin Abzinawa da ke rike da garin Anifis inda wasu sojoji kusan 60 suka samu raunuka. Sanarwa daga shugaban rundunar sojan Mali a talabijin na gwamnati na sanar da wannan alƙaluma inda yanzu haka aka bayyana cewa sojoji sun sake kama garin na Anifis. A daidai lokacin da janar Jan Elize Dawo ke bayar da wannan sanarwa ta kafar talabijin ɓangaren Abzinawa, ƙarƙashin ƙungiyar FLA na bayyana samun gagarumar nasara da kuma kashe tarin sojoji na ƙasar ta Mali. Kamar yadda aka ja kanin labaran duniya a yau Lahadi ne wata kotu a Sudan ta yanke wa shugaban rundunar sojoji Mohamed Hamdan Dagalo da wasu mutane 15 hukuncin kisa a bayan fage kan kisan gwamnan yankin da kuma aikata laifukan yaki a Darfur kamar yadda kafafen yaɗa labarai na gwamnati suka rawaito. Hukuncin shi ne na farko da aka yanke wa shugabannin rundunar sojan sa kai ta RSF tun bayan ɓarkewar yaki tsakanin ɓangarorin biyu kama daga watan Afrilun 2023. Asaliwa a yau Lahadi hukumomin wannan ƙasa suka dukufa wajen karɓar baƙuncin tagogi daga ƙasashen macin Afirka da za su halarci taron ECOWAS karo na 69. A ranar Lahadi 19 ga wannan watan na Yuli ne shugabannin ƙasashen yankin za su haɗu a Asaliwa, wannan shine kuma karo na farko da ƙasar ta karɓi baƙuncin irin wannan taro na ECOWAS a Lungi kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa. An gina sabon zauren taro wani zabi mai muhimmanci domin yana ba da damar karɓar wakilai kai tsaye kusa da inda za su isa ba tare da sun ketar bakin teku don isa cikin birnin Freetown ba. Arewacin Jamhuriyar Tsakiyar Afirka akan iyaka da Sudan mako ɗaya bayan da sojojin Afirka ta tsakiya suka kwace garin Amdafok daga hannun kungiyoyin 'yan tawaye, kusan dukkan al'ummar yankin sun taru kusa da sansanin wucin gadi na dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wato MINUSCA. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya ce yana sa ido sosai kan lamarin. A cewar dakarun wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta MINUSCA, alƙaluman da hukumomin yankin suka fitar a jiya Asabar sun nuna cewa mutane 17,585 ne suka nemi mafaka kusa da sansanin wucin gadi na wannan runduna. A yau Ladi ne masarautar Qatar ta sanar da mutuwar tsohon shugaban kasar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wanda ya mulki kasar ta Qatar daga shekara ta 1995 zuwa 2013 kafin ya yi marabus da kuma baiwa ɗansa damar daihiwa kan mulki. An gudanar da jana'izarsa a yau inda da dama daga cikin shugabannin kasashe da wakilan kasashen duniya suka halarta. Bikin jana'izar ta gudana gaban dubban 'yan kasar waɗanda cikin jimami suka yi ta aikewa da addu'o'i ga tsohon sarkin wanda ya taka rawa domin mayar da kasar turbar kasashe da ke fada a ji a yau a duniyar yau. Iran ta harba makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa a kan makwabtanta na yankin Gulf a yau Lahadi a matsayin ramuwar gayya ga sabbin harare na jiragen sama na Amurka bayan harin da sojojin Iran suka kai kan wani jirgin ruwa na kasuwanci wanda ma'aikatansa suka yi watsi da shi a mashigar Hormuz. Babban kwamandan sojan Amurka SATCOM kenan sanar da cewa an kai harin ne kusan wurare 140 a Iran cikin dare daya. Shugaban Majalisar Dokokin Venezuela ya gabatar da sabbin alƙaluma na mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar kasar ta afka wa kasar a ranar 24 ga watan Yuni. Adadin waɗanda suka mutu ya kai 4,333 tare da mutane da sama da 18,000 da ke zaune a sansanonin wucin gadi. George Rodriguez ya bayyana shirin gwamnatin na ƙaura da waɗannan mutane marasa matsuguni da kuma sake gina birane bisa tsari na zamani. Ga shirinmu na gaba.
2: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke waye game da muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi ban kwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai leƙa gabas ta tsakiya inda rikici ya sake barkewa tsakanin Amurka da Iran, abinda ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da fahimtar juna ta watanni uku da suka cimma a tsakaninsu. A ranar Alhamis da ta gabata, sojojin Amurka suka sake kai hare-hare wasu yankunan Iran yayin da ta haranta mayar da martani sansanonin sojan Amurka a Bahrain da kuma Kuwait. Ahmad Abba ya haɗa mana wannan rahoto.
3: Amurka ta sake kaddamar da sabbin hare-hare kan Iran cikin dare kamar yadda shugaban ƙasar Donald Trump ya alƙawarin ragargaza Iran ɗin. Rundunar sojin Amurka CENTCOM ta ce dakarunta sun kai hare-hare kan muhimman muradoci 90 a biranen Iran Shahar da Bandar Abbas da Konarak da Chabahar da Bushehr na gabashin Iran da kuma Akkala a arewa maso gabashin kasar. Rotoni na cewa akalla jami'in Iran guda ya mutu a Iran Shahar a hare-haren mafi muni da aka gani tun bayan da ɓangarorin biyu suka sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a tsakiyar watan Yuni wanda ya kawo ƙarshen yakin. A sanarwar da ta fitar da sanyin safiyar wannan Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala zagaye na biyu na hare-haren don na ƙasa ƙarfin ikon Iran na iya kai hari kan jiragen ruwa a mashigin Hormuz. To sai dai jim kaɗan bayan harin na Amurka, dakarun juyin juya harin Iran sun sanar da kai harin ramuwa kan sansanonin sojin Amurka biyu a Kuwait da kuma ƙarin biyu a Bahrain.
2: A ranar Alhamis ɗin aka yi jana'izar jagora addinin musulmicin Iran Ayatollah Ali Khamenei wanda ya mutu sakamakon hare-hare Amurka da Isra'ila ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata, inda aka binne shi a Mashhad a wani yanayi da rikicin da Amurka ya dawo sabo. Kamfanin dillancin labaran Iran IRNA ya rawaito cewa a birnin Mashhad dake arewa maso gabashin kasar aka binne gawar jagora addinin kasar a cikin hubbarar Imam Reza guda daga cikin wuraren ibada mafi tarihi a kasar tare addu'o'in na ranar Alhamis shine mafi kululuwar daraja da aka tanar wa jagora addinin bayan ayi ta kai komo da gawar sa tsakanin biranen mabiya dari karshi a Iran da Iraki gidan talabijin din gwamnatin Iran yaci a kalla mutum miliyan 15 kwatankwacin yawa al'ummar birnin Mashhad sau biyar suka halarci zana'izar to a yayin ziyararsa ta farko da ya kai Syria a tsakiyar makon da ya gabata tun bayan zuwan Ahmad al-Shara akan karagar mulki shugaban Faransa Emmanuel Macron yaci ya zama dole a ci gaba da tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Iran cikin nutsuwa gami da kai zuciya nesa duk da har-haren da bangarorin biyu suka kai wa juna a baya-bayan nan Macron ya bayyana haka a yayin da yake tsokaci kan matakin shugaba Trump na sarar da kawo ƙarshe da yajjana fahimtar junan da aka kulla tsakanin Amurka da ƙasar ta Iran kakadin daga jawabin sa
4: je pense qu'il y a eu une violation de cet accord
5: ba shakka Iran ta karye yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar kai harare lamarin da yasa Amurka ta maida martani a gani na Iraniyawa sun tafka kuskure babba na kai waɗannan hararen waɗanda suka karye yarjejeniyar tsagaita wutar da su da kansu suka rattabawa hannu a Islamabad sai dai har yanzu muna cikin kwanaki 60 da aka diba don ci gaba da tattaunawa wanda nayi imanin ba za a fasa ba kuma dole a ci gaba da wannan kokari cikin nutsuwa da juriya da kuma hakuri muna nan kan aniyar mu ta neman zaman lafiya da kwanciyar hankali da tabbatar da bude mashigin ruwan Hormuz ba tare da ginda ya sharda ba sai kuma maido da zaman lafiya a Lebanon karkashin shirin da ya kunshi karbe makaman kungiyar Hezbollah da ficewar sojojin ketare daga kasar da kuma karfafa rundunar sojin kasar ta Lebanon sai kuma tsara karbabbin manufofin samarwa dukkanin bangarori tsaro ta hanyar samun nasarar tattaunawa kan makomar shirin nukiliya da kuma kera makamai masu linzami na Iran dan haka za a ci gaba da tattaunawa
4: discussion va se poursuivre
2: yanzu kuma sai yankin Sahel inda a Larabar da ta gabata aka gudanar da taron tuntuba tsakanin kasashen kungiyar IS wato Mali, Niger da Burkina Faso da kuma kasar Rasha a gefe guda a yayin fadar gwamnatin jamhuriyar Niger wannan ne karo na biyu da ake gudanar da taron bayan makamancin sa da aka yi a birnin Moscow na Rasha a watan Afrilun 2025 kuma yana zuwa a daidai lokacin da mayaka masu ikrarin jihadi suka zafafa kai har-hare a waɗannan kasashen na Sahel. Asima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton.
6: Taron wanda ya hada ministocin wajen kasashen na Niger da Mali da kuma Burkina Faso baya ga wakilcin Rasha da ke matsayin babbar kawa gare su zamir da hankali wajen bitar yarjejeniyoyin da aka kulla da kuma nasarorin da aka cimma baya ga gyaran matsalolin da suka kunno kai. Muhammad Abubakar masanin diplomasiya ne a Niger ya ce kasashen na buƙatar tallafin Rasha dan tunkarar matsalolin sun
7: abinda muke son ta Rasha ta kama muna shine na harko ta'addanci da ya haddabi kasashen Sahel duk da suna nan ga irin kokarin su ta wuce hanya za su ƙara ba da kokari dan mu samu kaya na yaki na zamani da a doki mataki a kama ma su zawo mu
6: sai dai ko yaya al'ummar Niger ke kallon wannan hulɗa tsakanin Rasha da kawancin na AES Dauda Tankama wani dan farar hula ne
8: hulɗa ce an ka ga mu sai mu ci alhamdulillah akwai ci gaba fanni daban-daban kuma tana kawo gudunmuwa ta kasashen AES ka dauko daga fannin wani bangaren abinci ko bangaren noma gaskiya dai sai mu ci alhamdulillah
6: ana sa bangaren Malam Uzairu guda cikin yan gwagwarmayar kasashen Afirka yayi fatan ganin Rasha ta taimaka wajen samar da horo ga sojojin kasashen dan dakile matsalar tsaro
9: abu guda ne mun tsaura ambiskadikin da ake na ana muna kenan ya kamata su Rasha su bada formation ga sojojin mu bisa harkar ambiskad yanda za su samu ko an yi ambiskad su samu su ita
6: tare na birnin Yamai zai kuma fitar da daftarin kudurorin da ake son cimmawa a shekaru biyu masu zuwa tsakanin kasashen na AES.
10: Masararo ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirin mu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya shi da kenan agogon Ghana sai kuma maimaicin sa a shirin mu na dare karfe 9 agogon Najeriya 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashin Hausa na Arafai
2: idan muka leka Najeriya a ranar talata 7 ga wannan watan shugaban kasar Bola Tinubu ya baiwa hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar ICPC umarnin gudanar da bincike kan badakalar ma'aikatar bogin nan ta PFIPC da ake takaddama a kai. Wani mutum ne mai suna Adeyemi Matthew ya ayyana kansa a matsayin babban director wannan ma'aikatar da ke haɓaka zuba jari daga ƙasashen waje. Cikin zarga-zargan da ICPC za ta bincika sun haɗa da yadda Adeyemi ya samar da takardar naɗa shugabancin. To muna Najeriya, inda gwamnatin ƙasar ta ce tana ci gaba da ƙoƙarin bunƙasa dangantakar su da China domin ganin ƙasar ta amfana ta hanyoyi da dama. La'akari da ci gaban da China ke da shi a fagen duniya. Akan haka, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da jakadan Najeriya a China, General Abdulrahman Bello Dambazo mai ritaya, ga kuma yadda zantawar su ta gudana.
11: General Abdulrahman Bello Dambazo, a matsayinka na jakadan Najeriya a China, ko me zaka ce dangane da ci gaban da ka gani a wannan ƙasa tun bayan kama aikinka?
12: Wato, farkon zuwa na China kusan zan ce shekaru 18 kenan farkon zuwa na China. To wannan karan da nazo bayan wannan zuwan da na yi mamaki saboda wannan zuwan da na yi ba abinda na gani ba ne a wancan zuwan da na yi. Kamar dai tsohon gida ne na zo na shigo, kuma yau bayan shekara 8 na dawo wannan gidan ma sai na gan shi sabo ne an sa masa kamar dai an rusa ne aka sake gidawa. Wato ci gaban China tsakanin wannan lokacin zuwa yanzu abin ya bunƙasa. Akwai ma wanda ya zo ya ce mini lokacin da ya zo nan Beijing babban ƙasar su capital din su kenan shekara 30 da suka wuce, ya ce ba wani abu da ya gani wanda zai birge shi a lokacin. Ni kuma na gaya ma lokacin da na fara zuwa China lokacin na aikin soja na haɗu da wani general yake gaya mini a lokacin ya ce 1976 za su je wata ƙasa a nan najin a nan ko Ghana ne ko za inda ne dai za su je wata ƙasa. Sai suka tsaya a Lagos ya ce a lokacin suka fara ganin fly over
11: na
12: 1976 kenan. To kuma development na China tsakanin lokacin nan zuwa yanzu dududu bai dawo abin da ya wuce shekara 40 ba zuwa 50. To ai kaga saboda ni ina gani abubuwan su saboda tsari da suka fito da shi tun farko, kuma kowa ya tsaya akan cewar zai bi wannan tsarin, kuma akwai discipline aiwa akwai
11: kishin ƙasa
12: akwai san bai kishin ƙasa akwai kuma abin da na gani tsakanin su akwai kamar rukun amana akwai kuma suna yawa kansu adalci akwai kuma suna son su yi aiki. To duk wa'annan abubuwa ne ina jin ya sa suka samu wannan ci gaba. Saboda haka shi yasa ni zuwa nan ma ya fara ƙara mini ƙarfin gwiwa cewar Najeriya za ta iya ci gaba idan muka zauna muka duba muka fidda maganar ƙabilanci bambance-bambance na ƙabilanci na addini na muka cire san zuciya muka fuskanci aiki muka sa tsoron Allah zuciyarmu to za mu ci gaba.
11: Saboda me kace haka?
12: Saboda abin da yasa muna da abubuwa da dama wanda Allah ya bamu da za a yi amfani da shi na gina ƙasa wanda su yanzu China wayannan abubuwan da dama suna nema-nema a wajenmu.
11: To me zaka ce akan alakar Najeriya da China?
12: To game da tsakaninmu da China a halin yanzu kaga na farko suna da technology
11: fasaha.
12: Yawa, suna da fasaha, suna da shi yadda baka zato. Sun yi research suna kan yi duk abin da ka sani na fasaha suna da shi. Mun je wani factory na haɗa motoci na gina motoci. Wannan motocin da suke amfani da shi yanzu sabon motocin da suke ya suka shigo na amfani da lantarki ba maganar fetur lannan lantarki. To ka san duk duniya ba ƙasar da take gaba da China akan kera motoci na lantarki a yanzu halin haka. babu duniya. Domin je wani factory wanda yake cewar factory nan ba mutum bane ke aiki a ciki. Robots ne. Robots ne mutumi wanda na mai aiki da lantarki. To robots ke aiki a factory din nan. A kowane wannan robots din za su haɗa mota guda ɗaya a cikin seconds 11.
11: Daƙiƙa 11.
12: 11 seconds. Daƙiƙa 11. Za su haɗa mota guda ɗaya. Kuma za su haɗa ta precision a daƙiƙa 11. So, to kaga suna da technology.
11: Da yake su suna da fasahar ƙere-ƙere, me ita Najeriya za ta tallata musu?
12: Mun kuma muna da ma'adinai kala-kala yadda ba ka zato wanda suke so. So, kaga na farko wannan duk kamfanin ma'adinai je muka yi magana da su a kan cewa su da kansu sun ce akwai wani ma'adinai wanda ake kira lithium. Wanda ake yin batir da shi. Yauwa, sun ce a Najeriya suna gani a Afirka babu wanda ya kai Najeriya wannan lithium din yawa yana na ƙasa. Saboda haka kuma kusan kamar su Nasarawa state su Kebbi Sokoto akwai wani gari ko Ekiti ne ko Oyo ne amma akwai su da yawa. Shine ne su suna neman wannan saboda motoci da za su yi da shauransu za su yi amfani da lithium battery kuma suna buƙatar wannan lithium din sun.
11: To da yake su sun nuna sha'awar wannan ma'adini na lithium, ku me kuke tallata musu?
12: Suna ma abin da shine nake ce musu, ai mu muna da lithium din nan amma abin da muke so da su ba wai su je su kwashi lithium din nan yadda yake ba. Su kawo shi. A'a, muna son na farko su sarrafa lithium din nan a Najeriya. Na biyu su kera batir da lithium a Najeriya. Saboda haka kafin ma su so magana cewar su rika zuwa suna su kafa kamfani wanda zai kera motar electric a Najeriya. Muna so su kafa kamfanonin da za su kera batirin da motoci. Ko solar panel za su yi amfani da shi a Najeriya. To kaga kowanne muka samu a yanzu ba wai su je su haƙo lithium bane su kawo China ko su haƙo lithium su ɗan sarrafa shi kaɗan su kawo China. A'a, su haƙi lithium a Najeriya su sarrafa shi a Najeriya kuma a yi batir ɗin da za a amfani da shi a Najeriya. To abubuwan da muke gaya musu kenan muke so a riƙa yi. So, muna da wannan suna da wannan. Ta ɓangaren asibitoci ma suna da kayan asibiti suna da abinnan da abubuwa wanda mu za mu amfana su ma za su amfana.
11: Ina batun buƙatar zuba jari a Najeriya?
12: To muna so su zo su investin suna da investors wanda mutane da suke so su kawo jari yawa su kawo jari. Najeriya kafa jari mu kuma muna da jama'a wanda za su yi aiki a wajen. Kaga idan suka kafa jari aka kafa factory to kaga za a samu mutane da za su samu ayyuka a wajen wanda yake aiki a wajen kaga shi ma da matarsa da 'ya'yansa za su samu hanyar cin abinci ta wannan hanya. Kuma za su transferring technology mutane za su koyi yadda ake yin wannan ayyukan nan gaba Najeriya don su ma haka suka soma don wannan kamfanin da muka ce sun fara ne da kamfanin Masadi a 1958 suka ce kamfanin Masadi suka zo musu su kamfanin Masadi abinda yasa suka zo musu suna neman inda za su samu labor mafi kankanci ba kamar cheap labor kenan ba wanda za su samu yawa masu ma'aikata wanda ba za su kuɗi da yawa ba wanda ba za ka samu a Europe ba. To ta haka suka zo musu shekara 1958 a yau su suna zaman kansu daga wajensu suka koya yau ma sun fi ƴan Mercedes din. Saboda su ƴan Mercedes ba su iya ba san ba su da yadda abinnan nasu na ƙera motar amfani da lantarki. kamar yadda su suke da shi. Yawa to mu ma muka ce mu ma muna son su yi wannan abin nan arrangement din da su kawo mana.
11: Wannan tattaunawa ta ku ta tsaya ne ga lithium ko kuma kun fadada ta?
12: Ba lithium ba kawai, duk wani abu da ya shafi al'umma wanda za a yi amfani da shi a amfana ya shafi kafa kamfani wanda sai kera abubuwa. Muka ce to mu kafa mana a wajen tunda in za a samu raw materials za a samu. Haka maganan power da energy, kasan cewar ɗaya daga cikin abubuwan da suka addabe mu a Najeriya shine maganan lantarki, maganan power. To shi ma suna da wannan capacity din power ne na hydro na wanda ake amfani da shi na wajen ruwa, power ne na rana solar kenan, power ne na iska wind kenan, duk suna da shi kuma za su iya mana

0: ruwan ƙasa, muna da ruwa a ƙasa, muna da rafi, muna da su gasunan, muna da ruwa a ƙasa a Najeriya, amma ba mu amfani da shi, ba mu amfani da ruwan ƙasa. Saboda haka idan za a amfani da ruwan da muke da shi a ƙasa, ba sai lalle mun jira ruwan sama ba kafin a yi noma. Tunda ka san cewa ko wuraren ba da yake noman rani, an ga duba kamar a Kano inda ake da aka riga aka irrigation tun lokacin Audu-Bakwa kudin nan, inda suke da irrigation yawa kamar wajejen su Kura din nan da sauransu, kaga ga suna noman rani yawa. Yawa, to duk irin wayannan ba sai ka jira ruwan sama ba ka ce za ka yi noma. To duk irin wayannan duk suna da sun san yadda za su yi panel. So duk muna irin wayannan abubuwan da za su taimaka ƙasa ta ci gaba, mutane a rage talauci, mutane su ƙare ilimi, mutane su fahimci meye rayuwa ta kunsa. Duk wayannan abubuwan ne muke so mu zauna da su mu duba mu ga yadda za su samu abin da suke nema a wajenmu, da mu ma za mu ci riba. Saboda haka za su ci riba, mu ma za mu ci. To irin wannan abubuwan da muke so muke da yau.
1: To a gaida General Abdulrahman Bello Dambazo mai ritaya, jakadan Najeriya a China, kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan ranar a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Marsari da na shirya ke cewa a huta lafiya.
2: Sama da Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waƙar ke saman da'ura.

prenda fasi kenan marga ya prenda fasi daga Africa ta kudu daya ko biyu daga cikin kanun labaran duniya kuma zabi mai zaman kanta a Najeriya INEC ta tsawaita wa'adin jami'un siyasa na gabatar da sunayen takararsu a zabi na shekarar ta 2027 yayin da a kasar Mali rundunar sojan kasar ta bakin shugabanta ya fitar da alƙaluma adadin sojoji da suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka samu rauni a wadan da ya hada sojojin da ƴan tawayen Afzinawa na FLA don saki dawo daga ran anifis karkashin gwamnatin kasar ta Mali a yau Lahadi ne kuma wata kotu a Sudan ta yanke wa shugaban rundunar sojan Mohamed Hamdan Dagalo da wasu mutane 15 hukuncin kisa bayan fage kan kisan gwamnan yankin da kuma aikata laifukan yaki a Darfur duka da wannan muka kawo karshe wannan shirin amuridin kowa da kowa da sunan daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Hassan Lasan da mutan Salaja Hassan Sanin Karokuri Abdullahi Isa ke cewa sai Allah bai kowa mai komi ya saki sarar da alheri kwan lafiya.

0: karfe 9 chip agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon Chibu da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalabo akan mitoci 26.
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da sake saduwa a labaran namu zamu je kasar Mali inda yanzu aka rahotanni daga rundunar sojojin kasar ta fitar da alƙaluman sojojin da aka kashe a kokarin kwato garin Anifis da ya fada hannun ƴan tawaye yayin da a Sudan a yau Lahadi ne ta kotu ta sanar da yanke hukunci ga shugaban rundunar sojojin Muhammad Hamdan Dagulo da wasu mutane 15 an gudanar da jana'izar tsohon sarkin Qatar tsohon shugaban kasar kenan Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a yau din nan. To mu soma labaran da tarayyar Najeriya inda hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC ta tsawaita wa'adin jami'an siyasa na gabatar da sunayen ƴan takararsu na zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar dokoki na shekara mai zuwa da kwanaki uku. Hukumar ta sanar da cewa wa'adin wanda aka tabbatar da cewa a jiya ne kamata a ce an kammala komai da komai an tsawaita shi zuwa tsakar daren ranar 14 ga watan Yulin shekarar nan da muke ciki. Hukumar ta INEC ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Lahadi wanda ke dauke da sanya hannu Muhammad Kudu Haruna wanda kwamishina ne na kasa kuma shugaban kwamitin ilimi da yaɗa labarai na masu zabe. A Najeriya da ministan ayyuka David Umahi ya yi watsi da ikirarin Peter Obi na cewa rayuwarsa na iya shiga cikin hadari kafin babban zaben shekarar 2022. Ministan ya karasa da cewa ɗan siyasa kuma tsohon gwamnan jiha Anambra zai kasance a raye don tsaya takara a zaben kuma ya sake shan kayi a zabe na baɗi. Umahi ya yi magana ne a yayin da yake duba ayyukan tituna na tarayya da ake gudanarwa a jihar Ebonyi. Bincike ya zo ne kwanakin baya daidai lokacin dan takarar shugaban kasa na jami'ar NDC ya yi zargin cewa gwamnatin shugaba Bola Tinubu na kan hanyar kitsa ko shirya hallaka shi kafin zaben na shekarar 2027. Rahotanni daga rundunar sojan Mali na bayyana mutuwar sojoji kusan 30 a mummunan fadan da aka yi kwanan nan tsakanin sojoji da 'yan awarin Abzinawa da ke rike da garin Anifis inda wasu sojoji kusan 60 suka samu raunuka. Sanarwa daga shugaban rundunar sojan Mali a talabijin na gwamnati na sanar da wannan alƙaluma inda yanzu haka aka bayyana cewa sojoji sun sake kama garin na Anifis. A daidai lokacin da janar Jean Elize Dawo ke bayar da wannan sanarwa ta kafar talabijin bangaren Abzinawa, karkashin kungiyar FLA na bayyana samun gagarumar nasara da kuma kashe tarin sojoji na kasar ta Mali. Kamar yadda aka ji kanan labaran duniya a yau Lahadi ne wata kotu a Sudan ta yanke wa shugaban rundunar sojoji Muhammad Hamdan Dagulo da wasu mutane 15 hukuncin kisa a bayan fage kan kisan gwamnan yankin da kuma aikata laifukan yaki a Darfur kamar yadda kafafen yaɗa labarai na gwamnati suka rawaito. Hukuncin shi ne na farko da aka yanke wa shugabannin rundunar sojan sa kai ta RSF tun bayan barkewar yaki tsakanin ɓangarorin biyu kama daga watan Afrilun 2023. Asali wa a yau Lahadi hukumomin wannan kasa suka dukufa wajen karɓar bakuncin tawagogi daga kasashen macin Afirka da za su halarci taron ECOWAS karo na 69. A ranar Lahadi 19 ga wannan watan na Yuli ne shugabannin kasashen yankin za su haɗu a Saliyo. Wannan shine kuma karo na farko da kasar ta karɓi bakuncin irin wannan taro na ECOWAS a Lungi kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na kasa da kasa. An gina sabon zauren taro wani zaɓi mai muhimmanci domin yana ba da damar karɓar wakilai kai tsaye kusa da inda za su isa ba tare da sun ƙetare bakin teku don isa cikin birnin Freetown ba. A arewacin jamhuriyar tsakiyar Afirka a kan iyaka da Sudan, mako ɗaya bayan da sojojin Afirka ta tsakiya suka kwace garin Amdafok daga hannun ƙungiyoyin 'yan tawaye, kusan dukkan al'ummar yankin sun taru kusa da sansanin wucin gadi na dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wato MINUSCA. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya ce yana sa ido sosai kan lamarin. A cewar dakarun wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta MINUSCA, alƙaluman da hukumomin yankin suka fitar a jiya Asabar sun nuna cewa mutane 17,585 ne suka nemi mafaka kusa da sansanin wucin gadi na wannan runduna. A yau Lahadi ne masarautar Qatar ta sanar da mutuwar tsohon shugaban kasar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wanda ya mulki kasar ta Qatar daga shekara ta 1995 zuwa 2013 kafin ya yi marabus da kuma baiwa ɗansa damar daihiwa kan mulki. An gudanar da jana'izarsa a yau inda da dama daga cikin shugabannin kasashe da wakilan kasashen duniya suka halarta. Bikin jana'izar da ta gudana gaban dubban ƴan kasar waɗanda cikin jimami suka yi ta aikewa da adoyi ga tsohon sarkin wanda ya taka rawa domin mayar da kasar turbar kasashe da ke fada a ji a yau a duniyar yau. Iran ta harba makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa a kan makwabtanta na yankin Gulf a yau Lahadi a matsayin ramuwar gayya ga sabbin harare na jiragen sama na Amurka bayan harin da sojojin Iran suka kai kan wani jirgin ruwa na kasuwanci wanda ma'aikatansa suka yi watsi da shi a mashigar Hormuz. Babban kwamandan sojan Amurka SATCOM kenan sanar da cewa an kai harin ne kusan wurare 140 a Iran cikin dare ɗaya. Shugaban Majalisar Dokokin Venezuela ya gabatar da sabbin alƙaluma na mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta afkawa ƙasar a ranar 24 ga watan Yuni. Adadin waɗanda suka mutu ya kai 4,333 tare da mutane da sama da 18,000 da ke zaune a sansanonin wucin gadi. George Rodriguez ya bayyana shirin gwamnatin na ƙaura da waɗannan mutane marasa matsuguni da kuma sake gina birane bisa tsari na zamani. Shirinmu na gaba.
2: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke waye game da muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai leƙa gabas ta tsakiya, inda rikici ya sake barkewa tsakanin Amurka da Iran, abinda ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da fahimtar juna ta watanni uku da suka cimma a tsakaninsu. A ranar Alhamis da ta gabata, sojojin Amurka suka sake kai hare-hare wasu yankunan Iran, yayin da taharantar mayar da martani sansanonin sojan Amurka a Bahrain da kuma Kuwait. Ahmad Abba ya haɗa mana wannan rahoto.
3: Amurka ta sake kaddamar da sabbin hare-hare kan Iran cikin dare, kamar yadda shugaban ƙasar Donald Trump ya alƙawarin ragargaza Iran ɗin. Rundunar sojin Amurka CENTCOM ta ce dakarunta sun kai hare-hare kan muhimman muradoci 90 a biranen Iran Shahar da Bandar Abbas da Konarak da Chabahar da Bushehr na gabashin Iran da kuma Akkala a arewa maso gabashin kasar. Rotoni na cewa akalla jami'in Iran guda ya mutu a Iran Shahar a hare-haren mafi muni da aka gani tun bayan da ɓangarorin biyu suka sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a tsakiyar watan Yuni wanda ya kawo ƙarshen yakin. A sanarwar da ta fitar da sanyin safiyar wannan Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala zagaye na biyu na hare-haren don nakasa ƙarfin ikon Iran na iya kai hari kan jiragen ruwa a mashigin Hormuz. To sai dai jim kaɗan bayan harin na Amurka, dakarun juyin juya harin Iran sun sanar da kai harin ramuwa kan sansanonin sojin Amurka biyu a Kuwait da kuma ƙarin biyu a Bahrain.
2: A ranar Alhamis ɗin aka yi jana'izar jagora addinin musulmicin Iran Ayatollah Ali Khamenei, wanda ya mutu sakamakon hare-hare Amurka da Isra'ila ranar 28 ga watan Fabrairun da ya gabata, inda aka binne shi a Mashhad a wani yanayi da rikicin da Amurka ya dawo sabo. Kamfanin dillancin labaran Iran IRNA ya rawaito cewa a birnin Mashhad da ke arewa maso gabashin kasar aka binne gawar jagora addinin kasar a cikin hubbarar Imam Reza, guda daga cikin wuraren ibada mafi tarihi a kasar. Tare addu'o'in na ranar Alhamis shine mafi kululuwar daraja da aka tanar wa jagora addinin bayan ayi ta kai komo da gawarsa tsakanin biranen mabiya ɗariƙar Shi'a a Iran da Iraki. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Iran ya ce akalla mutum miliyan 15 kwatankwacin yawa al'ummar birnin Mashhad sau biyar suka halarci zana'izar. To a yayin ziyararsa ta farko da ya kai Siriya a tsakiyar makon da ya gabata tun bayan zuwan Ahmad al-Shara a kan karagar mulki, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zama dole a ci gaba da tattaunawa sulhu tsakanin Amurka da Iran cikin nutsuwa gami da kai zuciya nesa, duk da hare-haren da ɓangarorin biyu suka kai wa juna a baya-bayan nan. Macron ya bayyana haka a yayin da yake tsokaci kan matakin shugaba Trump na sanar da kawo ƙarshen yarjejeniyar fahimtar juna da aka kulla tsakanin Amurka da ƙasar ta Iran. Kakaɗin daga jawabinsa.
4: Ba shakka Iran ta karya yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar kai hare-hare, lamarin da ya sa Amurka ta maida martani. A gani na Iraniyawa sun tafka kuskure babba na kai waɗannan hare-haren waɗanda suka karye yarjejeniyar tsagaita wutar da su da kansu suka rattabawa hannu a Islamabad. Sai dai har yanzu muna cikin kwanaki 60 da aka diba don ci gaba da tattaunawa wanda nayi imanin ba za a fasa ba kuma dole a ci gaba da wannan kokari cikin nutsuwa da juriya da kuma hakuri. Muna nan kan aniyarmu ta neman zaman lafiya da kwanciyar hankali da tabbatar da bude mashigin ruwan Hormuz ba tare da ginda ya sharda ba sai kuma maido da zaman lafiya a Lebanon karkashin shirin da ya kunshi karbe makaman kungiyar Hezbollah da ficewar sojojin ketare daga kasar da kuma karfafa rundunar sojin kasar ta Lebanon sai kuma tsara karbabbun manufofin samarwa dukkanin bangarori tsaro ta hanyar samun nasarar tattaunawa kan makomar shirin nukiliya da kuma kera makamai masu linzami na Iran dan haka za a ci gaba da tattaunawa.
5: Discussion va se poursuivre.
2: Yanzu kuma sai yankin Sahel inda a Larabar da ta gabata aka gudanar da taron tuntuba tsakanin kasashen kungiyar IS wato Mali, Niger da Burkina Faso da kuma kasar Rasha a gefe guda a yayin fadar gwamnatin jamhuriyar Niger wannan ne karo na biyu da ake gudanar da taron bayan makamancin sa da aka yi a birnin Moscow na Rasha a watan Afrilun 2025 kuma yana zuwa a daidai lokacin da mayaka masu ikrarin jihadi suka zafafa kai har-hare a waɗannan kasashen na Sahel. Asima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton.
6: Taron wanda ya hada ministocin wajen kasashen na Niger da Mali da kuma Burkina Faso baya ga wakilcin Rasha da ke matsayin babbar kawa gare su zamir da hankali wajen bitar yarjejeniyoyin da aka kulla da kuma nasarorin da aka cimma baya ga gyaran matsalolin da suka kunno kai. Muhammad Abubakar masanin diplomasiya ne a Niger ya ce kasashen na buƙatar tallafin Rasha dan tunkarar matsalolin sun.
7: Abinda muke son ta Rasha ta kama muna shine na harko ta'addanci da ya haddabi kasashen Sahel duk da suna nan ga irin kokarin su ta wuce hanya za su ƙara ba da kokari don mu samu kaya na yaki na zamani da a doki mataki a kama ma su zawo mu.
6: Sai dai ko yaya al'ummar Niger ke kallon wannan hulɗa tsakanin Rasha da kawancin na AES Dauda Tankama wani dan farar hula ne.
8: Hulɗa ce an ka gamu sai mu ce alhamdulillah akwai ci gaba fanni daban-daban kuma tana kawo gudunmuwa ta kasashen AES ka dauko daga fannin wani bangaren abinci ko bangaren noma gaskiya dai sai mu ce alhamdulillahi.
6: A nasa bangaren Malam Uzairu guda cikin ƴan gwagwarmayar kasashen Afirka yayi fatan ganin Rasha ta taimaka wajen samar da horo ga sojojin kasashen dan dakile matsalar tsaro.
9: Abu guda ne ya muna tsaura ambiskadikin da ake na ana muna. Kenan ya kamata su Rasha su bada formation ga sojojinmu bisa harkar ambiskad yanda za su samu ko an yi ambiskad su samu su yi ta.
6: Birnin Yamai zai kuma fitar da daftarin ƙudurorin da ake son cimmawa a shekaru biyu masu zuwa tsakanin ƙasashen na AES.
10: Masararo ka shiki shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
2: Idan muka leka Najeriya a ranar Talata 7 ga wannan watan, shugaban kasar Bola Tinubu ya baiwa hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar ICPC umar don gudanar da bincike kan badakalar ma'aikatar bogin nan ta PFIPC da ake takaddama a kai. Wani mutum ne mai suna Adeyemi Matthew ya ayyana kansa a matsayin babban daraktan wannan ma'aikatar da ke haɓaka zuba jari daga ƙasashen waje. Cikin zarge-zargen da ICPC za ta bincika sun haɗa da yadda Adeyemi ya samar da takardar naɗa shugabancin. To muna Najeriya inda gwamnatin ƙasar ta ce tana ci gaba da ƙoƙarin bunƙasa dangantakarsu da China domin ganin ƙasar ta amfana ta hanyoyi da dama la'akari da ci gaban da China ke da shi a fagen duniya. Akan haka Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da jakadan Najeriya a China General Abdulrahman Bello Dambazo mai ritaya ko kuma yadda zantawar su ta gudana.
11: General Abdulrahman Bello Dambazo, a matsayinka na jakadan Najeriya a China, ko me zaka ce dangane da ci gaban da ka gani a wannan ƙasa tun bayan kama aikinka?
12: Wato farkon zuwa na China kusan zan ce shekaru 18 kenan farkon zuwa na China. To wannan karin da nazo bayan wannan zuwan da na yi mamaki saboda wannan zuwan da na yi ba abinda na gani bane a wancan zuwan da na yi. Kamar dai tsohon gida ne na zo na shigo kuma yau bayan shekara takwas na dawo wannan gidan ma sai na gan shi sabo ne an sa masa kamar dai an rusa ne aka sake gidawa. Wato ci gaban China tsakanin wannan lokacin zuwa yanzu abin ya bunƙasa. Akwai ma wanda ya zo ya ce mini lokacin da ya zo nan Beijing ga babban ƙasar su capital din su kenan shekara 30 da suka wuce ya ce ba wani abu da ya gani wanda zai burge shi a lokacin. Ni kuma na gaya ma lokacin da na fara zuwa China lokacin na aikin soja na haɗu da wani general yake gaya mini a lokacin ya ce 1976 za su je wata ƙasa a nan najin a nan ko Ghana ne ko za inda ne dai za su je wata ƙasa sai suka tsaya a Lagos. Ya ce a lokacin suka fara ganin fly over
11: na
12: 1976 kenan. To wani development na China da kanin lokacin nan zuwa yanzu dududu bai dawo abin da ya wuce shekara 40 ba zuwa 50. To ai kaga saboda ni ina gani abubuwan su saboda tsari da suka fito da shi tun farko kuma kowa ya tsaya akan cewar zai bi wannan tsarin kuma akwai discipline aiwa akwai
11: kishin ƙasa
12: akwai san bai kishin ƙasa akwai kuma abin da na gani tsakanin su akwai kamar rukun amana akwai kuma suna yawa kansu adalci akwai kuma suna son su yi aiki to duk waɗannan abubuwan ne ina jin ya sa su ka samu wannan cigaba.
11: Na'am.
12: Saboda haka shi yasa ni zuwa nan ma ya fara ƙara mini ƙarfin gwiwa cewar Najeriya za ta iya cigaba idan muka zauna muka duba muka fidda maganar ƙabilanci bambance-bambance na ƙabilanci na addini na muka cire san zuciya muka fuskanci aiki muka sa tsoron Allah zuciyarmu to za mu ci gaba.
11: Saboda me kace haka?
12: Saboda abin da yasa muna da abubuwa da dama wanda Allah ya bamu da za a yi amfani da shi na gina ƙasa wanda su yanzu China wayannan abubuwan da dama suna nema-nema a wajenmu.
11: To me zaka ce akan alakar Najeriya da China?
12: To game da tsakaninmu da China a halin yanzu kaga na farko suna da technology
11: fasaha.
12: Yawwa suna da fasaha suna da shi yadda baka zato sun yi research suna kan yi duk abin da ka sani na fasaha suna da shi. Kai mun je wani factory na hada motoci na gina motoci wannan motocin da suke amfani da shi yanzu sabon motocin da suke ya suka shigo na amfani da lantarki ba maganar fetur lannan lantarki. To ka san duk duniya ba kasar da take gaba da China akan kera motoci da lantarki a yanzu halin haka babu duk duniya. To mun je wani factory wanda yake cewar factory nan ba mutum bane ke aiki a ciki robots ne mutumi wanda na mai aiki da lantarki. To robots ke aiki a factory din nan a kowane wayannan robots din za su hada mota guda daya a cikin seconds 11
11: daƙiƙa 11
12: 11 seconds daƙiƙa 11 za su hada mota guda daya kuma za su hada ta precision a daƙiƙa 11. So to kaga suna da technology.
11: Da yake su suna da fasahar kere-kere me ita Najeriya za ta tallata musu?
12: Mu kuma muna da ma'adinai kala-kala yadda baka zato wanda suke so. So kaga na farko wannan duk kamfanin ma'adinai je muka yi magana da su akan cewa su da kansu sun ce akwai wani ma'adinai wanda ake kira lithium wanda ake yin battery da shi. Yawwa sun ce a Najeriya suna gani a Afirka babu wanda ya kai Nigeria wannan lithium din yawa, yana na ƙasa. Saboda haka kuma kusan kamar su Nasarawa state, su Kebbi, Sokoto, akwai gari ko Ekiti ne ko Oyo ne, amma akwai su da yawa su suna neman wannan, saboda motoci da za su yi da shauransu za su yi amfani da lithium battery, kuma suna buƙatar wannan lithium din.
11: To da yake su sun nuna sha'awar wannan ma'adini na lithium, ku me kuke tallata musu?
12: Suna ma abin da shi ne nake ce musu, ai mu muna da lithium din nan, amma abin da muke so da su ba wai su je su kwashi lithium din nan yadda yake ba su kawo shi, a'a muna son na farko su sarrafa lithium din nan a Nigeria, na biyu su kera batir da lithium a Nigeria. Saboda haka kafin ma su so magana cewar su rika zuwa suna su kafa kamfani wanda zai kera motar electric a Nigeria, muna so su kafa kamfanonin da za su kera batirin da motoci ko solar panel za su yi amfani da shi a Nigeria. To kaga kowanne muka samu a yanzu ba wai su je su dau su haƙo lithium bane su kawo China, ko su haƙo lithium su dan sarrafa shi kadan su kawo China, a'a su haƙi lithium a Nigeria su sarrafa shi a Nigeria, kuma a yi batir din da za a amfani da shi a Nigeria. To abubuwan da muke gaya musu kenan mu muke so a riƙa yi. To muna da wannan, suna da wannan ta bangaren asibitoci ma suna da kayan asibiti, suna da abinnan da abubuwa wanda mu za mu amfana su ma za su amfana.
11: Ina batun buƙatar zuba jari a Nigeria?
12: To muna so su zo su investing, suna da investors wanda mutane da suke so su kawo jari, yawa su kawo jari Nigeria, su kafa jari. Mu kuma muna da jama'a wanda za su yi aiki a wajen, kaga idan suka kafa jari aka kafa factory, to kaga za a samu mutane da za su samu ayyuka a wajen, wanda yake aiki a wajen kaga shi ma da matarsa da 'ya'yansa za su samu hanyar cin abinci ta wannan hanya. Kuma za su yi transferring technology, mutane za su koyi yadda ake yin wannan ayyukan nan gaba Nigeria, don su ma haka suka soma. Don wannan kamfanin da muka ce sun fara ne da kamfanin Masadi a 1958, suka ce kamfanin Masadi suka zo musu. Su kamfanin Masadi abinda ya sa suka zo musu, suna neman inda za su samu labor mafi kankanci ba kamar cheap labor kenan ba, wanda za su samu yawa masu ma'aikata wanda ba za su biya su kuɗi da yawa ba, wanda ba za ka samu a Europe ba. To ta haka suka zo musu shekara 1958, a yau su suna zaman kansu, daga wajensu suka koya, yau ma sun fi 'yan Mercedes din. Saboda su 'yan Mercedes ba su iya ba san ba su da yadda abin da nasu na kera motar amfani da lantarki kamar yadda su suke da shi. Yawa to muma muka ce muma muna son su yi wannan abin arrangement din da su kawo mana.
11: Wannan tattaunawa taku ta tsaya ne ga lithium ko kuma kun faɗaɗa ta?
12: Ba lithium ba kawai, duk wani abu da ya shafi al'umma wanda za a yi amfani da shi a amfana, ya shafi kafa kamfani wanda zai kera abubuwa. Muka ce to bari su kafa mana a wajen tunda in za su samu raw materials za a samu. Haka maganan power da energy, kafin cewar ɗaya daga cikin abubuwan da suka addabe mu a Nigeria shine maganan lantarki, maganan power. To shi ma suna da wannan capacity din power ne na hydro, na wanda ake amfani da shi na wajen ruwa, power ne na rana solar kenan, power ne na iska wind kenan, duk suna da shi, kuma za su iya mana tunda kaga a wajen mu akwai rana, akwai iska, akwai duk zamu iya wayan abubuwan, muna da ruwa. kuma wajen maganan harkar gona akwai issue na irrigation. Kaga irrigation din nan shine abin da mu amfani da shi. Allah ya ba mu amma ba mu amfani da shi. Sai ruwan sama ya zo, a ce ai ba ruwan sama ba za a yi noma ba. Kuma harkar nan ba haka take ba. Za ka iya noma mu Allah ya riga ya ba mu a ƙasa wanda take da arziki na ruwa. A ƙasa, ruwan ƙasa. Muna da ruwa a ƙasa. Muna da rafi, muna da su gasunan. Muna da ruwa a ƙasa a Najeriya. Amma ba mu amfani da shi. Ba mu amfani da ruwan ƙasa. Saboda haka, idan za a amfani da ruwan da muke da shi a ke ƙasa, ba sai lalle mun jira ruwan sama ba kafin a yi noma. Tunda ka san cewa ko wuraren ba da yake noman rani. An ga duba kamar a Kano. Inda ake da aka irrigation tun lokacin Audubon kudin nan. Inda suke da irrigation yawa kamar wajejen su kura din nan da sauransu. Kaga suna noman rani yawa. Yawa. To duk irin wayannan ba sai ka jira ruwan sama ba ka ce za ka yi noma. To duk irin wayannan duk suna da sun san yadda za su yi. So duk muna irin wayannan abubuwan da za su taimaka. Ƙasa ta ci gaba, mutane a rage talauci, mutane su ƙare ilimi, mutane su fahimci meye rayuwa ta kunsa. Duk wayannan abubuwan da muke so mu zauna da su mu duba, mu ga yadda za su samu abin da suke nema a wajenmu, da mu ma za mu ci riba, saboda haka za su ci riba mu ma za mu ci. So irin wannan abubuwan da muke so mu ke da yau.
2: To a gaida General Abdulrahman Bello Dambazo mai ritaya jakadan Najeriya a China, kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan ranar a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Marsari da na shirya ke cewa a huta lafiya.
0: Sama da Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waƙar ke saman da'ura.

0: Brenda Fassi kenan Margayya Brenda Fassi daga Afrika ta Kudu daya ko biyu daga cikin kanun labaran duniya kuma zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta tsawaita wa'adin jami'un siyasa na gabatar da sunayen takarar su a zabe na shekarar ta 2027 yayin da a kasar Mali rundunar sojan kasar ta bakin shugabanta ya fitar da alƙaluma adadin sojoji da suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka samu rauni a wadan da ya hada sojojin da ƴan tawayen Afzinawa na FLA don saki dawo da garin Anefi su karkashin gwamnatin kasar ta Mali. A yau Lahadi ne kuma wata kotu a Sudan ta yanke wa shugaban rundunar sojan Mohamed Hamdan Dagalo da wasu mutane 15 hukuncin kisa bayan fage kan kisan gwamnan yankin da kuma aikata laifukan yaki a Darfur. Duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da sunan daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Hassan Lasan da mutan Salaja Hassan Sanin Karokuri Abdullahi Isa ke cewa sai Allah bai kowa mai komi ya saki sarama da alheri kwan lafiya. Tara chichip agogon Nigeria Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon Chibu da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalabu akan mitoci 26.
1: Abdullahi Isa
0: jama barkamu da saki saduwa a labaran namu zamu je kasar Mali inda yanzu aka rahotanni daga rundunar sojan kasar ta fitar da alƙaluman sojojin da aka kashe a kokarin kwato garin Anefis da ya fada hannun ƴan tawaye yayin da a Sudan a yau Lahadi ne ta kotu ta sanar da yanke hukunci ga shugaban rundunar sojan Mohamed Hamdan Dagalo da wasu mutane 15 an gudanar da jana'izar tsohon sarkin Qatar wani shugaban kasar kenan Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a yau din nan. To mu soma labaran da tarayyar Najeriya inda hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC ta tsawaita wa'adin jami'un siyasa na gabatar da sunayen takarar su na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na shekara mai zuwa da kwanaki uku. Hukumar ta sanar da cewa wa'adin wanda aka tabbatar da cewa a jiya ne kamata a ce an kammala komai da komai an tsawaita shi zuwa tsakar daren ranar 14 ga watan Yulin shekarar nan da muke ciki. Hukumar ta INEC ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Lahadi wanda ke dauke da sanya hannu Muhammad Kudu Haruna wanda kwamishina ne na kasa kuma shugaban kwamitin ilimi da yaɗa labarai na masu zaɓe. A Najeriya dai ministan ayyuka David Umahi ya yi watsi da ikirarin Peter Obi na cewa rayuwarsa na iya shiga cikin haɗari kafin babban zaben shekarar 2022. Ministan ya ƙarasa da cewa ɗan siyasa kuma tsohon gwamnan jiha a Anambra zai kasance a raye don tsaya takara a zaben kuma ya sake shan kayi a zaɓe na baɗi. Umahi ya yi magana ne a yayin da yake duba ayyukan tituna na tarayya da ake gudanarwa a jihar Ebonyi. Bincike ya zo ne kwanakin baya daidai lokacin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC ya yi zargin cewa gwamnatin shugaba Bola Tinubu na kan hanyar kitsa ko shirya hallaka shi kafin zaben na shekarar 2027. Rahotanni daga rundunar sojan Mali na bayyana mutuwar sojoji kusan 30 a mummunan faɗan da aka yi kwanan nan tsakanin sojoji da 'yan awarin Afzinawa da ke rike da garin Anefis inda wasu sojoji kusan 60 suka samu raunuka. Sanarwa daga shugaban rundunar sojan Mali a talabijin na gwamnati na sanar da wannan alƙaluma inda yanzu haka aka bayyana cewa sojoji sun sake kama garin na Anefis. A daidai lokacin da janar janar Elize Dawo ke bayar da wannan sanarwa ta kafar talabijin ɓangaren Afzinawa ƙarƙashin ƙungiyar FLA na bayyana samun gagarumar nasara da kuma kashe tarin sojoji na ƙasar ta Mali. Kamar yadda aka ja kanin labaran duniya a yau Lahadi ne wata kotu a Sudan ta yanke wa shugaban rundunar sojoji Mohamed Hamdan Dagalo da wasu mutane 15 hukuncin kisa a bayan fage kan kisan gwamnan yankin da kuma aikata laifukan yaki a Darfur kamar yadda kafafen yaɗa labarai na gwamnati suka rawaito. Hukuncin shi ne na farko da aka yanke wa shugabannin rundunar sojan sa kai ta RSF tun bayan barkewar yaki tsakanin ɓangarorin biyu kamar daga watan Afrilun 2023. Asali wa a yau Lahadi hukumomin wannan kasa suka dukufa wajen karɓar bakuncin tagogi daga kasashen yammacin Afirka da za su halarci taron ECOWAS karo na 69. A ranar Lahadi 19 ga wannan watan na Yuli ne shugabannin kasashen yankin za su haɗu a Saliyo. Wannan shine kuma karo na farko da kasar ta karɓi bakuncin irin wannan taro na ECOWAS a Lungi kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na kasa da kasa. An gina sabon zauren taro wani zaɓi mai muhimmanci domin yana ba da damar karɓar wakilai kai tsaye kusa da inda za su isa ba tare da sun ƙetare bakin teku don isa cikin birnin Freetown ba. A arewacin jamhuriyar tsakiyar Afirka akan iyaka da Sudan mako ɗaya bayan da sojojin Afirka ta tsakiya suka kwace garin Amdafok daga hannun kungiyoyin ƴan tawaye, kusan dukkan al'ummar yankin sun taru kusa da sansanin wucin gadi na dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wato MINUSCA. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya ce yana sa ido sosai kan lamarin. A cewar dakarun wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta MINUSCA, alƙaluman da hukumomin yankin suka fitar a jiya Asabar sun nuna cewa mutane 17,585 ne suka nemi mafaka kusa da sansanin wucin gadi na wannan runduna. A yau Ladi ne masarautar Katar ta sanar da mutuwar tsohon shugaban kasar Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, wanda ya mulki kasar ta Katar daga shekara ta 1995 zuwa 2013 kafin ya yi marabus da kuma baiwa ɗansa damar daihiwa kan mulki. An gudanar da jana'izarsa a yau, inda da dama daga cikin shugabannin kasashe da wakilan kasashen duniya suka halarta. Bikin jana'izar ta gudana gaban dubban 'yan kasar waɗanda cikin jimami suka yi ta aikewa da addu'o'i ga tsohon sarkin, wanda ya taka rawa domin mayar da kasar turbar kasashe da ke fada a ji a yau a duniyar yau. Iran ta harba makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa a kan makwabtanta na yankin Gulf a yau Lahadi a matsayin ramuwar gayya ga sabbin harare na jiragen sama na Amurka, bayan harin da sojojin Iran suka kai kan wani jirgin ruwa na kasuwanci wanda ma'aikatansa suka yi watsi da shi a mashigar Hormuz. Babban kwamandan sojan Amurka Setcom kenan sanar da cewa an kai harin ne kusan wurare 140 a Iran cikin dare daya. Shugaban Majalisar Dokokin Venezuela ya gabatar da sabbin alƙaluma na mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta afkawa ƙasar a ranar 24 ga watan Yuni. Adadin waɗanda suka mutu ya kai 4,333, tare da mutane da sama da 18,000 da ke zaune a sansanonin wucin gadi. George Rodriguez ya bayyana shirin gwamnatin na ƙaura da waɗannan mutane marasa matsuguni da kuma sake gina birane bisa tsari na zamani. Shirinmu na gaba.
2: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke waye game da muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai leƙa gabas ta tsakiya, inda rikici ya sake barkewa tsakanin Amurka da Iran, abinda ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da fahimtar juna ta watanni uku da suka cimma a tsakaninsu. A ranar Alhamis da ta gabata, sojojin Amurka suka sake kai hare-hare wasu yankunan Iran, yayin da ta haranta mayar da martani sansanonin sojan Amurka a Bahrain da kuma Kuwait. Ahmad Abba ya haɗa mana wannan rahoto.
3: Amurka ta sake ƙaddamar da sabbin hare-hare kan Iran cikin dare, kamar yadda shugaban ƙasar Donald Trump ya alƙawarin ragargaza Iran ɗin. Rundunar sojin Amurka CENTCOM ta ce dakarunta sun kai hare-hare kan muhimman muradoci 90 a biranen Iran Shahar da Bandar Abbas da Konarak da Chabahar da Bushehr na gabashin Iran da kuma Akkala a arewa maso gabashin kasar. Rotuni na cewa akalla jami'in Iran guda ya mutu a Iran Shahar a hare-haren mafi muni da aka gani tun bayan da bangarorin biyu suka sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a tsakiyar watan Yuni wanda ya kawo ƙarshen yakin. A sanarwar da ta fitar da sanyin safiyar wannan Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala zagaye na biyu na hare-haren don naƙasa ƙarfin ikon Iran na iya kai hari kan jiragen ruwa a mashigin Hormuz. To sai dai jim kaɗan bayan harin na Amurka, dakarun juyin juya harin Iran sun sanar da kai harin ramuwa kan sansanonin sojin Amurka biyu a Kuwait da kuma ƙarin biyu a Bahrain.
2: A ranar Alhamis ɗin aka yi jana'izar jagora addinin musulmicin Iran Ayatollah Ali Khamenei, wanda ya mutu sakamakon hare-haren Amurka da Isra'ila ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata, inda aka binne shi a Mashhad a wani yanayi da rikicin da Amurka ya dawo sabo. Kamfanin dillancin labaran Iran IRNA ya rawaito cewa a birnin Mashhad da ke arewa maso gabashin kasar aka binne gawar jagora addinin kasar a cikin hubbaren Imam Reza, guda daga cikin wuraren ibada mafi tarihi a kasar. Tare addu'o'in na ranar Alhamis shine mafi kololuwar daraja da aka tanar wa jagora addinin bayan ayi ta kai komo da gawarsa tsakanin biranen mabiya 100 ƙarshe a Iran da Iraki. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Iran ya ce akalla mutum miliyan 15 kwatankwacin yawa al'ummar birnin Mashhad sau biyar suka halarci zana'izar. To a yayin ziyararsa ta farko da ya kai Siriya a tsakiyar makon da ya gabata tun bayan zuwan Ahmad al-Shara akan karagar mulki, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zama dole a ci gaba da tattaunawa sulhu tsakanin Amurka da Iran cikin nutsuwa gami da kai zuciya nesa duk da har-haren da bangarorin biyu suka kai wa juna a baya-bayan nan. Macron ya bayyana haka a yayin da yake tsokaci kan matakin shugaba Trump na sarar da kawo ƙarshe da yajjanar fahimtar juna da aka kulla tsakanin Amurka da ƙasar ta Iran. Kakaɗin daga jawabinsa.
4: Je pense qu'il y a eu une violation de cet accord.
5: Ba shakka Iran ta karya yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar kai harare, lamarin da ya sa Amurka ta maida martani. A ganina, Iraniyawa sun tafka kuskure babba na kai waɗannan hare-haren, waɗanda suka karya yarjejeniyar tsagaita wutar da su da kansu suka rattabawa hannu a Islamabad. Sai dai har yanzu muna cikin kwanaki 60 da aka ɗiba don ci gaba da tattaunawa, wanda na yi imanin ba za a fasa ba, kuma dole a ci gaba da wannan ƙoƙari cikin nutsuwa da juriya da kuma haƙuri. Muna nan kan aniyarmu ta neman zaman lafiya da kwanciyar hankali da tabbatar da buɗe mashigin ruwan Hormuz ba tare da ginda ya sharaɗa ba. Sai kuma maido da zaman lafiya a Lebanon ƙarƙashin shirin da ya kunshi karɓe makaman ƙungiyar Hezbollah da ficewar sojojin ƙetare daga ƙasar da kuma ƙarfafa rundunar sojin ƙasar ta Lebanon. Sai kuma tsara karɓaɓɓun manufofin samarwa dukkanin ɓangarori tsaro ta hanyar samun nasarar tattaunawa kan makomar shirin nukiliya da kuma ƙera makamai masu linzami na Iran. Don haka za a ci gaba da tattaunawa.
2: Yanzu kuma sai yankin Sahel, inda a Larabar da ta gabata aka gudanar da taron tuntuɓa tsakanin ƙasashen ƙungiyar IS, wato Mali, Niger da Burkina Faso, da kuma ƙasar Rasha a gefe guda a yamai fadar gwamnatin jamhuriyar Niger. Wannan ne karo na biyu da ake gudanar da taron bayan makamancinsa da aka yi a birnin Moscow na Rasha a watan Afrilun 2025, kuma yana zuwa a daidai lokacin da mayaka masu ikirarin jihadi suka zafafa kai hare-hare a waɗannan ƙasashen na Sahel. Asima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoton.
6: Taron wanda ya haɗa ministocin wajen ƙasashen na Niger da Mali da kuma Burkina Faso baya ga wakilcin Rasha da ke matsayin babbar ƙawa gare su, zamir da hankali wajen bitar yarjejeniyoyin da aka kulla da kuma nasarorin da aka cimma baya ga gyaran matsalolin da suka kunno kai. Muhammad Abubakar, masanin diplomasiya ne a Niger, ya ce ƙasashen na buƙatar tallafin Rasha don tunkarar matsalolinsu.
7: Abinda muke son ta Rasha ta kama muna shine na farko ta'addanci da ya haddabi ƙasashen Sahel, duk da suna nan ga irin ƙoƙarinsu ta wuce hanya za su ƙara ba da ƙoƙari don mu samu kaya na yaƙi na zamani da a ɗauki mataki a kama ma su zawo mu.
6: Sai dai ko yaya al'ummar Niger ke kallon wannan hulɗa tsakanin Rasha da ƙawancen na AES? Dauda Tankama wani ɗan farar hula ne.
8: Hulɗa ce an ka gamu, sai mu ce alhamdulillahi akwai cigaba fanni daban-daban, kuma tana kawo gudunmuwa ta ƙasashen IS ka ɗauko daga fannin wani bangaren abinci ko bangaren noma. Gaskiya dai sai mu ce alhamdulillahi.
6: A nasa bangaren Malam Uzairu guda cikin ƴan gwagwarmayar ƙasashen Afirka ya yi fatan ganin Rasha ta taimaka wajen samar da horo ga sojojin ƙasashen don daƙile matsalar tsaro.
9: Abu guda ne ya muna saura ambiskadikin da ake na'ana muna. Kenan ya kamata su Rasha su ba da formation ga sojojinmu bisa harkar ambiskad, yanda za su samu ko an yi ambiskad su samu su yi ta.
6: Birnin Yamai zai kuma fitar da daftarin ƙudurorin da ake son cimmawa a shekaru biyu masu zuwa tsakanin ƙasashen na AES.
10: Masararo, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
2: Idan muka leƙa a Najeriya, a ranar 37 ga wannan watan, shugaban ƙasar Bola Tinubu ya baiwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ICPC umarnin gudanar da bincike kan badaƙalar ma'aikatar bogin nan ta PFIPC da ake takaddama a kai. Wani mutum ne mai suna Adeyemi Mathew ya ayyana kansa a matsayin babban director wannan ma'aikatar da ke haɓaka zuba jari daga ƙasashen waje. Cikin zarga-zargan da ICPC za ta bincika sun haɗa da yadda Adeyemi ya samar da takardar nada shugabancin. To muna Najeriya, inda gwamnatin ƙasar ta ce tana ci gaba da ƙoƙarin bunƙasa dangantakar su da China domin ganin ƙasar ta amfana ta hanyoyi da dama, la'akari da ci gaban da China ke da shi a fagen duniya. Akan haka, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da jakadan Najeriya a China, General Abdulrahman Bello Dambazo mai ritaya, ga kuma yadda zantawar su ta gudana.
11: General Abdulrahman Bello Dambazo, a matsayinka na jakadan Najeriya a China, ko me zaka ce dangane da ci gaban da ka gani a wannan ƙasa tun bayan kama aikinka?
12: Wato, farkon zuwa na China kusan zan ce shekaru 18 kenan, farkon zuwa na China. To wannan karan da na zo bayan wannan zuwan, da na yi mamaki saboda wannan zuwan da na yi ba abinda na gani ba ne a wancan zuwan da na yi. Kamar dai tsohon gida ne na zo na shigo, kuma yau bayan shekara 8 na dawo wannan gidan ma sai na gan shi sabo ne, an sa masa kamar dai an rusa ne aka sake gidawa. Wato cigaban China tsakanin wannan lokacin zuwa yanzu abin ya bunƙasa. Akwai ma wanda ya zo ya ce mini lokacin da ya zo nan Beijing, babban ƙasar su capital din su kenan, shekara 30 da suka wuce, ya ce ba wani abu da ya gani wanda zai birge shi a lokacin. Ni kuma na gaya ma lokacin da na fara zuwa China, lokacin na aikin soja, na haɗu da wani general yake gaya mini a lokacin, ya ce 1976 za su je wata ƙasa a nan Najin, a nan ko Ghana ne ko ina ne dai za su je wata ƙasa. Sai suka tsaya a Lagos. Ya ce a lokacin suka fara ganin flyover.
11: Na'am.
12: 1976 kenan. To, wani development na China tsakanin lokacin nan zuwa yanzu, dududu bai dawo abin da ya wuce shekara 40 ba zuwa 50. To, ai kaga saboda ni ina gani abubuwan su saboda tsari da suka fito da shi tun farko, kuma kowa ya tsaya akan cewar zai bi wannan tsarin, kuma akwai discipline. Aiwa, akwai
11: kishin ƙasa,
12: akwai san bai kishin ƙasa, akwai kuma abinda na gani tsakanin su akwai kamar rukun amana, akwai kuma suna yawa kansu adalci, akwai kuma suna son su yi aiki. To duk waɗannan abubuwan ne ina jin ya sa suka samu wannan ci gaba.
11: Na'am.
12: Saboda haka shi yasa ni zuwa nan ma ya fara ƙara mini ƙarfin gwiwa cewar Najeriya za ta iya ci gaba idan muka zauna muka duba muka fidda maganar ƙabilanci, bambance-bambance na ƙabilanci na addini, muka cire son zuciya, muka fuskanci aiki, muka sa tsoron Allah zuciyarmu, to za mu ci gaba.
11: Saboda me kace haka?
12: Saboda abin da yasa muna da abubuwa da dama wanda Allah ya bamu da za a yi amfani da shi na gina ƙasa, wanda su yanzu China wayannan abubuwan da dama suna nema-nema a wajenmu.
11: To me zaka ce akan alakar Najeriya da China?
12: To game da tsakaninmu da China a halin yanzu, kaga na farko suna da technology.
11: Fasaha.
12: Yawwa, suna da fasaha, suna da shi yadda baka zato. Sun yi research, suna kan yi duk abin da ka sani na fasaha, suna da shi. Kai mun je wani factory na haɗa motoci, na gina motoci. Wannan motocin da suke amfani da shi yanzu, sabon motocin da suke ya suka shigo na amfani da lantarki. Ba maganar fetur, lannan lantarki. To kasan duk duniya ba ƙasar da take gaba da China akan kera motoci na lantarki a yanzu. Halin haka, babu duk duniya. Domin je wani factory wanda yake cewar factory nan ba mutum ba ne ke aiki a ciki, robots ne mutumi wanda na mai aiki da lantarki. To robots ke aiki a factory din nan. A kowane wayannan robots din za su haɗa mota guda ɗaya a cikin seconds 11.
11: Dakika 11.
12: 11 seconds. Dakika 11. Za su haɗa mota guda ɗaya. Kuma za su haɗa ta precision a dakika 11. So to kaga suna da technology.
11: Da yake su suna da fasahar kere-kere, me ita Najeriya za ta tallata musu?
12: Mun kuma muna da ma'adinai kala-kala yadda baka zato wanda suke so. So kaga na farko wannan duk kamfanin ma'adinai je muka yi magana da su akan cewa su da kansu sun ce akwai wani ma'adinai wanda ake kira lithium wanda ake yin battery da shi. Yawwa sun ce a Najeriya suna gani a Afirka babu wanda ya kai Najeriya wannan lithium din yawa yana na ƙasa. Saboda haka kuma kusan kamar su Nasarawa state su Kebbi Sokoto akwai wani gari ko Ekiti ne ko Oyo ne amma akwai su da yawa su suna neman wannan saboda motoci da za su yi da shauransu za su yi amfani da lithium battery kuma suna buƙatar wannan lithium din sun.
11: To da yake su sun nuna sha'awar wannan ma'adini na lithium, ku me kuke tallata musu?
12: Suna ma abin da shi ne nake ce musu ai mu muna da lithium din nan amma abin da muke so da su ba wai su je su kwashi lithium din nan yadda yake ba su kawo shi. A'a, muna son na farko su sarrafa lithium din nan a Najeriya. Na biyu su kera batir da lithium a Najeriya. Saboda haka kafin ma su so magana cewar su rika zuwa suna su kafa kamfani wanda zai kera motar electric a Najeriya. Muna so su kafa kamfanonin da za su kera batirin da motoci ko solar panel za su yi amfani da shi a Najeriya. Kaga kowanne muka samu a yanzu ba wai su je su haƙo lithium bane su kawo China ko su haƙo lithium su dan sarrafa shi kaɗan su kawo China. A'a, su haƙi lithium a Najeriya su sarrafa shi a Najeriya kuma a yi batir ɗin da za a amfani da shi a Najeriya. To abubuwan da muke gaya musu kenan muke so a riƙa yi. Muna da wannan suna da wannan ta bangaren asibitoci ma suna da kayan asibiti suna da abinnan da abubuwa wanda mu za mu amfana su ma za su amfana.
11: Ina batun buƙatar zuba jari a Najeriya?
12: To muna so su zo su investing suna da investors wanda mutane da suke so su kawo jari Najeriya su kafa jari. Mu kuma muna da jama'a wanda za su yi aiki a wajen. Kaga idan suka kafa jari aka kafa factory to kaga za a samu mutane da za su samu ayyuka a wajen wanda yake aiki a wajen kaga shi ma da matarsa da 'ya'yansa za su samu hanyar cin abinci ta wannan hanya. Kuma za su yi transferring technology mutane za su koyi yadda ake yin wannan ayyukan nan gaba Najeriya don su ma haka suka soma. Don wannan kamfanin da muka ce sun fara ne da kamfanin Masadi a 1958. Suka ce kamfanin Masadi suka zo musu. Su kamfanin Masadi abinda ya sa suka zo musu suna neman inda za su samu labor mafi kankanci ba kamar cheap labor kenan ba. Wanda za su samu yawa masu ma'aikata wanda ba za su kuɗi da yawa ba wanda ba za ka samu a Europe ba. To ta haka suka zo musu shekara 1958. A yau su suna zaman kansu daga wajensu suka koya yau ma sun fi 'yan Mercedes ɗin. Saboda su 'yan Mercedes ba su iya ba san ba su da yadda abin nan nasu na kera motar amfani da lantarki kamar yadda su suke da shi. Yawa to muma muka ce muma muna son su yi wannan abin nan arrangement din da su kawo mana.
11: Wannan tattaunawa ta ku ta tsaya ne ga lithium ko kuma kun faɗaɗa ta?
12: ba lidon ba kawai duk wani abu da ya shafa al'umma wanda za a amfani da shi a amfana ya shafa kafa kamfani wanda sai kera abubuwa ga ceto murex kafa mana a wajen tunda in za a samu raw materials za a samu haka maganan power da energy kasan cewar ɗaya daga cikin abubuwan da suka addabe mu a Najeriya shine maganan lantarki maganan power to shi ma suna da wannan capacity din power ne na hydro da wanda ake amfani da shi na wajen ruwa power ne na rana solar kenan power ne na iska wind kenan duk suna da shi kuma za su iya mana tunda kaga a wajen mu akwai rana akwai iska akwai duk zamu iya wayannan abubuwan muna da ruwa kuma wajen maganan harkar gona akwai issue na irrigation kaga irrigation din nan shine abin ba mu amfani da shi Allah ya ba mu amma ba mu amfani da shi sai ruwan sama ya zo a ce ai ba ruwan sama ba za a yi noma ba kuma harkar nan ba haka take ba za ka iya noma mu Allah ya riga ya ba mu a ƙasa wanda take da arziki na ruwa a ƙasa ruwan ƙasa muna da ruwa a ƙasa muna da rafi muna da su gasunan muna da ruwa a ƙasa Najeriya amma ba mu amfani da ƙasa ruwan ƙasa muna da ruwa a ƙasa muna da rafi muna da su gasunan muna da ruwa a ƙasa Najeriya amma ba mu amfani da shi ba mu amfani da ruwan ƙasa